0: talaga.
1: At 50 point nga.
0: I'm not a...
1: naman, mga kaibigan mo, puro mga sanggano, mga hoodlum, gangster. Do you think you can fool the whole country? Answer me! Answer me!

0: Radio Bating.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando kasi hindi ng danggay. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og Zed Liniment Oil.
8: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadaganda yung upadulong sa DJK! Aray! Sakit no more!
9: Zed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
10: Radio! Magbating!

0: horas, a las 8:30.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Radio Bad-Bad-Bing.
1: Said Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: horas, a las 9:30. Radio
1: Magpingping. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Bating. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Magbanting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio, Radio. Radio. Magbanting.

0: Oras, alas 10 y media.
1: Radyo.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radyo Magbangking.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo Bagting.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding,

0: mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio, Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Magbang.

0: panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Mayungod sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon, ako tribo, kauban ng Gukom Mr. Mindanao Tribal Leaders Federation, ug ang Mugalong sa Buanga Peninsula. Makikuban na sab kaninyo ang ato ang sa ato ang tulumanon kini akong mga kauban sa buhat no para aron sa pagatod sa mga isyu ngadto sa kahinan ang sa ato ang taman sa maabot sa ato ang tulumanon ako tribo. Ani karon akong kauban na si Ernesto Alvarez ug si Edgar Gomez no ang atong technical sa Mugalong sa Buanga Peninsula. Aming ang inyong ubos nga igala yanong Subano ha. Gukom Alex Langhiras aron sa pakigduyog kaninyo sa pipila ka mga gutlo ini kauntuhon sa ato ang tulumanon. Mga igala sa shout out sa ato ang mga kauban no labi na sa isgutanan na sa ato ang mga tribal leaders dinhi sa Sambuanga Peninsula di nagkalain-lain og teritoryo sa ancestral domain. Shout out nila Gukom Walter Timol diha sa lungsod Sigutalak. Oh, ang ato ang chairman sa kumbinor sa Gutalak Baligan Sukun Ancestral Domain Community, no? Oh, kauban nila Timo ay Bernie Salatan ang ato ang chairman sa Mugalong chapter diha sa lungsod Sigutalak og nila Timo ay Rolando Anjan. Og sa ato ang mga kauban diha sa lungsod sa Sukun labi na ni Mugalong chairman chapter si Sunny Alipan og ni Nanding Pagilison og ni Rodrigo Salazar maingod to ninyo da og sa ato ang mga tribal leaders no labi na sa mga hikliman sa ancestral domain labi na ni Timo ay Nanding Mundae diha sa lungsod sa Artilim no? Ang atong hikliman sa kasamtangan usab-usab sa ka-chairman sa Subanen na Seven Rivers no so usa ato ang mga kauban diha sa Ipil no labi na ni Roland Sumugi Timo ay Roland Sumugi mayong udto nimo da ug sa ato ang kauban usab nga chairman sa Mugalong sa Buanga Peninsula mayong udto ninyo da chairman Richard Dungay honorable FMR sa barangay Ipil Heights lungsod sa Ipil sa Buanga Sibugay so, mga igala alang sa ubang pakigabi-abi no sa kung yatag sa kung kauban no dugang pagabi-abi sa mga kauban ug ako mingon ninyo unya dapat atong pag-isgutan kining niya ang atong topic karon nga kabahin sa isyu diha sa West Philippine Sea no mao gyapon ang ato ang isgutanan walay pagkatapos nga kanang isgutanan tungod kita manggod involved ta ani ato ang soberanya kung yatag sa ni Edgar Gomez alang sa dugang nga mga pagabi-abi sa ato ang mga kaisu.
1: Salamat Gukom may buntag sa atong mga suking tigpaminaw ni ato ang programa Ako Tribo. Hinaot unta na magmalinawon sa inyong isip ang amuang topic karon pag-isgutan regarding gyapon sa West Philippine Sea. Shout out ko diha sa Port Civil Relation Groups Civil Military Operation ang Force of the Philippines na nakabase sa Zamboanga City kay panguluhan ni Colonel Joseph Jason Estrada, Philippine Army, sa iyang deputy na si Major Orlando Aylon. So, may buntag sir, kumusta?
0: Ay, unto.
1: Ay, sorry, unto na dahi, unto na. So, siyat ako po ni ato pong batiyon na itong kauban dire karon no, na si itong kauban sa kahanginan karon na si Ernesto Torres. Nasa to Alvarez. So nasa to ang kilid po dyan. So thank you Gukom.
0: Atong ibalik sa ato ang kauban ni Ernesto Alvarez. Sir, imong tahas alang sa pag-abi-abi sa
2: mayong unto kanatong tanan kaninyo dia partner. Niya nasab kita sa atong tulumanon. Hinautong ta nga ang mga tao karong nga naminaw ana sila sa maayong panawas ug unta ug dili lang gyud unta please like and share sa mga naglantaw karon sa social media ug unta sa mga tao nga naminaw pinaagi sa radyo ila pong hinumduman kung unsa ka importante ang mga mensahe sulod niini nga programa pero sa dili pa Ako nang gi shout out dia si na sila Elizalde Pangulima dia sa Kumalarang Sambanga del Sur. Sila ni amin is Taib ni Abo si Ali o sa iyang mga kaubanan. Usab ni Timoy Braulio Alimon dia sa Kugunan Labangan. Ang kanunay nga nag giya sa ato ang mga subanin diya sa area sa Labangan. Usab ni Timoy Alfonso Siay, kauban po siyang mga kaubanan diya sa Lower Sibatang, Pagadian City. Uksauban pang mga lideres sa mga barangay na nagpakabana sa tribo. Usab ni Kagawad Melvin Katsyag diya sa Barangay Dampalan. Sa tuwang mga amigo ng mga kagawad na nagpakabana sa ilang mga katawan, maing uto kaninyong tanan. Partner.
0: Sa di patamu ato sa sentro sa ato ang topic na karoon na pag-aisgutan, no? Ang maukini ang baro, ang ako tribo. Ha, dadon namo kamo sa kamatuuran sa katinawan o sa atong baruganan sa West Philippine Sea. Sa di patamu ato, shout out ni nila sa ako mga banggiitan ng mga developers sa ancestral domain, labi na ni Sir John Alcorin. Sir, maayong uto. Og ni Mario Lito Silva, no, ang ato ang amigo diya sa Zamboga City nga walay puas, bisbisag kugunan, latas kugunan, mura karang MPA. Ha? Shout out ni Mude Brader, mayong unto. Og sa ato ang kaoban na to si Aris Alam, mayong unto diya. No? Og sa akong kinakusgan nga mentor ha, sa sulod sa ancestral domain. No? Shout out ni Mude Sir Deb De Vera, ang ato ang director sa PAPID. Og ni Rino Barcelona, mayong unto ninyo diya. I hope nga naata kanunay sa mayong panglawas, no? Nunod sa ato ang paningkamot alang sa pagprotehir sa ato ang kinaiyahan. Labi na sa isgutan ng Indigenous People Biodiversity Strategic Action Plan. No? Mayong unto niya dapat atong itakol na human sa ato ang aning atong topic karon nga kauntuhon, no? Hope nga kananang inyo ni masabtan. Tapos ako mong dasigon usab sa mag-share, no? Labi na sa ato ang ako tribo, no? Inaot nga mag-like mo o mag-share sa atong ako tribo aron mo kuyanap ang ato ang mga paningkamot labi na sa iskutanan sa pagpasabot sa ancestral domain, no? Dito ninyo mo share mo diha aron makita ninyo diha kung sa ato ang mga ginahimo, no? Alang labi na sa mga program sulod sa ancestral domain. Shout out ni Rolly Atad diha sa lungsod sa Leon Postigo, ang staff sa ato ang Indigenous People Mandatory Representative ng Luciano, Honorable Luciano Tanglanan. Naingod doon ni Mudia. No? Kung sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon karong kauntuhon, labi na sa ato ang mga kauban ni Asmisami Suksidinta nila Gukum Mirto Inding, kung nila IPMR Alex Kobe Inding, no? Og ni Honorable Gukum, board member na gini ni. Idi serancial may ngunto ninyo dia. O, mga igala, shout out usab sa ato ang mga kapartner ng agency, no? Ang Department sa Agriculture di Pulong City, labi na ni Richard Maliling. Ayong unto dia.
1: May unto, sir, may unto.
2: Dako kay ko, sir.
0: Pasalamat sa kananang inyong buhos nga pagtabang sa atong organisasyon, no? Labi na ni Sir George Valiente. Sir, maayong unto ninyo dia og si Leo Mark Bastasa. Wala gyud koy puas sa kanan ang wa gyud koy sukdanan sa kalipay labi na ni Sir
1: Atuwa Gilbert partner, Abatay. No? Na.
0: Sa inyong gihatag nga tabang dito sa atong model farm dia sa Gataw Paling-paling Gataw Farmers Association, no? Daghang okay. Salamat. Shout out din nila Timoy Rosita Salilan. Ha, maayong unto ninyo dia la Robert Salilan ang ato ang chapter chairman sa Mugalong diya sa lungsod sa Salog, no? Maingon to ninyo tanan. So harita sa ato ang topic akong ibalik sa akong kauban alang sa ato ang pagisgot ko kabildo sa ato ang topic karong kakauntuhon. bahin ani ni ang mga panghitabo di sa ato ang kasikbit nga nasod ug sa ato ang pagdumala sa ato ang soberanya dinhi sa nasod sa Pilipinas. Ang atong mao kini ang Ako Tribo, dadon namo kamo sa kamatuoran sa katinawan ug sa atong baruganan sa West Philippine Sea. Ang ibalik sa kauban ni Ernesto Alvarez alang sa pagbasa sa atong topic karong nga kauntuhon.
2: Partner, salamat partner sa dili pa kita mo padayon sa atong kuan topic. Shout out po diha sa atong suking ti Paminaw ug kanunay nga nagsubaybay sa atong programa sa akong amigo diha si Lino Katok o kauban sayang igagaw si Camilo Tihada. Usab sa ato ang workaholic nga mayor din sa Pagadian City, Mayor Samico. Mayong udto
0: niya. Mayong udto ni mo diha mayor.
2: Karon partner, mupadayon kita sa ato ang topic karon kabahin sa West Philippine Sea. Inubanan din sa ato ang kan sa ato ang channel nga Ako Tribo nga nagdala sa kamatuoran, katinawan ug ang baruganan kabahin sa West Philippine Sea. Matod ni Defense Secretary Gibo Agilberto Gibo Chudoro Jr. nagtawag sa China nga pasaway kay wala man sila itambong sa husay kaniadtong 2016. Karon dili na usab nila dawaton ang desisyon nga nagpamatuod sa katungod sa atong nasud. Mao kini ang nahitabo kaniadtong September 8 sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea, samtang nagpamulong si Secretary Chudoro, adunay gitudlo nga sulat or adunay gitunol nga sulat gikan sa delegado sa China mismo sa entablado. Ang sulat nag-ingon nga dili dawaton sa China ang desisyon kaniadtong 2016 o giingon nila nga kini dili subay sa balaod. Gibasa kini ni Secretary Chudoro sa publiko o gitubag dayon. Mingon siya, wala mo ni tambong sa husay, wala mo miduyog, busa na wala na ang inyong katungod sa pagreklamo. Mao nga, kamo ang pasaway. Gipunting usab niya, ang China mismo ang nagpirma sa balaod sa dagat. Karon nag-ingon nga ang desisyon nga gisubay sa mga balaod dili sakto. Kini sukwahi, gitawag niya ang paghatag sa sulat sa entablado na pagpugos, pagdaog-daog ug kakuwang sa pagtahod ng pakpak ang mga nanambong. Sa kabukiran ug sa... Gidayeg sa mga senador o mga opisyal si Secretary Chudoro tungod sa lig-on nga baruganan sa paggamit sa balaod ug sa tin-aw nga pagpanalipod sa katungod sa atong nasod sa tibuok kalibutan. Atong baruganan tahuron ang balaod sa kalibutan, tahuron ang atong soberanya, tahuron ang desisyon kaniadtong 2016. Kini mao ang tribo, kamatuoran, balaod, ang atong tingog.
0: Muna mga igala atong isgutan usab kaning kuan, kabahin atong mga anniversary sa Marcialo. Ha, unya dapit na mahumanta sa atong discussion diyan sa atong aning gibasa sa atong kauban sa unahan. Kita dako kay ta pasalamat nga kanana wara gyud kagulya nga nahitabo atong panununa. Nyalala. Noon sa bagay karon mga panununa pod mo ra maglisod na pod makaaghat ra mo kog kainit kini ni ang naay mga rally-rally kini mga influence mga tig influensya sa kanana ang community gikan sa walang grupo. Ha, labi na ana na ang mga legal front no nga kanang gitawag nila og kanana ang legal front mao gyud na ang kanang naang makadani, ha, makadani basta na ay mga problema may gani karon mga panunod na kay ang na-focus karon kadto ra yung mga kadtong legal no legal nga mga gimbuhaton. So mo na nga siguro nakapanghuna-huna na po na nga itong mga kaigsuunan sa kilid-kilid na di na tamang samok-samok di magubot na po ni kalibutan. Hindi parehas miagi nga sa una nga pirting inita kayo halos ang kanan ng mga tao magsinubagay dibati ang dalan.
1: Away yun.
0: Sa unya ane atong isgutan yun na. Balik ta sa ato ang isgutan rin sa unahan. Kining gihimo karon sa China ha, nga dako kaayog tamparos ha, ibutang ginato nganong tamparos kanang musulat ka nga kanang gihandwritten nimo mga igala dako kay na siya nga kanang unya mainta og dili sa dako kaayo nga kanang ang tigum dito pagyud gipahigayon ha, ato atong panahon atong nahitabo sa September 8 atong September 8 2026 dito sa South Korea, partner? Hindi ko masipiat sa South Korea. Dito, ha? Ang ato ang secretary sa Department of National Defense, dito ato nga kananang higayununa. Yeah. Ana, diha mismo sa entablado, no? Nga unta, kining mga tawana, no? Membro mani sa United Nations. United Nations Convention Law of the Sea. No, appeal sila diha. So dili sila makaingon nga kanang nang sila gisalikway sila o wala sila girespeto. Sila ang walay respeto. Kay sayo na ka nga gipasabot na sa ato ang kanang naangkuan sa ato ang secretary. Ha? Kani adtong September 8 sa Seoul last defense dialogue sa Korea samtang nagapamulong si secretary adunay gitudlo nga sulat gikan sa delegado sa China nga mismo sa entablado pa didunol ang sulat nga nag-ingon dili dawaton sa China ang desisyon kani adtong 2016 ug giingon nila nga kini dili subay sa balaod. So milabay sa mga na nilabay ang 10 anyos. Ha? 10 anyos na.
1: Toy.
0: Mo nang muingon ta sila nga wala sila respeto. Sila ang walay respeto ngano man. Dili sila bungol. Ha? Dili sila buta. Makabasa sila og makadungog sila diha sa kanang pagpahamtang sa kanang United Nations Convention Law of the Sea. United Nations ha, membro sila. Oh, unya kanang sulat nga handwritten nga idunol nimo diya sa entablado, dako kay nagtamparos bastos na sa kanang na ato ang nasod sa Pilipinas. So siguro mga igala no kani pamalandungan nato ni ang maayo kay sila usab sila ka delegado adto nga kanang na mga panahon nga dialogue no sa social defense dialogue sa Seoul defense dialogue aron isgutan dito ug unsay mga posibleng isgutan nga makaayo sa matag nasod. Apan mautoy natagbo in taon sa ato ang kanang naang secretary sa DND. Ha? Ako ibalik sa akong kauban na lang sa dugang ang mga pagpasabot. Sir Ernesto.
2: Kuan partner, dili lang gid sila kuan. Dili ka nang gitong giingon nimo nga bastos. Pasaway sila ng mga tao or salawayon sa tuwa pa. Ngano man magaingon ta nga salawayon. Usa sila sa membro o usa po sila sa nagpasiugda aning UNCLOS kani atong 2016.
0: Tinod na.
2: Mo nay kon kung sa tuwa pa pinulungan salawayon naging sila. Kay ngano man sila nga usa sila sa nagpasiugda aning balaod unya muhatag lang sila og handwritten nga sulat diha pa gyud sa entablado samtang nag-istorya ang ato ang defense secretary. So mo na ingon nga salawayon wala sila kanang kuan wala sila mga batasan ngano man dili man pwede nga mayon ana kay kada nga mga balaod nun, kada angayan na unta na nga katong nag kuan sila nagdialog dito na kuanon dito na itakol dito na isgutan. Kay dili man ang atoang secretary ra mo imo desisyon ang mga nasod nga nagpalibot sa West Philippine Sea nga involved sa UNCLOS mao gyud to ang dapat mo desisyon.
0: Yes.
2: Bahin na ng reklamo sa China.
0: Sa ako ang mga na-observar partner, kami no sila. Sa observation na to ha, ano maingunta na kami no sila? Sila giingon na diya sa balaod nga apil sila sa paghimo sa kanang maong lagda. Apil sila sa paghimo sa atong sa kana ruling sa atong 2016. Nahitabo ani nga dialogue karon. Ora mora gibaliwala nila, wala nila tagaay og kanang importansya. So mo nay nahitabo sa maong kalihukan. So ako mo nang moingon ko nga basto sila. Gawas nga salawayon sila og nagpasaway sila, basto sila.
1: Klaro ni Gokom ilang gibuhat gipatambong sila sa kaning pagtapok dito sa Korea, wala sila nisipot. Naunta isa sila sa nagbuo kaning kaning United Nations Law of the Sea. So ang China, so nagpakita lang gini, nagpaila lang gini og nagpakita na dili gid sila motuo katong 2016 arbitral ruling.
0: Yes. Dino na partner.
1: Karon nagpaila lang ni na ginahadlok ta nila o pambuli.
0: Ginabulitan nila.
1: So dili ang ayan na sila luagan na to diri sa Pilipinas. Ano ang ginabuhat nila? Klaro na, klaro panghadlok ni. Panghadlok nila.
2: Tinuod gina partner.
0: Mao na diha partner nga sila usa sila kasalawayon og wala sila kanang naang
2: pagbaruganan
0: og wala sila respeto sa atoa nga sa wala sila mismo ang UN ha, mismo ang United Nations wala nila ginarespeto. Unya samantala appeal sila diha, appeal sila sa paghimo sa kanang naang mga lagda diha, ana nga bahin. So super, doon na sila kanang naang kuan, doon na sila kanang naang reklamo, no? Ang China, no? Pero tungod kay dili sila mo confront personally, gani diha sa dialogue dapat dito sila musulti. Ug unsay ilang kanang naang gimulo? Apan nagdunol sila og kanang naang sulat na maura og kanang naang wala tay bilis sa ilang pagtanaw. Wala tay bilis sa ilang paghinumduman. Gani sa gitawag niya nga paghatag sa sulat sa kuan kani si ang ato aning defense secretary. Gisulti niya kani mao man gyud ang gipunting. Ang China mismo ang nagpirma ha, ang China mismo nagpirma sa balaod sa dagat karon nagingon nga ang desisyon nga gisubay sa maong balaod dili sakto ha, sila miingon nga dili sakto. Pero nganong atong higayon sa paghimo sa kanang naang UNCLOS ug atong paghimo sa mga lagda ang nagfacilitate United Nations kanang kita natong UNCLOS ngano man atong panahon na wala man sila magpagawas og ilahang kanang naang sentimento.
2: Kuan partner, ang sa katumanggod nga panahon partner, gawas nga sila apil sila sa nagpasiugdaan ang balaod, wala po yung mintambong nila. So kana nga kuan kana nga pagdesisyon la usa ka pang kuan kapang
0: pagdaw-daw
2: o dili panghugyaw. Kay kung buo tunaw na nato partner, nganong panghugyaw na siya. Apil sila nga nagpasiugda ana nga balaod noon. Unya samtang gipahigayon kana nga balaod noon, wala na sila ning tambong sa katong nga schedule. So karon nga panahon kay kato sa mga miagi kay pag hukom ana nga balaod noon kay wala na man sila tambong. So karon ganang ilang gipagawas nga kanang pagsupak dili na kana tahuron kay nga naman wala man sila ming agi sa kadaghanan.
0: Correct.
2: Ang iyang gikonan ang Pilipinas, ang kuan lang ang Secretary of National Defense nato ang iyang gitagaan mo gipahibalo nga dili kana parang dili ka na tugutan. Kaya nga naman, daghan man sila ng membro. Daghan man sila itong nagkuhan. So, more ka nga, gitubag sa itong Secretary of Defense nga, kuhan sila. Wala na sila katungod. Kaya wala man sila ng tambong, wala sila muduyog. Nga dapat unta, ang katong inang ilang mga reklamo, katoto, ator sa pag, katong daghan sila nakatapok. Kaya aron daghan ang modesisyon, dili kay usara.
0: Tinona, tinona.
2: So, muna ang giingnan sila o guwa sila katungod nga magreklamo.
0: Sa inan ka nga ang gisulti nila dito sa gatindog pa sa entablado si Kuan, si Defense Secretary Gilbert Chiduro. Gisulti nila dito sa ilang sulat nga usa ka pagpamugos, usa ka pagdaog-daog, ha? O kakuwang sa kanang naang pagtahod. Ha? Nagpakpak pa ang kanang naang nanambong.
1: Klaro na subay sa balahon.
0: Dili siya, dili siya ingon ana ka Kuan, so, ang sa tinuod pagka-istorya, motong gitubag sila sa kanang naakuan, sa kanang naang sa ato ang Defense Secretary, nga sila sa lawayon. Oh. Kaya kining niya, kaning ilang kanang naang reklamo nila, wala ni mabutang na sa kanang insakto. Wala na mabutang sa salbar. O nagrespeto sila, no? Mauna akong kikaingon. Bisan tuod gamay rata diri sa Pilipinas, di man gyud ta makatumba sa ilaha. Bisan pag-usaon, bali-bali, kay siguro po, dili man punta pwede magpadaghan kay anak kay sa inang kagamay ra kay ning nasod sa Pilipinas unya oro yung mapariyata sa ila mag usa ka tawo pila pa anak ko ning anak kadaghan yung sa asa naman na ato ipanungtong na ato mga anak
1: magamkam buta kwan teritoryo
0: kana
1: kamkam teritoryo
0: sila gani
1: kay dundo li Malaysia so kamkam unta ni
0: bilyon na gani sila bilyon sila unya kalapad sa ilahang kanang nang country unya pagkahuman muanha pagyod mangaukaw pagyod sa kanang nang laing nasud ha nga muingon nga kanang kani amuan ni unya very clear na sa atong balaod na nang sa unclose nga duna nay kanang nang ato ang gikasabutan diha nga dili na to pwede tandugon mo ni usahay
1: partner nagpasabot na na partner nga di gi sila motuo
0: mo na mo na di sila mo na di partner
1: mo na panghitabo dito sa West Philippines si kay mo may gitudlo nga ato ana dia bagay mo sulod Pilipino na bangga ah bangga sa tong barko abi ni banggaon kay sana wa gay sila mo sulod aning pag-ipon nito mag-ipon sila dito sa Korea para klarohon
0: hinod na
1: klarohon eh lang hatag pagsulat kay wala daw na subay sa balaod kabuang
2: pangbulabog ra magunay na pangbulabog partner
1: ni to ni sama ni
2: ang ilaw ang ilang magong ipahiral ni partner, ang ilang balaod doon, nga katong, ang ibasihan nila, katong 9-das line.
1: Ang sabi ni Gokum, ipaandam na ito ng kwan, kanyang mugalong?
0: Ano na, kaya naman ito'y kantagod nga, naman ito'y, ang Pinoy manggod, no? Kita manggod ng mga Pilipino, kwan manggod, tapos labing people tama.
1: Mawa lagi yan, mawa po
0: dyan. Ikaduha, mauna ang atong armas, ang ato ang balaod. Nga naman, dili ita kaimpatar sa ilaha. Ganit na ako, nagibalik-balik na ako na ha. Ang usa ka Pilipino, ang usa niya ka barko, 20 kabuok sulod. So, samtang sila, ka Chinese, 20 sila kabuok, tansa sila barko. Buti pa sabot, sila, gamahanan sila. Pero, ang nakton nga pagka-istorya, dili pa nila matupngan ang gahom sa Diyos. 100% na. Nga naman, kining gihimo na to karon, kining gihimo nila karon sa kanan ng Pilipino. Sa tinod, kun ang ginuunay kanang naang magbuot. May numdum bitaw ta katong kuan bitaw, may numdum ta katong itagaan na bang sinyalis dito sa asa ba to, California?
2: Nepal.
0: Nepal ba to? Nay California katong naay barko nga kanang gihubasag tubig. Ito bang
1: ay sa kuan to?
0: Sa to sa
1: Argentina.
0: Madugay lagi ug masuko na kayo ang Ginoo. Hubaso na sa Ginoo na ilang tubig. Di gyud nakadagan nila barko.
1: Klaro. Inaanang tubo ato no.
0: Para gyud ni mo. Kanira bang Pilipinas ra ba? Noon og tinuod na mga gisulat kasi siya ako magod gid magud ko kay tigbasag Biblia ba. Di magud kay ko tigbasag Biblia pero kanang uban mo ingon sila nga kanida ang Pilipinas hiding. Basin ug.
1: Di magid mo tuo na bayulitor man kay sila. Pag dili gini ni mapugngan niya sa West Philippines. Kuya anap ginapadulong dire.
2: Kana.
1: Oh, klaro.
2: Tinuod.
1: Kay bayulitor kayo di kay mo tuo gani kun.
0: Dili
1: kasabutan
0: og kana og kana na pod medyo og mulapas na gyud sila dia kay mura na sila og dili na mapaingon sa
1: ila. Oo, namo kaya kuya na dire.
0: Nagbangi, nagbangi na
1: magalita. Partner mura na og kanang virus ba?
0: Hmm.
1: Padulong na dire. Anam-anam ba? Anam-anam. Kaya dito lang unta gyud sa West Philippines. Eh.
0: Hmm.
1: Mapugna na sila dito.
0: Tinuod na.
1: Mapugna na sila dito. Adili sila makabuhat o violation unta.
0: Ang ato karon partner, padayon lang ta sa ato ang steak ta sa ato ang balaod, no? Eh mao man gyud na ang pinakagamhanan man gyud guys, mala pa
1: sunod,
0: sumala pa sa kanan ng mga amigo na kung mabasa man gyud man ang Biblia sila pa. Unsa daw ang balaod diri sa yuta, mao pud ang balaod sa langit.
1: Ah.
0: So buot-buot pisabot, buot pasabot nga kita nga mi steak diha sa kanan ng balaod. No? Kay ang away man gyud diha, kana man gyud economic. Economic yung interest ang giawayan niya. Unya sila maibugon kayo niya. Dapat unta atong huna maghuna-huna pud sila no sabagay. Ako maingon pud ko nga kani akong huna-huna mas dako pa sila huna-huna kanu man kani akong huna-huna gikan sa dikit gikan man sa Dios gikan man sa Ginoo. Og naghuna-huna sila pakig-away sa ato ala sige ra sila sa pangangkon di maabot ang panahon nga tagaan gina sila disiplina sa Ginoo tanawa. Mm-hmm. Kay ang atong Pinoy atong miagi no ginaato na ganitong gina kuan gina-express na nato nga pungkol in town nang atong mga Pinoy to pag bagaon nila isprehan nila tubig
1: bagaon ng barko
0: grabe nga kanang nang pagdaog-daog
1: katong last ano katong sa Bipar no
0: katong gibangga atong bagulo katong bagulo no dinay isutan man to nato katong sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nang nangabaw ang kanang mga putaw ang dingding nangabaw ug ang nabag-o daw. Ha? Ingon na lang ganit dito, nabag-o. So, mapaka... Natural, nabag-o. Kaya nangalustrid ang ruska. Kaya nangaluag kay gibangga nila. Di, pero ting looya.
1: Kaya nisunod ni sa partner, kanyang balaon. So, dili na tubuhato nila.
0: Ah, correct. Musunod lang sila.
1: Yeah, musunod sila. Kita, kita mga Pilipino.
0: Mula gina itong hangyoon.
1: Musunod mag-ita sa tama.
0: Kaya kana sila. So, nagtuo mag-in po na sila balaon nila. Ah, kani mangod usahay kanang uban di nila makontrol mo na sige. Ana-ana kay una-una nila ato ana kamera bitaw sila sila. Musukol na sila ang Pilipino kay di man ingana gud. Ha, di man ingana gud ng Pinoy magpayugo tramanta. Ay lang may kanang na ako ana kanang na, sa ingalan ani kuhita kay kuhiton mi ni mo. Ana siguro madugsakan po kanang kawayan.
2: Di ang nahitabo. Ang nahitabo mangod ani karon partner. Ang ilang mga binuhatan gipahid nila sa Pilipinas. Mao mga ganin hitabo ani partner.
0: Hinaw na.
2: Sila moy nanawdaog, sila moy nagabusar. Gibalay sa tuwa kita moy gipasanginlan nga kita moy nagabusar, kita moy nagdaog-daog sa ila. Pero ang atong mga katawhan dili man dili man buta, dili bungol nga unsa ilang makita nga mga panghitabo kay ang kuan amo po yung mga recording mga video kani video recording ang ato ang taga Bifar. So kanang ilang gipakita makita po na sa katawhan kung unsa ang unsay tinuoray nga nahitabo
0: tinuod na
2: oh dili lang po basta-basta ang mga katawhan maminaw sa social media kay ang China napo na sa kaugalingon nila nga kanang website o kanang mga magsisibya nga ang gihimo ang pabor ang lang gibalita kanang pabor po sa ilaha. Wala nila
1: kay
2: balance
1: news TV dito sa China. Inig news siyempre sila nagbalita ade pagtanaw sa ilahang mga
2: viewers
1: dito palakpak na gibangga ang barko sa Pilipinas tinod sila UP ang ana
0: tinod na
1: oh
0: mao lagi na pare ato bangga sila
1: oh.
0: Niya pananglitan po doon na ako ni Moari diri po bitayon na ito o puto na ang sadangka. Sa kay ilang batiyon. Ha? Libawa, pak, bangga. Ay, hilom-hilom rin Pinoy kay kanang Pinoy di ba? Kung naingaway. Oh, diri naman sa ato as naso nga na ay magsigig irguhay kay na po mga walhong grupo magsigig yama-yama. Oh.
2: Sikretuhera.
0: Ano, muna dito, pak, bangga na. Isprihag tumig, pak, bangga na. Uroy og makahuna-huna pud uroy ang Pinoy nay mas chaphe diri nga kanang si Anhe diri nga si Yaw di ra bata kasabot na lang ni Bitayon na to pud ana na punan santol.
1: Oh.
0: Dahil nabidyo-bidyohon po na to. Dahil nagkatawa, tagpakpak po ta, napakpak ta.
1: Para anak ba?
0: Oh. Di ka po sila masakitan.
2: Kana.
0: Oo. Oh. Muna, ang ato akaroon, no? Ang ato akaroon nga ka na naakuan. I hope nga masabtan ni sa ato ang
1: mga... kung di lang sila kabuhat ang mga ina na, tili man sila.
0: Ay.
1: Ginarespeto man. Ginarespeto.
0: Tinood na. Di rin naman sa ato ang grabing demokrasya. Usahay gani nga nalabihan ang demokrasya di sa ato, ha? Di ba? Malabihan ang demokrasya di sa ato. Pero mag-isgot na ka o kanang naangkuan, kanang naang seryoso, di nalupigon ang kanang naang Pinoy. Ano yung tinood niya? So muna mga igala, I hope nga masabtan ni sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon din ni sa DXCA 106.3 MHz, Bell FM DX BC AM 756 kHz, Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. No? I hope nga kanina masabtan. Sa katapusan, adunay mga gisgutan sa ato ang mga senador nga sumala pa gidayeg sa mga senador o mga official si Secretary Teodoro tungod sa ligon nga baruganan sa paggamit sa balaod o sa tinaw nga pagpanalipod sa katungod sa atong nasod sa tibuok kalibutan. Sa kalayong, sa atong baruganan, tahuron ang balaod sa kalibutan, tahuron ang ato ang soberanya. Tahuron ang desisyon sa kaniadtong 2016 arbitral ruling. So, magigala, ayaw mga kini masabtan atong dasigon o ato ang pasalamatan ng ato ang mga lumilok labi na sa ato ang Secretary sa National Defense, Gilbert Teodoro, sa iyahang kaligon sa iyahang baruganan kabahin sa pagpahigayon sa mga kalihukan nga adunay kalambigitan ng atong nasod sa Pilipinas dito sa gawas sa nasod. Murag adlaw
2: sa una nga pagmata. So partner, importa mo kuan sa ato ang kuan sunod ang i-tackle. Doon na lang kita ay mubong pahimangnok. Pahimduman na itong tanan ang atong katungod sa pagtapok-tapok o pagpahayag buhaton kini sa malinaon o subay sa balaod. Likayan ang bakak nga balita o magamugna o kagubot. Walay nakatala ng rally din sa tuangkuan sa Zamboanga del Sur sa tapok-tapok o tapok-tapok nga nahitabo ni atong miaging September 21, 2026. Kini mapasalamaton ang ato ang mga kuan atong mga militar nga nagpabilin po nga kalmado ang atong area o nagmatinud anon o nakikitambayayong sa pagtinabangay alang sa kalinaw.
0: Abi ni mo partner, natukiingon ako kaniya ang magsigira og kanan ang panguan sa unang panahon may obserbahan nato katong panahon bitaw Marcelo. Ako igo naman lang pug kog basa kay ako magpasiguro 1997 man ko na tao.
2: Ay
0: 1977.
2: Paglaro niya.
0: 1977 niya agasugod ang kanang naangkuan kaguliang sa Pilipinas murag 1971 72 ba to. Hantod sa 1986 na pataas. Pero katong panahon sa Marcelo, katong panahon sa kanang naangkuan sa Kang Marcos, mahinumduman na to nga grabing daghanang negatibo atong panahon na. Daghan kayo ang kanang na-organize sa mga walhong grupo. Oto mautong kanang naang pirting gubuta. Ha, pirting kubuta gyud no sa bagay pila na ka mga katuigan ng milabay. Apan karon ra gyung panahon no nga wa gyud tin obserbahan nga kanang nang mga kaguliang, mga kagubot, na magrally, na mag ana magunsay kanang naang unsa-unsa na lang ang mahinumduman.
1: Wala na kay ginhumdum sa tuong so, mga ano mga
0: dako kay tagpasalamat. Dili man lang sa Zamboanga del Sur. No, super ang ato ang Zamboanga del Sur pasalamaton kay ta kawa gyud jamoy kanang nang na observe nato nga nakahimo og kanang mga kalihukan din sa Pagadian City.
2: So, mo nay giingon partner nga insurgency free na ang Zamboanga del Sur.
0: Insurgency free.
2: Pero dili lang punta mag dili lang punta mag kumpiyansa.
0: At ino na
1: kay dayon ya punta.
0: Abi ni mo partner.
1: Pahimangno.
0: Abi ni mo partner. ko at karo mga panahon na wa ba ta kabaluhilom kayo ni aday kamang-kamang na dai dito sa kanang na wala noon magdalag armas pero ang ihang ba mo man ay ihang kasangkapan
1: lagi po
2: kana
1: oh wa po na isa bantayan
0: pagkuan na tanawan ninyo karong panahon na wala na gid anahimo na po na po yung mga kwansin lipay na po kay sila kay paisugo na po ang kanang ang mga tao labi na mga kabataan kay dalon sa kabukiran kay aron maghimo na po ka na ng kaguliang. Ha?
2: Kana.
0: So kita, dako kayo po salamat sa kananang sa atong
2: kapulisan, kasundaluhan.
0: Kasundaluhan na to, o sa ato ang mga sektor, sa ato ang mga kapulisan, no? O sa mga nagdala sa kahusay o kalinaw, na waragyo dyan mo'y nabatian na to atong anibersaryo sa Marcialo, no? Atong September 21. No?
1: Pasabot o...
0: pre-insurgency.
1: Na... ang ato ang mga kababayan disiplinado ka disiplinado na
0: tinon na tinon
1: na usa kaning giingon nila anibersaryo atong naging anibersaryo sa Marcialo so wala na kayo na ginapansin nila
0: tinon na dili na pud angay pansinon kay ug kuan pa ug sa kanan ang mga bag-ong teknolohiya pa kadto pa mga high school lumang tugtugin na daw labi na kanang na mag-music.
1: Luma na kay na.
0: Labi na mag-music together again. Wala na daw ron.
1: Kaguliang naman eh, kagubot ron eh.
0: So mga gala ang ato ang awareness development karong kauntuhon. I hope nga kanang nang nasabtan ninyo ug amo ang kanang nang dasig, no? Hinaot na hinaot to nako nga kamo to mga kaigsuunang tribo diin man nahimutang sa ancestral domain nako mong hangyoon sa pag-share sa ako tribo. Oh, sa atong Facebook live pag like alang lamang sa ato ang mukuyanap ug mudako ug mulapad ang kanang nang ato ang programa sa ato ang katribuhan no sa diin nahimutangan sa ato ang Sambuanga Peninsula. So mga galaw niya dapat na mutakol mino ani kaming tulo kay ako di gyud na kon dili na ko ni ma dili na ko ni ba mahuman o guna-huna kaning kahibtang yun sa kanan na itong nasod, labi na aning niyang kaguba na sa kalasangan, ha? Mga basura na to, bisan asam na lang na to makita. No, super karo, may na lang rin, kaya clean up. No, kining ako ang tapad.
2: Clean up, kini, limabod per me.
0: No, kani akong tapad, mauni karon ka na, kinanglan yun na to, pakusgun ang samasukap, ha? Kaya sa isgutan ng IPBISA, kanang Indigenous People Biodiversity Strategic Action Plan, wala lang na magtumbok sa kanang naang rural areas o urban areas o kanang naang kanagatan. Kaya magisguta o kanang naang ancestral domain, ha? Magisguta o IPRA, bisan gani dito sa kawanangan, ha? Sakop pa na sa iyahang kanang naang balaod. Samot na o dito sa dagat.
2: Oh. Ang Kanbon partner, ang IPBSAP, dili lang po na kanang guan do na po'y programa ang atong gobyerno kanang guan PBSAP
0: Philippines. Oh yes. Ngayon na PBSAP tinuod na. Philippines Biodiversity Strategic Action Plan. Oh. Ang ako ara manggod ang ato ara manggod dire partner, no? Labi na ako tribo ang atong program. Super wala ni kuan ha. Ako mingon gyud ko ninyo nga wala niya moy kanang gidapigan. Nag-concentrate lang ko sa kanang dire sa IPBSAP. Tungod kay ang ancestral domain na adiha ang mga timberland. Unya ug magisgot na kag erosion, ha? Kanang erosion. Kana bang mga landslide, mga kuana na hugno. Tungod na sa kanang naang wala nay makapugong. Tinuod. Nung ano man gipang putol na ang mga kahoy. Usahay pa ako miingon, manang miingon ko nga ako di ko gusto nga kananang ingnunta nga kaingero mo ay nakasala. Ha, pare atong gisgutan sa ato ang congressman dito sa 3rd district sa Sambuanga del Norte nga sumala siya ang istorya ni ato siya dili biya pud tanan DNR ang kuan ha kay daghang seryoso pud sa DNR daghan pud pare nato mga prinsipyado. Pero naatunan lang yun siguro to nga dito siya nag-ato siya sa opisina sa DNR siguro ing ato ang tubag nga dili man kana sila ang gisgutan nato bakong manggo nang gisgutan nato kay kana magong bakong gideklarar na nilang Walter o Guterseed. Kabalo ang kanan ng taga DNR na. O niya, karun, giadto na sa mga minero, kanang Florjinmar, kaklim diha, kay mag-explore, kay kuhaon tong nikel. Mahal right. Po kaya itong nikel ko. Oh. So, nasangko sa nagkaguliang. No? Daghan na kayo ang kanan ng isyo. So, karun, guba ang kanang naang
1: kabukiran.
0: Tanaw nimo katong lasang dito nga mga gwapo kayo nga mga dagkong kahoy. Naguba to. So motong ni-react ang kanang naang kwa nang ang among congressman di Astir District si Honorable Congressman Ayan Adrian Amatong. Gumikan ana. So di ana nga bahin mo nang muingon ta nga kanang naang dili ka ingiro kay ang issue magud sa permit na magud sa gi opisina
2: MGB
0: sa MGB or sa ato apong environment and natural resources. So pero kanang kanang kato na nga wa naman to kanang naang di naman to nato pili balik-balikon og istorya ang ato karon ani magtinabangay ta labi na sa kanang naang mga IP nga kadtong mga lugar nga kanang naang medyo kinang naang kinahanglan gyud nato i-rehab ato gyud nang i-rehab. So mao nang moingon ko nga kung nag-focus ko diha sa kanang naang IP visa tungod kay naa sa ancestral domain ang kanang naang timberland.
2: Dili lang timberland partner. Naamang ko diha ang tanan nga kwan. Sa pagkakaroon, nagid diha tanan ang mga resources nga mo'y kwan na to. Mo'y nag-protector.
0: Correct.
2: Nag-protector sa kwan sa tong kinaiyahan. Kaya kung pabayaan lang na siya, kung dili ta magtagad, sudlo na og mga kaingineiro. Pag nagkuan lang ta, nagpasagad ta, wa ta nagpakabana. So naa na ang mga ang mga minero niya nagmina, unya walay saktong pagdumala sa ilang pagmina. So ang mga resources diya sulod sa ancestral domain maguba gina siya.
0: Yes.
2: Pagkaguba kinsa may una mapiktuhan. So lisod pod og ang unang mapiktuhan ang katong mga kuan katong mga nagdumala sa maong minahan. Dili.
0: Wow.
2: So ang unang mapiktuhan ang katong yung kuan nasa duol. Ang nasa layo kung nasa ubos nga area ang katong mga nagdumala atong mga minahan. So mapiktuhan pito sila pero gagbay na lang.
0: Tino
2: so
0: na.
2: Mao na ang kanang angay na to nga bantayan nga kita kinahanglan kita nga magpakabana.
0: Yes, tinod na siya partner. Mao na akong giingon nga kung tanaw na to ang atong ekosistema, no? Mao na kinahanglan ta nga kanang naa magtinabangay. No kay ang ato ang panahon dili na gyud balanse. No, sa dili pa ko moanto nga nakakita dinhi akong uyuan sa ako ha. Yo, ma-shout out nimo dia, Dorico Castañeras Langeras. Uy, maayo kay kuan di ay kanang naang na nakasili progre ni akong uyan. Balik ta dito sa ato ang kanang naang kuan. So unsa bay himuon? Ha, unsa bay himuon sa kanang kay na magoy daghan magkuan? Miingon dayon nga sa manangan na may kwarta sa gobyerno or else may kwarta sa NGO nga kuan. Hinahanglan pud sila ana. Dili, ha? Magpasalamat ta. Ako ha. Dasig na ko ni sa mga kaigsuunang tribo labi na sa nakalainlaing ancestral domain. No, duna man tay kanang indigenous people political structure dia, duna tay kanang council. Tunatay mga official sa tribo diha sa ato ang mga teritoryo. Ha, panahon sa kamitingan nato, pwede nato itakol, pwede nato ni kanang isgutan na simple lang. Ha, kay labi na sa pag-isgut aning ni ang pagpabalik, no? Kaning gitawag na English mo ni restore ba? Restore.
1: Restore.
0: Pagpahiuli, ha? Maibalik. Oh, buot pasabot, unsaon man nato?
1: Maibalik pala to.
0: Maibalik ang kanang nang green. Yeah.
1: May balik ba katong ilang giguba dito?
0: Ari katong partner nako nakahitong sa gubang
1: ngon. Oh, okay.
0: Pero ako
1: ayo gini pare kaning pareta totoy igsoon ganina ni ingon na magputol sa kahoy. Nga dili tanong ano to partner
0: sa no. Partner. Tugas so, to tugas dili.
2: Dili. Well, kung wild trees ang iyang kuan. Kung wild trees ang iyang putulon. Dili po sa tanang panahon nga iuno na sa atong mga ahensya. Kinahanglan mananghid. Dayon kung tugutan man gani siya tungod kay makadistroso na lang ang mga kahoy doon na gid po na equivalent nga kung pila ang iyang itanom sa iyang giputol nga kadapunuan.
1: Okay.
2: Kay base sa akong nahibaluan ang mga wild trees nga imong putulon kinahanglan usab nga mutanom ka og usa ka tus ka similya. Kung katong mga tinanom nga kahoy ang imong putlon mutanom po ka o sukli, balik 50 ka similya. Mao po na ang gikuan karon kay para ang atong so, kinaiyahan dili gid maguba.
0: Tinuod na.
1: Mao na ato ang kuan ha. Isa ka kahoy
0: equivalent ta kuan 5 o 10.
1: Di 100.
2: O 100.
1: 100 ka buok.
2: kung natural or wild trees.
0: Na o panalitan karon katong iyahang kananang kahoy dito ara dito pod sa kananang iyahang kuan kanang 300 square meter. Dito ra nagbarog. Asa man niya dalon ang iyang sagatos ka bu kahoy.
2: Di mo coordinate siya sa kuan, mo coordinate siya sa barangay.
0: Or
2: mo coordinate siya sa barangay or kung asa siya nga lungsod do na may mga minro, doon ang mga minro, doon na sila pwede designated nga asa to pwede i-rehab. Or mag-coordinate siya sa barangay kung asa to ang ilang mga watershed areas mo to i-rehab o mga kahoy po kay para dili to siya mahuba sa umabot.
1: Dugay-dugay po rin ang proseso, okay. Partner. No?
0: Mapariha man ko sa akong experience ba? Ini atong iksuon nga mga kuan, tribal leaders dito, pero utro po to.
2: Dili na to.
0: Pag ato dito sa atong kuan kanang nang ahensya no, siyempre ang atong ahensya kuan man na Department of Environment and Natural Resources, kato mga forest protection officer ni ato dito. So pag ato siyempre naayo na may mga kuan diha, naay kanang na mga kuan ba mga naay mga bansuhan no. So palito kana nang kahoy karon kay naputol man ang katong kuan kanang kahoy siguro takabalog unsay mga ilang sabot-sabot no, naputol. Pagkaputol anagi ato sa DNR karon kay ni ingon man ang kananang subano dito nga tribal leaders mo to. Ni ingon man siya nga kanang na ingon DNR kinanglan kana alisda ni muna kanang na ang alisda ni muna o magtanom ka og kahoy. Unya ang kahoy nga giputol mo ra nga tulo ka dupa, nasuko siya. Kanang kahoy nga tulo ka dupa alisda lang ni mura kumingking. usa kanus apa man taw na mapusli. Si kato pilisupi to, Pero in return, no kay kanimanggod kanang na ang kahoy. Ug magulang na pud na, ha? Dili man pud pwede nga kanan ang dili pud na to na gamiton.
1: Okay.
0: Or else ug ibalay na siya, mo na mo ingon ta nga kanang na ang adto gyud mo sa kanang na ang ahensya. Aron tagaan mo ditog pamaagi unsaon nga dili mo madistruso. Kay do na man tay limbawa pare atong dili sa kuan gidakop ganito ni kuan no dili na naman to nag-retire naman siguro ron akong amigo si kuan atong pindro dia sa kanang liloy adakop sila ana putol kay inosente lagi amo to iservisyo sila ka jot no dala tog ayom ni gawa sila pero kinanglan gyud sila nga magbalik sa kanang kuan kanang makasabot sila kung sa himo dito sa kanang area kay pataka na lang kag putol niya karon tanawa karon ug sa nay tabo karon sa kalibutan lagi tagaan na ganit ang sinyales ha dito sa Argentina nilutaw ng barko way tubig
2: wato nilutaw na hubsan
0: okay kung sa rason nganong nahubas
2: tungod na sa
0: ato na pong basulon ang kananang Ginoo mingon ang Ginoo nga sala man ani mo. Ano gihurot ninyo pamutol ng kahoy niya? Tanawa, di nahubas kaysa pa may mo supply tubig. So muna, balik ta partner, kaning niyang bahin sa kaning pag-restore, mag-rehab, no, i-rehab na to ang mga water seed, aron mo balik ang kananang naguba ng kananang

0: Tungod siyang gibatik ba? Siguro na, na stranded yang dugo. Ana orang kiwi na lang ang tungod na sa kananang gipangkaon sa ato ang wala na balansi-balansi. Mm. Kauban ra po na diya sa kananang kanang kuan, kanang nang ato kinaiyahan. No? So muna i-encourage na to ang ato mga kaigsuunan, no? Salamat na pasalamatan nato ang kanang na ang model farm, kanang na ang organization sa kanang paling-paling kato farmers association, ha? Nga sila naningkamot yun sila sa gardening kay ug sila pa makakwarta pa kas gardening ug maprotektahan pa nimo ang kinaiyahan.
1: Di. Makakaon po sila partner. Makapanud-an.
0: Mm, makapanud-an sa. Tinuod lang.
1: Muna mo mangguni partner nga kung tinuod ka nga mayon ka nga nahigugma ka sa Ginoo. Dili unta ka mubuhat og kanang pagpangabuso sa atong kinaiyahan. Nga naman, ang Ginoo mo'y naghatag ka natong tanan sa kinaiyahan. Ang hangin, ang adlaw, ang mga pagkaon nga makuha nato sa kalasangan, ang mga tubig, ug limpyong hangin, pati limpyong tubig, gikan na sa kalasangan nga, gimugna sa atong Ginoo. So, tinuod kang nahigugma sa Ginoo, or kung tinuod kang nagsunod sa atong Ginoo, dili unta ka mubuhat og mga kalapasan og pag panamastamas sa atong kinaiyahan.
0: Ino na partner. Hmm.
1: Kaya ang atong kinaiyahan partner, mabuhi siya kung walay tao. Nadaot lang atong kinaiyahan tungod sa mga binuhatan sa tao sa pagpangabuso. Ilabi na sa mga tao karon nga bisan pag edukado, mawala gyud ang ilang pagkaedukado tungod sa bisan asa na lang manglabay sa ilang basura. Mao kanay usa nga dili gyud maayo.
0: Sa mga ikala, wala natin ikong panahon. Iabot na yun ang untak na sa itong oras. Ako moingon sa inyo, nakasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang ato mga kaigsunan, diin maabot ang ato ang DXCE 106.3. Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting, Pagadian City. Nakasalamat sa inyong pagpaminaw sa itong tulumanon. Balik-balik ta sa sunod Domingo sa samang takna og oras. Mayong ito.
1: Maing hapon, kaninyong tanan. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ping.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up po ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iing nang kong upirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bubalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sige tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
4: Living Testimonies.
5: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa Zed Marketing. Tatak, magaling!
7: Ang panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

0: din ang PCSO Lottery
1: 106.3 Radio Magbating.
0: At nabantay-bantay Jess, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, ma'am. Sinisiguro ng PCSO ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng lotto players. Kaya naman araw-araw ay nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures. Para sa hands na activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw, tayong bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang draw balls na gagamitin sa live lotto draws.
0: Digit game players, get ready, get set! Game time na! Tara na! Let's play lotto!

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganamanam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakagintawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Set Living Testimonies. Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilib.
10: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
11: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
10: Living Testimonies.
2: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Ting.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
3: pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang mo?
2: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyo, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na gyo. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM.

0: yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radio Bad Ping. Radio Bad Ping.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
10: Ay, okay, ma'am. Ay, mag-relax kayo kung nag-migot-migot niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nanagagmay niya at itong sunog gani niya. Sino? O, relax, boss.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
11: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa'yo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao. Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong, dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
0: Radio Magbating.

0: oras, a las 3:30.
1: Radyo Bagbag.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Radyo Bagbag.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
0: Radyo Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Dili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Dili na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Agis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo!

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O nga nung nagkapi magkaanang nga tamis mo na Sir Max.
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Mauna ang taas imo si Ogar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat. Sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lataas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Radyo Magbating.

0: ikanhong panalipod. O usab sa atong mga kaigsoonan nga makanunayon usab sa pag pagsangyaw niining ato ang pagtuong Katoliko, no, niining programa nato si Sister Ading Tura diay ato ang igsuon sa buhat sa Catholic Faith Defender. Unya every Saturday ang schedule sa maong programa, no, sa akong kauban isa niya ako ani sa Domingo alas 6 gyapon tud sa alas 7 sa kaghabion. Unya pizza 27 na sa September tuig 2026 ika 26 nga Domingo, no, sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan mga kaigsoonan. Niya karon usab gi saulog usab sa atong simbahan ang National Seafarer Sunday, no, nagsaulog ta sa kining kuan National Seafarer Sunday labi na kadtong mga nanrabaho gyud di sa kadagatan na kanang mga marino, no, atong giapil usab sa ato ang mga pag-ampo diha labi na diha sa Santos nga misa nga ato sab nga mapadangat kanila, no, para atong ihalad ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios aron ingon usab sa ilang seguridad sa ilang pagpanginabuhi diha sa lawig sa kadagatan mga kaigsoonan, atong mga kaigsoonan nga na nanginabuhi diha sa kadagatan. Unya ato silang i-appeal sa atong mga pag-ampo nga mauligon usab ang ilang pagtuo, no, ang simbahan makanunayon sa pagpadangat niini ngadto kanila. Ingon usab ang ilang mga pamilya, mga kaigsoonan. Unya anhita sa ato ang topiko karon nga kining dunay kalabutan sa ato ang pagtulunan sa atong simbahan mga kaigsoonan. Sunod bulan magsaulog naman ta sa bulan sa Santos nga Rosario. Unya wa na magpasabot nga every October regyud ta mag rosary, no? Ang pagrosaryo na to makanunayon sa panahon sa matag adlaw mga kaigsoonan. Unya anita sa ato ang topiko karon kining kabahin sa Santos nga Rosario. Unya una pa diay ako di ang pagtimbaya, no, sa ato ang mga kaigsoonan usab sa buhat sa Catholic Faith Defenders Diocese Pagadian, pinanguluhan sa ato ang safety coordinator si atong safety president, no, coordinator nato ato ang head sa safety po diri sa Pagadian, Diocese Pagadian si Bro Rogelio Caliso. Ato usab nga internal ug external vice president sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese si Bro Kenneth Alvin Bustamante, may gabi diha Bro Ken. O atuwa usab nga internal si Bro Estiba Niharda diha sa may Tukuran. Unya ato mga opisyalis usab sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese, labi na ni Sister Elmi Enriquez. Good evening diha sister. O si Bro Eulalio Lumaktod, si Sister Ading Tura usab, no. O diha usab sa may Mulavi. Ato makaigsoonan diha tong kauban sab sa buhat. Labi na gyud kang Earl Sanchez, si Bro Jinmar Escalante, si Bro Joselito Babor, ug diha sa may Labangan ato ang migo kayo da presidente usab sa safety dira sa kining sana nga kwan diha kining Our Lady of Fatima Parish, no, Our Lady of Fatima Parish, pinanguluhan silang padrikura nga si Reverend Father Pepito Suarin. Ato ang presidente de diha sa CFD si Bro Franklin Sardinia. Good evening diha Bro. O sa kaubanan usab niya diha, aktibo kayo sa kalihukan sa CFD si Sister Juanita Bambao. Good evening diha sister. Si Brad Marlon Pulmano, si Brad Steve Albaher. Good evening Brad. Og dire usab si sa kuan sa may San Isidro Labrador, no, dire sa may Danlugan na dagan-dagan putag kauban diha sa mga kauban nato sa hutong sa CFD mga kaigsoonan. Si Bro Junri Kabungkag, good evening Bro. Si Bro Alan Pilari. Og sa dire sa amuang kuan parokya diay sa San Pedro, amo kauban po sa CFD amuang Vice President si Sister Phoebe Raffles, good evening di sister. Si Brad Nasir di La Sirna. Nya pinanguluhan sa among aktibo sab nga Padre Cura dia si Reverend Father Alfredo Kailan, kauban siyang kauban sab nga pari nga si Reverend Father Felix Tigoy. Good evening dia mga padre. Og dire usab sa may San Jose, no? Ato ang kauban sa buhat dire nga makanunayon usab sa pag pagpangalagad, pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Labi na nining programa si Sister Ading Tura. Good evening, dear sister. Katupong kauban Sister Ading Tura, no? Si Sabato, si na limot ko sa mong pangan. Good evening, dear sister. Kauban sa inyohang pamilya, dear sa inyong panimalay. Diri sa San Isidro Labrador Parish di ay, no? Sa Danlugan. Pinanguluhan silang Padre Cura dia, si Reverend Father Nestor Bahala. Good evening dia, Padre. Diri sab sa San Jose, no? Atong ang nangulo dia, team moderator dia, si Reverend Father Gilbert Hinguni. Good evening dia, Padre. Og sa ato ang nangamahan niining atong programa, may gabi usab sa ako ang mga nag-view karon, no? Si Brad Marlot the by blog. Good evening dia, Brad. Og sa ato ang nangamahan sa niining programa nga ifata si Reverend Father Rolando Raful, no? Dia sa may Immaculate Conception Parish, dia sa may Pitogo, sa Our Lady of Fatima Parish, di Mataling as team moderator. Good evening dia, Padre. Ato adi ang spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian, si Reverend Father Renato Herrera diha sa may Santo Niño Parish, labi na diha sa Vincenzo Sago, no? Naimutang diha sa Vincenzo Sago. Na ato adi ang tinahod nga obispo dinhi sa diocese, si Most Reverend Ronald Anthony T. Munir. Good evening po, Bishop. Salamat kayo sa inyohang pag-tanaw, pag-pamina usab ni ining programang Radyo Bagting, no? Alas 6 hantod sa alas 7 ta mga kaigsunan, no? So anita sa dugukan sa maong topiko nga ato akaron nga ipambit sab sa kahanginan. Makahimo kamo sa pag-comment diha sa kuang live, mayatod pa ni Marlot Dabal Vlog, maayong adlaw bro, maayong gabi, no? Mayong gabi, happy Sunday. Si Brad Winston Labal, no? Labial. God bless you, bro. Watching from Mindo Portage, Bukidnon. Mayong gabi diha taga Bukidnon, no? So anita sa ako ang topic karon, kinikabahin sa Santos nga Rosario mga kaigsunan, no? Kay do na may mga kaigsunan sab nato bisag Katoliko, di wa gyud masayod nga do na tay mga pag-ampo sa simbahan, na do na tay mga pag-ampo diha sa atong panimalay, sa atong uasa man ta nabutang, no? Nga makasangpit ta sa Dios pinaagi sa Santos nga Rosario, no? So ang Santos nga Rosario mga kaigsuna, no, kung ato ning basaho ni ang kining pulong gud nga rosaryo, kay matud nila wa manginis Biblia. Oh, mo nay sagad na tong madunggan ba nga natay rosaryohan sama niini mga kaigsuna, no? Sama niini nya mingon din sila nga ang simbahang Katoliko nagtudlo nga wa sa Biblia. Unya dunay Santos nga rosaryo wala sa Biblia, no? Ato nang himay-himayon mga kaigsunan atong ipaklaro pagayo ang pagtulunan simbahan, labot na sa kining pag-ampo na to diha sa Santos nga Rosario. Unya, sunod bulan, magsaulog kita sa kapistahan sa Santos nga Rosario diha sa October City, mga kaigsunan, kung ato ning tanawon ang kasaysayan sa atong simbahan. Nganong unsa man ni nahitabo dai nining October City, nganong October 7 man. Usa kini ka dako kaayo nga dunay milagrong hitabo sa simbahan, no? Midaog ang simbahan, no? Taliwala sa gubat. Midaog ang simbahan dili pinagi sa kining hinagiban nga atong gigamit kun dili pinagis pagampo santos nga rosaryo. Ang kapistahan sa Birhen sa Rosaryo mga kaigsoona na sa October City unya niadtong October 7, 1571 ang kapistahan sa atwang mahal nga Birhen sa Rosaryo gipaklaro ni o gideklarar ni Papa Pio V niadtong 1571 aron sa pagsaulog sa kadaugan sa panggubatan sa Laud sa Lepanto. Ang kadaugan sa mga armadong kusog nga Kristohanon batok sa mga Turko, no? Itong Turkong Muslim nga gipaangkong hinungdan sa mahal nga Birhen kang kansang panabang gipangalyupo pinaagis pagampo sa rosaryo. Pinasikad sa usab sa tradisyon gipadayag kining maong pagampo kang Santo Domingo pinaagis mahal nga Birhen. So, ang simbahan, midaog batok sa mga Turko, kaniadto, nga buot nga mo lumpag o mulusno sa simbahan, apan pinagi sa hinagiban nga pagampo nga mao ang Santos nga Rosaryo na madaogon ang atong simbahan. No? Wata midaog batok sa kining hinagiban. No? Katong mga Turko, god nga naglawig na sa kadagatan, gikuso-kuso ang ilahang barko, wag yun kadayon dito sa Lepanto, wag yun mahugno atong simbahan, wag yun maunsa ang mga Kristohanon. Mula si Papa Pio V may deklarar ni adtong 1571 nga sa ulugon ang kapistahan Santos ng Rosaryo, no, sa October City. Unya, matod pa sa nining maong kuang gihuptan mga kaigsoonan kining bag-ong bag-ong rosaryo, no? Nindot sab kayo nga atong masinati nining ato ang ining libro mga kaigsoonan na dinhi ang kining mga misteryo sab mga pagampo sa Santos nga Rosaryo, ang giya sa pagampo nato Santos nga Rosaryo. Unya ang kasaysayan usab nganong doon natay pag-ampo ni mga kaigsoonan. Kung atong basahon ning maong panid sa maong libro mga kaigsoonan, si Santo Domingo usasab siya sa kining naka kinabitawang naka palambo sa maong pag-ampo ug na doon nagigiya ba guide nga mismo ang mahal nga Birhen mipakita ni Santo Domingo dito sa kalasangan kay tungod kay kadto mangu Santo Domingo sa ka missionary usa pud ka magsasangyaw, no, unya gusto niya nga iyang kabigon ang kadto bitong wa gyud naghinulsol labi na tong mga irihiya di man gyud niya madaog wa gyud siya pay hinagiban kaniadto niya pinaagi niadto pinaagi sa kadtong pag-adto ni Santo Domingo sa kalasangan na ngaliupo pag-ayos Ginoo, nagpuasa, naghampo, tulok adlaw, tulok kagabi, unya mipakita ang mahal nga Birhen kaniya o gitagaan siya giya, guide, sa kining pag-ampo, hinagiban, nga mo'y gamiton sa pagpabalik sa mga katauhan kaniya ito nga mibiya na sa pagtuong Katoliko, unya ang uban sa mga irihiya, no? Pinagi ni Santo Domingo, pinagis mahal nga Birhen nga mao'y mitunol kaniya, no? Kaniyang og rosaryuhan unya dunay kining basahon usab nga diin giya nga masabtan gyud pag-ayo ang ebanghelyo ni Kristo og kang Santa Maria, ang papel ni Santa Maria diha sa pagpangluwas katawhan, no? Ang papel ni Santa Maria, apil man gyud si Santa Maria ang papel niya. Pero di man gyud wa ta nagtudlo nga si Santa Maria man luluwas, pero kabahin siya sa pagpangluwas ni Kristo sa katawhan. So muna mga kaigsoonan, matod pa ni Winston Labay, ang pag-ampo Santos nga Rosaryo usa ka gamhanan ug tradisyonal nga pag-ampo sa simbahang Katoliko diin atong ginasa landong ang kinabuhi, kamatayon, pagkabanhaw ni Hesus uban sa panabang o Uban, matod pa ni bro. Salamat kay bro Winston no sa imo hausab nga comments no, sa imong mensahe usab nga makatabang usab no pag pagpaklaro sa pagtuong Katoliko. Pagkabanhaw ni Jesus uban sa pagpanabang o pagpangamuyo sa atong inahan nga si Santa Maria. Salamat kayo bro Winston. Nya padayon ta mga kaigsoonan no. So mao na mga kaigsoonan nga pinagi sa Rosaryohan no, guide naman tay gitawag di ag tulo ka misteryo sa tuang pagampo di Santos nga Rosaryo. Ang misteryo sa kahayag, ang misteryo sa una na atong traditional gyud, ang misteryo sa kalipay, kasakit o ang himaya. Unya ni adtong tuig 2002 mga kaigsoonan, ni adtong Oktubre 16 tuig 2002 si Juan Pablo II nagsaulog sa iyang ika-24 ka tuig nga anibersaryo sa iyang pagka papa pinagi sa pagpagula sa usa ka sulat apostolikong Rosarium Virginis Maria uban sa hanay sa mga sugyot para sa bag-ong rosaryo no. Ang papa mitanyag pagdugang sa mga misterius kahayag diha sa naandang tamdanan, ang mga misterius kalipay, pagahubiton sa mga adlaw nga Lunes o Sabado no, ang misteryo sa kalipay Monday and Saturday, ang misteryo sa kasakit sa mga adlaw nga Martes o Biyernes no. Unya ingon man ang misteryo sa himaya sa adlaw nga Miyerkules o Domingo mga kaigsoonan. Ang mga misteryos kahayag no, ang mga misteryo sa kahayag bugtong adlaw lamang mao ang Huwebes. Atong timan-an nga Huwebes ang misteryo sa kahayag. Ang Santo Papa mibutiag usab sa pagsugod sa tuig sa Rosaryo niadtong Oktubre 2002 ngadto na sa Oktubre 2003 mga kaigsoonan. Ug ang nag-aghat sa tanang matuhon sa pag pahimulos sa bag-ong rosaryo aron sa pagbuhi pag-usab sa ilang pagtuo. Ato gayong matod pa sa papa, ato gayong kaplagan pag-usab ang halawum nga misteryo nga naglangkob ni ining maong pag-ampo no. So ang traditional katumantong tulo ka misteryo dunay maghimaya ka Maria diha o Santa Maria nga mukabat o mo kantidad og 150 no, ka mo total og 150. Mao nang ang rosaryo kining ato ang rosaryuhan mga kaigsoonan, gitawag ni siya og kining bag-o nga salmo no. Mo ni salmo kaniadto sa Old Testament do na may 150 ka chapter sa salmo. Og kining rosaryo nato, kining Holy Rosary no, sa traditional nga tulo ka misteryo, kato misteryo sa kasakit, kalipay ug himaya nag sumatotal og 150 sab. Apan etong tuig 2002 aron mapalapnag, aron mapaklaro pagayo ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, ingon man sab ang papel sa Mahal nga Birhen gi tagaan sa simbahan pinagi ni Papa Pablo II nga mapalahom pag-ayong atong pagtuo diha sa Ebanghelyo no, sa kinabuhi ni Kristo ingon man sab sa kining papel sa iyang inahan nga ato usab nga inahan mga kaigsoonan. Unya ang rosaryo nagpasabot nga rosas no, rosas munay meaning sa rosaryo gikan sa pulong nga rosarium kun rosas naman na sa Isaias Kapitulo 35:1 nga din ang usa ka dapit nga mistubo mi kuan ba kanang mitubo ang mga tanom ug ang mga kabulakan mga rosas no. So nagbut pasabot mo nay rosas kana bitawng magrosary ka sama ka nga mihalad og bulak, no? Eh, kita bitaw manguya bitaw ta kaniadto panahon kaniadto. Oh, dalam kita bulak, moy makapadani, moy maka pitiks kasing-kasing sa atong hinigugma. Ingon man sab kita sa Santos nga Rosario, mo nang rosary kay kita mihalad og pagampo, mihalad og bulak ngadto kang Hesus og kang Santa Maria sa iyang inahan usab. Mo nang di ta malimot nga duna atong rosaryuhan mga kaingsunan, diri sa ubos nga bahin naagyo ni ang cross, no? Naagyo na si Kristo diha. Naagyo na si Kristo nya. Kining atong rosaryuhan ang matag gutlo mga misteryo ani ug atong gilitok diha sa atong pag-ampo. Ang tubag nato namong imongutana nga biblical ba nang Santos nga Rosario? Yes, of course. Biblical. Ngano man kay ang mga matagpulong atong ilitok diha sa atong pag-ampo gikan man sa Biblia. Manang unsaon man nato pag rosaryo mga kaigsoonan? No? So una ana nga diha sa krusipiho atong gihimaya si Kristo diha sa ato ang pagpanguros, diha sa ato ang pag-sign of the cross, no? Mingon kita nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Una na sa San Mateo 28 bersikulo 19, no? 19. Unya, diha usab sa kining uluhang bahin, naa diha ang unang beds diha makita nato mga kaigsoonan kani. So diri ata ang pagsugod sa pag-ampo nato after the signing of the cross, after sign of the cross, ang credos pagtuo. Unya naa sa das Biblia ato nang tuki-tuki or unsa ni kapitulo bersikulo mga kaigsoonan. May gabi usab kang Ariel Diuna Timbalaco. Good evening dia Brad. Muna ang ato ang unang bed diha, makita na to unang bed nga atong ilitok ang ato ang pagtuo, ang credos pagtuo simbahan, no? Unsa may credo natos pagtuo? Mingon man ta nga nagatuo ako sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, nagatuo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo na tawo kang Santa Maria. Ulay, nag-antos siya sa ubos sugo ni Ponso Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. No, niya, miadto sa nangamatay, ug sa ikatulok adlaw na banhaw siya, misakas langit o nagalingkod sa tuo sa Dios, nga amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Niya, biblikal na mga kaigsoonan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Santos Katolikong simbahan, sa panagambit sa mga santos, kapasayloan sa mga sala. Nasa na sa Biblia? No? Pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Naasa na sa Biblia? Muna nga ito ning lista na ito ron ang mga kapitulo, bersikulo. Nga kining rosaryuhan, ang pag-rosaryo na ito, biblical mga kaigsoonan. So una to ang credos pagtuo. Nya dunay tulo ka buok dinhi mga kaigsoonan nga beds dito magsugod sa magpagsugod nato sa gitudlo nga pag-ampo ni Kristo, no? Gitudloan man tas pag-ampo ni Kristo. Namna sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 ba na wa ko masayop mga kaigsoonan, ang amahan namo, Lord's Prayer, no? Ingon kita, amahan namo nakas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Biblical na mga kaigsoonan. Nya after ana diha sa pagrosary na to, ang tulo ka buok diha nag sangpit usab kita sa mahal nga birhen. Apan wa magpasabot mga kaigsoonan nga only mahal nga birhen ra kay maapil mas Kristo diha. Pag ingon nato nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Apil si Jesus. No? So, biblical sad na mga kaigsoonan. No? Unya, mingon ta nga, Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala. Karun ug sa oras sa among kamatayon, amin. Mingon mo sila, dautan daw ang pagrosaryo. Di man na dautan. No? Mapuslanon kina mga kaigsoonan tungod kay ato mang gituman ang giingon usab ni Santa Maria diha sa Lucas kapitulo uno tudling 48 ba na mga kaigsunan, 45 yung umasayop. Mingon Santa Maria, sukad karon ang tanang kaliwat, magtawag ka na kong bulahan. Mulang sa Santos nga Rosario, usa na nga katumanan sa giingon sa mahal nga Birhen. Good evening, usab kang Carlo Palencia. Matod niya, anti-Catholic siguro ni. No, maayong gabi isad bro. Mateo Sai City, ang mag-ampo o balik-balik iya sa demonyo. Ato na tubagon, mga kigzonan taon-taon, no? Unya, muna nga, diha, so good ta. O ang kining himaya sa amahan sa anak o sa Espiritu Santo, no? Ang glory be. After ana, so good na ta sa unang misteryo. Unya, nindot sab kayo nga tagaan na itong pamalandong diha sa Ebanghilyo, sa unang, sa kada misteryo, no? Sa pag atong pag-rosary. Unang misteryo karon sa himaya man ta karon mga kaigsunan, ang unang misteryo sa himaya mao man ang pagkabanhaw ni Kristo, no? Pagkabanhaw ni Kristo. Yun naa sa Biblia. Gawas og wa na banhaw si Kristo para ninyo. Naa man sa Biblia. Unang misteryo sa himaya mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Unya atong pamalandungan pag-ayo ang misteryo sa iyang pagkabanhaw. O naman ay kanang mga basahon sab sa Biblia mga kaigsunan nga na appeal sab niining ato ang guide no sa ato ang giya dinhi sa misteryo sa himaya no. Ang unang misteryo sa himaya mao man ang pagkabanhaw ni Kristo. Unya nana sa Marcos kapitulo 16 tudling 1 ngadto 6. No? Nasugod ta sa unang misteryo, ikaduha, naipulo ka maghimaya ka Maria, ug ang Santa Maria, ug ang glory be, no? Ang himaya samahan, ug ang pag-ampo usab sa Fatima. Katong, Hesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, no? Dad ang tanang kalag sa purgatorio, ngadtos langit, labi na katong nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Unay kaduang misteryo karon sa adlaw karon nga himaya, adlaw karon nga Domingo. Kaduang misteryo sa himaya mao man ang pagsaka ni Kristo dito sa langit. Ikatulo mao ang pagkunsad no sa Espiritu Santo ngadto na sa mga apostoles. Ikaupat mao ang pagpasaka sa mahal nga Birhen dito sa langit. Ikalima mao ang pagkuruna, pagpurong-purong sa mahal nga Birhen Reina sa tanang binuhat. So naanas Biblia mga kaigsunan. Amo na ito mangita mo ni mga litra por litra ni ito mga kaigsunan. Nya ang tradisyonal katong himaya katong kalipay mao man to pag anunsyo ng misteryo pag anunsyo ni ikaduha anunsyo sa anghel ngadto kang Santa Maria, no? Ni ikaduha mao ang pag bisita ni Santa Maria ngadto siyang igagaw nga si Santa Elizabeth. Nasa nas Biblia? Naman guro na sa Lucas kapitulo 1. Unya mga tudling 43 mga kaigsuna no sa Lucas 1:39 ngadto na sa 45. Unya ikatulo ana mao man to ang pagkatao sa ato ang manunubos pagkatao ni Hesus. Naa sa Lucas kapitulo 2 nya tudling 6 ngadto sa 12. Biblical no. So, ikaw pat nga misteryos kalipay mao ang kining paghalad sa Dios nung bata dito sa templo. Nasa na sa Lucas kapitulo 2 tudling 25 ngadto sa 32. Unya ang pagkawala usab pag og pagkakaplag sa batang Hesus dito sa templo taliwala sa mga makinaadmanon kitaan si Kristo dito gibalikan siyang ginikanan. Nasa na sa Lucas kapitulo 2 nya tudling 41 ngadto sa 41 ngadto sa 44 ba ni mga kaigsuna no. Huwag ko masayop. So mo nang misteryo sa kalipay niya anita sa kasakit anita sa anisa ta sa kahayag kay diretso naman tug pagpasakit ni Kristo. Anisa ta sa yang ministeryo no yang kining pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian sa Dios. So sa misteryo sa kahayag gipalalom sa simbahan gipaklaro gipakita gid pag-ayo ang kinabuhi ni Kristo pinaagi sa iyang kining misyon diya sa iyang pagsangyaw. Una na ang mauman ang pagbunyag ni Hesus dito sa tubig sa Jordan, dito sa suba sa Jordan. Unya ikaduha ni niya mga kingsunan mo tong nahitabo tus kasals ka na. Oh, niagi ning dool gitong mga katauhan, mga tinunan nga miadto ni Santa Maria warbit hutdan na bagtu kaning bino ang maong kasal ni sangko kang Santa Maria, no? Wabog dito ni Jesus, mawaw sila ni Jesus ba? Pero tungod sa iyang inahan, napugos ang atong Ginoo. Mihangyo man sila sa inahan sa atong Ginoo. Nga, wa na rabay bino. Pan si Kristo, mihatag o usa ka unang milagro nga itabo sa iyahang misyon. Ang ika-upat mauman ang pagka, ikaduha, ikatulo. Ikatulo mo niyang pagsangyaw ni Kristo sa gingharian sa Dios, pagpaila niya siyang kagalingon, no? Iyag yung gisangyaw ang gingharian sa Dios. Karon, nindot sa karon ang ebanghelyo mga kaigsunan, dunay amahan o duha ka anak nga ang magulang, gisugo to siyang papa, atos para sandong kay trabaho dito. Ngayon pong magulang nga adi ko, lagi siya ba? Di gud siya, pero nausab yung una-una. May adto gid sa parasan, may trabaho siya. Katong manghor, adto busmahan, mao gyapon nga sitwasyon, mao gyapon nga sugo nga giingon siyang amahan, ang bata may tando o. Pero wa gid siya may adto, no? So si Jesus mihatag sambingay ngadto sa mga Pariseo, diin ang Pariseo, no? Mao gyud sila gipialan gyud mga Pariseo, pero wa gyud sila moduol ni San Juan magbubunyag nga diin maghinulsol, mas maayo pa tong mga daotang babae, no? Kadto mga kubradors buwis kay naguna pa to. Kay naka naghinulsol man mituo man kang San Juan. Una ebanghelyo ra mga kaigsoonan. Unya, ani ta ning ikaupat nga misteryo sa Himaya mao man ni ang pagkausab sa bayhon, no? Pagkausab sa dagway sa tong Ginoo dito sa Bukid sa Tabor. No? Kaupat ni nga misteryos kahayag. So biblical ang ato ang Santos nga Rosario. Ikalima. Mao ni ang pagtukod ni Kristo, no? Ni Kristo sa Santos nga Eucharistia. Yes, katapusang panihapon mga kaigsoonan, pagkonsekrate sa pan nga mahimong atong kanon, no? Nga mao ni ang unod ug dugo ni Kristo nga pagkaon sa kalag dili pagkaon sa tiyan kay si Kristo na mismo ang atong hikatagbo diha Santos nga Eucharistia. Ika laing adlaw kining adlaw nga Huwebes ngadto na sa Biyernes, kining Martes o Biyernes makaigsoonan, mao ni ang misteryo sa kasakit, no? Nga din atong ato ang Ginoo mi sinati sa kasakit. Pag-antos, kauhaw, kagutom, no? Grabe ang pag-antos nini mga kaigsoonan sa atong Ginoo nga mao ni unta kita dapat unta ni mapahamtangan ay kita magi makasala. Unya unang mysterious kasakit mao man ni ang pagampo ni Kristo pagpasakit dito sa tanaman sa Gethsemane. Naa sa Biblia. Oh, naa na sa Biblia ato ang pagampo ng Rosario. Ikaduhang mysterious sa kasakit mao ni ang pagaid ni Kristo pag paghampak niya gilatos pagayong atong Ginoo sa ikaduhang misteryo. Munang diya sa atong Santos nga Rosario, nindot nga atong pamalandungan ang matag misteryo diya sa Santos nga Rosario mga kaigsoonan. No? Ikatulo, mao man ni ang pagpurong-purong sa atong Ginoo, atong purong-purong bang tunukon. Nga ikaupat, mao na ni ang pagpasa ni Kristos Cross padung nasa Kalbaryo. Aron ta malingkawas atong sa muna inindot nga atong pamalandungan diha sa matagtak na nga atong litukon ang misteryo sa kasakit. Ay kalima, mauni ang paglansang yod o pagkamatay sa atong Ginoo diha sa krus aron sa atong katubsanan. So naalas Biblia mga kaigsunan, no? Una dito katong pagampo ni Kristo sa Getsemani, naana sa Lucas Kapitulo 22, tudling 39 ngadto sa 46. Sa paghampak o paglatos ni Kristo, gilatos Kristo, naasan Marcos Kapitulo 15, tudling 6 ngadto sa 15. O sa pagpurong-purong sa nga tunukon, gipurong-purongan atong Ginoo o purong-purong tunukon, naana sa Juan Kapitulo 19, tudling 1 ngadto sa 8. ang pagpasman ni Kristo sa krus padung sa Kalbaryo. Naana sa Juan Kapitulo 19, tudling 16, ngatos 22. Ang paglansang ni Kristo pagkamatay sa krus. Naana sa Juan 19, tudling 25, ngatos 30. So, biblical. Anita sa kining humana ang misteryo, no? So, ang misteryos kahayag, misteryos sa himaya, kasakit o kalipay. So, muna mga kaigsunan nga ang simbahan may himo gyud og kining giya nato nga isip atong hinagiban, no, sa atong pagkakristohanon. Di ta mo gamit o armas. Muna nahitabo dito sa Lipanto nga midaog ang mga Kristiyanos batok sa Turkong mga Muslim. Pinahagi ra sa pag-ampo santos nga rosaryo. Ha? Muna, mingon sila nga ang rosaryo daw iyanos demonyo. Na baka kita andi sa Biblia nga ang demonyo nagrosary? Huwag niyo kayo mabasa po diha po noon. No? Huwag kayo mabasa niya. Ato tong tubagon, salamat usab kayo kang Carlo Palencia, usa ka anti-Catholic, no? Pero with your respect, ato ning tubagon paklaro, siguro sab, sa wapod siguro baka paminaw o maka sinati sa tudlo simbahan, katisismo simbahan, kabahin ining atong pag-ampo. Kay maton niya, balik-balik. Asa man ato na mabasa na balik-balik? Ato ning basahon ang San Mateo Kapitulo 6, niya tudling city. Mao man ni sagad na tong madungog nga kanan yung Santos nga Rosario balik-balik man. Pero matingala bata ning mga kaigsunan na tong dili Katoliko kay labi naglaing sikta makadungog ta. Hallelujah, pagkatatod, praise the Lord, pagkatatod, hallelujah na po, pagkatatod, praise the Lord, gabalik-balik sad. Wala lang sila kabantay. No? Nya, pastor, iyan po, may pastor, apil, may imong pag-ampo, pastor. Muad tumulis pastor noon. Asa may, imuhang, hamang ka da unta nindot idangop kang Santa Maria nga inahan ni Kristo yun mismo o kang sa imong pastor nga di gitig unsa ni Kristo putol yun ni Kristo, ha? Putol wa man connection nga nang bag-o ra man ang butho, wa gyud ni connection kay kita atong simbahan pinaagi sa gitawag og succession, maka dugtong ta, maka trisbak ta pinagi sa anang pulong apostolic succession. Pero di sila, di naman nila ma-apply. Nga naman, putol man sila. Gikan man sila sa Protestante nga may gawas na simbahan. Unang Juan, Kapitulo 2, tudling 18, nga 19. Mga anti-Christ. Nga naman, anti kayo sa simbahan. Kadagang sikta, pero ang rumbuho ng simbahan. Di man sila mag-unay. Paunay man gani, patas-anay lagihi. No? Pero ang simbahan may lang punteriya. Sagad ang simbahan Katoliko. Nabitaw ko'y nasapnan nga usa ka pamplit, no? Nga pagtanaw na ko, oy, anti-Catholic man, makadaot man, maka ilaha, dapat ilaha ang doktrina. Pero atong tubago ni si Brad Carlo Palencia, maing gabi ni mo diya, Brad, no? Kauban sa imong pamilya ang Mateo Kapitulo 6, unya tudling city, mga kaigsunan, matod pa sa usa ka komentator, kuno ang pag-ampo sa Santos nga Rosario balik-balik, no? Sa versikulo 7 sa maong kapitulo 6 sa San Mateo, mga kaigsunan, ang matod pa din niya, ang nasuhat din eh, sa city. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan. Sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo, kinsa naghuna-huna nga tubagun sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan na hibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan pagani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Unya kung tanaw na to ni mga kaigsunan, balik ta 5 ani, no? Ang giingna ni Kristo ani katutong mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay ang gitumngan ani, dili ang simbahan Katoliko. Remember that the Bible must interpret according to its context in which it emerged. Kung kinsay gisulatan, kinsay giingnan sa sulat, no? O kinsay manunulat, no? Kinsay may giingnan ni Kristo ani? Di man lang si bang Katoliko. Muna nga mugamit ka o ginagipan nga dili para sa maong. Oh, gamit kag tambal, tambala ni muna nga dili mo na ang sakita. Kining tambal para ni anang sakita nya, lahi mga sakit, imo dayng apply mo tuhop di na. Tambal di yun. Kaya giing na ni Kristo na mga Parisiyo, ang ipasabot niya na katong hataas nga pag-ampo sa mga Parisiyo nga nagpakita dito sa merkado, nga ilhon sila, nga Dios yun sila ba? Nga taas sila ba sa uban? So, wa to'y hinungdan kanang vain repetition, walay kahulugan nga pag-ampo. Pero ang atong pag-ampo, di Santos nga Rosario, mga kaigsunan, dako kay kahulugan. Nga naman, kay sinati man nato ang pag ang kining kinabuhi ni Kristo o ang papel sa mahal nga birin. Pag-ingon na to, amahan na mo nakas mo langit naman sa Biblia. Niya, matod pa niya nga, kinikunong pagbalik-balik o pag-ampo, sayop ni. Kung sayop magali na, number one, nasayop na as Kristo. Nga naman, diya sa Mateo Kapitulo 26, niya tudling 44 mga kaigsunan, si Kristo nag-ampo, muna'y unang misteryo sa kasakit. Nag-ampo siya sa tanaman sa Hitsimani. Unya yung mga sakop dito, yung mga tinunan, nangatug. No, nangatug yung mga tinunan. Nibalik na po si Jesus, nag-ampo na po. Sasama niya pong pulong sa ikatulong higayon. Niya, nagbalik-balik man itong pag-ampo. Sama raman niya pong pulong. Nasa Mateo Kapitulo 26, niya tudling 44 mga kaigsunan, no? San Mateo Kapitulo 26, niya tudling 44. Mo ni tubag bro Carlo Palencia, kumingon kag balik-balik ang pagampo, si Kristo mismo ang nagbalik-balik sa iyang pagampo dito sa tanaman sa Hitsimani. Itong basahon sa 24 versikulo 26 tudling 44 mga kaigsunan, matod pa din he sa maong mabasa mga kaigsunan, no? Sa 44, 26, tutanawon, susiyog ayo, Mateo 26, 44, kung masayop, 26, 44, 44, no? So, 44, mga kaigsunan, matod pa din, he, mibiya na usab si Jesus kanila ug nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Oh, niya, nagbalik-balik man yung pag-ampo ni Kristo, ang pulong niya, gibalik-balik man niya. Sa ikatulong higayon, sa samang pulong. Oh, Brad Carlo Palencia. Unya, kumuha ni ta diri sa pinadayag, ang anghel naghimaya kanang pagampo nato. Usap po na sa paghimaya nato sa Dios kay nagampo man ta, no? Atong gihimaya ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Unya, ang anghel sab nagbalik-balik sa maong pulong gyapon. Na sa pinadayag mga kaigsunan, pinadayag Kapitulo 4, unya tudling utso. Matod pa din he. Matod pa din he. Ang tagsa-tagsa may unom kapako ug nalukop sila sa mga mata sa sulod ug sa gawas. Wala sila'y hunong sa pag-awit adlaw gabi. Pagdaig sa Dios ba? Mga anghel. Matod pa sa anghel. Balaan, balaan, balaan. Ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Kapila gi balik-balik sa anghel? Katulo. Balaan, balaan, balaan. No? So muna mga kaigsunan nga ang mga anghel nag-awit, naghimaya sa Dios nya ang kining pag-ampo na to, ang Old Testament, kanang Salmo, pag-ampo mo gina, no? Usa sad na ang kalantahon kay awit man ni David. Na ang anghel miawit sad sa pagpasidungog sa Dios. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. So sayop sad ni Carlo Palencia, no? So mo na mga kaigsunan nga diha sa Santos nga Rosario wa ta ingon nga way kapuslanan ang pagbalik-balik kay ang gipasabot anang sa Mateo Kapitulo 6:7 kadtong mga Hudiyo, kadtong mga Parisiyo nga way hinungdan nga kanabang vain repetition, walay hinungdan nga pagbalik-balik nga pagampo kay ngano man ang ilang paghimo ni adto pagpakitang tao lang to dito sa merkado. Pero ang atong pagsantos ng Rosario, manirato na tagbalay, labi na diya sa ato ang panimalay, diya sa ato ang pribado nga balay, no? Sirado tas tuportahan, mag-ampo ta Santos ng Rosario. Bisan pagway makita na to, mag-ampo ta. No? Dili na siya pagpakitang tao tungod kay personal na tong intensyon ang pag-ampo ngadto sa Dios. Pinaagi ni sa mahal nga birin, pagsangpit na to, no? Mapaduol ta sa Dios. Sama ba sa pagsangpit sa naitabuos kasal sa kana? Oh, ning sangpit sila ni Santa Maria apan ni paduol sila ni Kristo kay si Kristo mao may tinubdan sa maong bino, mao may tinubdan sa kining milagro, no? Aton niya dili Katoliko. Universal man ka alayo na sa topic na brad kay atong topic Santos nga Rosario ra. No? So diri sa hinapos nga bahin mga kaigsoonan diha sa Santos nga Rosario mga kaigsoon ato sang iampo sab labi na minta o Jesus ko pasailoa kami sa among mga sala dad ang tanang kalag sa langit, no? Sa purgatorio, katong nas purgatorio, dal ang tanang kalag ngadto sa langit, labi na katong nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Mao nay Fatima prayer. Diin ang katong tulo ka bata nga ipakitaan sa mahal nga birhen, no? Santa Maria. Unya kanang mituo kami sa Dios, mituo ako sa Dios kanang kredos pagto nana. Unang kredos pagto, mituo ako sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Nana sa Hinesis kapitulo 1 bersikulo 1. Isaias kapitulo 44 bersikulo 24. O kang Kristo yang bugtong anak atong Ginoo nasa San Juan kapitulo 3 tudling 16 nasa Roma kapitulo 9 kapitulo 10 tudling 9. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo na tao kang Maria nga ulay. Nasa San Lucas kapitulo 1 nya tudling 35 mga kaigsoonan nasa na San Mateo kapitulo 1 nya tudling 23. Nag-anto siya sa ubos sa sugo ni Ponso Pilato gilansang sa krus na matay gilubong nasa San Mateo kapitulo 27 nya tudling 26. Nasa na sa 1 Corinto kapitulo 15 tudling 3 nga 4. Mikunsad siya sa nangamatay si katulog adlaw na banhaw siya 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 19 nasa na sa 1 Corinto kapitulo 15 nya tudling 4. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. 2 Timoteo kapitulo 4 versikulo 1, nasa nasbuhat kapitulo 10, niya tudling 42. Mituwa ko sa Espiritu Santo, San Mateo kapitulo 28-19, nasa na San Juan kapitulo 14 versikulo 26. Sa Santa Iglesia Katolika, sa panagambit sa mga santos, San Mateo 16-18 o Efeso kapitulo 2 tudling 19. Sa kapasayloan sa mga sala, Juan kapitulo 20, tudling 23, o Buhat kapitulo 2, niya tudling 38. Sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan, amen. Juan kapitulo 5, 28, nga 29, nasa nasan Juan kapitulo 3, versikulo 36. No? So, biblical, niya ang pag-ampo sa Fatima. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Unang Juan kapitulo 1, niya tudling 9. San Lucas kapitulo 5 niya tudling 24. Luwasa kami isa kalayo sa impierno. Mateo kapitulo 10 bersikulo 28 o Pinadayag kapitulo 20 tudling 15. Ug dad ang tanang kalag ngadto sa langit. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4. Ilabi na kadtong nagkinahanglan sa imong pag sa imong kaluoy, no? Sa imong kaluoy. Labi na kadtong nagkinahanglan sa imong kaluoy panabang. Hebreo kapitulo 4 niya tudling 16 mga kaigsoonan. So biblical ang ato ang Santos nga Rosario. Therefore, ang Santos nga Rosario naa sa Biblia ug ang Biblia naa sa Santos nga Rosario. Kay nganuman naa man tay mga masahon sa ato ang misteryo diha sa kada misteryo naa man ay basahon sa Biblia. So biblical ang ato ang pag rosaryo mga kaigsoonan niya. Katong gingon ni Carlo Palencia, nahinumdom ko nga dunay usa ka byuda nga gusto sa byuda nga panalipdan ang iyang katungod. Miduol siya sa huwis, nagsigig balik-balik sa huwis, nagsigig balik-balik. Nadugay ang huwis kay mihangyo man ang mga byuda, nadugay ang huwis, gitagaan siya gustisya, gitagaan siya kining unsay gipangayo sa maong byuda mga kaigsoonan. So inanasad ang Santos nga Rosario nga kita mihangyo nang aliupo, no? Pinaagi sa inahan sa tung Ginoo nga nangayo tag panabang hangtod nga mapaduol ta ngadto ni Kristo mga kaigsoonan. Matod pa sa usa ka santos nga Saint Padre Pio, the rosary is the weapon for this time. Si Saint Francis de Sales, matod pa usab niya, the greatest method of praying is to pray the rosary. Unya si Papa Leo XIII miingon usab nga the rosary is the most excellent form of prayer and the most efficacious means of attaining eternal life. It is the remedy for all our evils, the root of all our blessings. There is no more excellent way of praying, only the rosary. So munay giingon sa mga nangamahan usab o nga santos usab sa atoang simbahan mga kaigsunan. So ang katapusan diya santos nga rosaryo na ang litanya sa mahal nga birhen o ang katapusan nga pag-ampo nato, no? So muna ang atong ipadangat sab sa Dios, no, pinagi sa pag-rosary nato, daghantang matabangan. O ang rosaryohan, matod pa nga kinisya na ay mga gisaad ang mahal nga birhen, daghang nay 15 ka buksaad sa mahal nga birhen, no? Bisan kon mag-alagad kanako nga matino ganahan ako aning number 7 og number 12. Matod pa diri, bisan kinsa nga may debosyon sa santos nga rosaryo, dili gayod mamatay nga dili makadawat sa sakramento simbahan. Number 12, ganahan nindot pud ni, no? Ang tanang magsangyaw sa rosaryo, tabangan ko sa ilang gikinahanglan. Munang kita pinagi ni bisan si Santo Domingo, gitabangan sa mahal nga birhen, gitabangan sa Ginoo nga mapaabot ngadto sa uban ang pagtuo simbahan, nya daghang mga irehis kaniadto nga nabalik in taon simbahan, kadtong mga makinaadmanon, mga bright kay nga tawo gisangyawan ni Santo Domingo, mosusama lang sa mga bata na hibalik sa simbahan mga kaigsoonan, no? So ang taigong panahon sa pagiguban, nindot daghan po tatag tuki-tukion, kabahin aning santos nga rosaryo mga kaigsuna, no? Pankabsanta sa panahon, sunod sa panahon, ato ang kining palapdan pag-ayo ang maong tupiko mga kaigsuna. So daghang salamat sa nagpaminaw karon sa atong mga kaigsuna, usab, no? Dunay giingon ang simbahan, igo lang ta mo advice mo, kanang mo inform, no? Inform sa uban aron sa ingon na nato convince kundili pagpanubag lang, pagpaklaro kay atong hinagiban, dili man hinagiban nga kalibutan, kundili pulong sa Dios, kundili mga pag-ampo mga kaigsoonan. So mataigong panahon sa pagiguban, ako dai si Rutsam Lornelia sa Hutong sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Maayong gabi sa tanan, himaya sa mahan, sa anak og sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Good evening. Radio
1: Magbaging. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM. 756 kHz Radio Bagting. Og DXCA 106.3 MHz Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: Og mas gipakusgan.
2: Og mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7. Radio Magbaging.

0: Dahil katong natagaan na itong mga number, no? Pwede mo mo text o tawag ato. Pwede sa mo mo, kung diha sa Lapuyan, napo si Brad Elmer diha. Si Brad Vincent, kaming doon as pagadian, pwede na po mo mo ato sa ato mga balay diha. Ngayon, manguta na bro, meron ba?
1: Amen.
0: Kahit tugon na sa mga paglaong ba? Doon na na'y kalimbigitan sa kaluwasan. Bosak, welcome ka mo mga igsoon nga mga mag-uuman as bukid-bukid nga dapit. Nga nagaharay-haray o nag-relax diha, nagahigda-higda. Samtang naghimog background sa atong programang Dapix Kamaturan. O sa gihapon bro, Benz, atong i-welcome ang atong mga suking tigpaminang mananagat. Okay, ikaw, mananagat. Talba po ka, may agi na pagkagpanagat po. Nga ikaw, matupasay mo ang kwan nga di good pa iwit po ng mga mananagat o mga radyo po. Kay wa may lingaw dito. Busa, maayong gabi o welcome atong programa kanunay ang mga kahigalaan atong mananagat labi na sa Dublin's kabaybayunan. Maayong gabi kanyang tanan. Sa gihapon pa bisan pa ni Brother Roldan Kagas di ta malimot no. Roldan, maayong gabi ni mo diha. Sa USA. Maayong gabi diha kauban sa imo ang pares nga si Sister Kisilan. Mayong gabi ininyong duha diha. Mayong pagpaminaw o pagtanaw. Kay live man, makapaminaw, makatanaw pa. Mayong gabi sa tanan nato usab nga mga kaigsuonan nga nag-subaybay bisan pa sa live, sa radyo, labi na sa atong mga kaigsuonan nga nag-share. Katong wa pa pud nag-share, i-share ninyo. Kini ato ang sige taghagit og share. Dili ni sama sa mga vlogger nga aron makasapi ba. Na may gitawag o kana na ang wadaghang Dios. Kwarta man ko na. Busa, dili ni pareha na. Ang atong punto sa pag-share. Mao ang pagpaabot nga to sa mga tao. Kay bisan tuod mga igsuon no. Mahinumdum lang ni sa mga nag-share ba, Bro Mer.
1: Amen.
0: Bisan pa og igoram nag-share. Pagsulti ni Bro Mer din his ato ang sibyaan. Or sa atong programa, pag sibyaan mo dire. Pag-share ninyo naabot sa lain. Apil mo? Gitawag Bro Mer ba o kaabay ba? No? Kaabay Bro Mer sa kamaturan? Sa Bro Mer, akong ihatag ni mo ang panahon usab bisan pa sa atong pagtimbaya sa tabi nun. Apan sa dili pa di ay? Akong pamilya diha. Kagas, no? Kagas family. So ako ang pares usab diha sa Barangay Mabuhay ni Sister Jai Jai Tamayo. Og ni Papa Daniel Kagas. Og ni Mama Carmen Kagas. Og sa mga igsoon sa akong pares diha. Bisan pa diha sa Barangay Mabuhay sa tanan nga nag-subaybay sa atong programa, maayong gabi kanyong tanan diha. Tira na ko maisa-isa to kay daghan man mo kaayo. So, maayong gabi kanyong tanan na lang diha. Probinsya kung hiyatag niyo ang panahon.
2: Amin, salamat sa Ginoo nga ang mga kaigsoonan o mga kahigalaan nagapadayon sa pagpaminaw ni ining atong programa sa Dapig sa Kamatuoran. Dihan na giyod ning kagabion matugnaw apan mainiton ang atong pagpaminaw dinhi sa kahanginan. Daigon kay Ginoo. Salamat sa Ginoo dugang pagtimbaya dinhi sa kahanginan. Labihan ni giyod sa ato ang kagikanan Brother Michael, no? Especially sa ako ang inahan usab, no? Diha sa Purok Tandukan Poblasyon Tabina, si Rosalita Kapuyan Palisbo, ako ang bayaw si Ariel Manatad og akong manghod niya si Mahal Palisbo Manatad. Nagpaminaw sila diha karon uban sa among kasilinganan dihang dapita. Mayong gabi e kanyang tanan, labihan ni Gud sa mga Opiala family, nilang Brother Prido Opiala og nilang Brother Alvin Opiala. Og usab ato ang mga magulang sa Tabina, Brother Mike, labihan ni Gud nilang Brother Fortunato Bantay, ilaham Brother Edgardo Kabornay uban sa yahang asawa nga Sister Marbel Kabornay. Og nilang Brother Dodo Giting or Zuel Giting diha sa Bayabaya, lan Sister Elena Giting. Og lan Sister Nora Enario. Og diha lang Brother Loloy Bantay. Og usab diha sa Tultulan lang Brother Pedro Culiamar. Og nilang Brother Marshall Mata. Nilang Brother Tata Anggot diha sa Nyurkita, mga Dinggal family, mga kaliwatan, ayaan, uyuan ni Brother Rafi Dinggal diha sa Nyurkita, Tabina. Og usab sa ya ang atong higala nga kanunay nagasubaybay diha sa Tultulan. Bisan pa ni Sito Saison, maglaom ta nga mabisitahan na ni sunod Birnis Brother Mike. Tungod kay mo kinigi hangyo sa mga magulang dito, kay kanunay siya nagasubaybay ning radyo, no? Way puas nga pagpaminaw, maayong gabi diha. higala. Ug usab sa new, sa kapisan, labihan na iglang brother Ismael Montirula. No, malipay ginigi hag main basta kapisan na maintro yang pangalan. Naa sila karon dia sa pamilya ni brother Durot Mamintas, tungod kay si brother Durot Mamintas mipahulay na sa iyang lawas alas sa mga kaparentihan, mga kaigagawan, unsa pa na diha nga ka relatives sa among igsoon sa pagtuo nga si brother Durot. Mipahulay na siya kagahapong buntag, uwa ko na sayo.
0: Alas 5
2: na yon karon unang serbisyo sa mga kaigsuonan diha sa kapisan, na dito ang mga magulang. Ugusab diha sa mga Mamintas family. No, maayong gabi e kaninyo, papasubo sa inyohang kaliwat nga mao si brother Durot Mamintas. O bisan pa usab sa kulabay, aduna po taig suob, may pahulay gapon dito. No, wapa na lubong ang isa, nana po'y namatay. Bihan na yun si pamilya ni brother Braulio Salsi. No, maayong gabi e ninyo diha sa kulabay. May pahulay na ni si Braulio. Tungod kay naabot naman ihang tagal sa iyang lawas brother Mike, no? Mga atong mga igsuon diya sa kulabay, nilang sister Mira Kagas, nilang sister Piercing Padilla, o nilang brother Pedring Sumarago, o nilang brother Felipe Carator. Diya sa poblasyon, mga igsuon na mo diha, silang brother Fredo Piala, silang mga batanon na to diya, silang brother Cornelio Babira na sa Tiguman karon. Ay, tuwa sa kapisan, kay serbisyo man sila. Pero ini guman mobalik sila sa Tiguman. Ug usab mga amahan ni brother Rafi Dinggal, si Luloy Dinggal. Mga igsoon na mo diha mayong gabi eh. Bisan pa usab sa Buwal, si Sister Mary Kasinto uban siyang bana nga si Rafi Kasinto nilang uban nilang Sister Berting Villa Hermosa.
0: Ug Hermosa si Sister Berting.
2: Ay Abilianosa.
0: Mama
2: ora mo gong apply do.
0: Kita si
2: sister Anita Dinggal.
0: Sa Dunya.
2: Dunya sister Magdalena, no? Dia sa Dunya Spinas lang sister Magdalena Lumintad mayong gabi diha igsuon sa imong mga pamilya, mga Chavis family, mga Lumintan family, lang brother Enrique Intong usab. Diya sa kayag nilang sister Bibi Ausiho, Alexander Ausiho, nilang brother Narciso Angkot. Diya sa Manikaan, lang sister Lydia Dumaog. O kasigbit, labihan na yun sa kasigbit na ito nga lokalidad, brother Mike, sa diha sa Pitugo, ang ilahang mga magulang diha, labihan na yun nilang brother Silso Barbon, nilang brother Adino Vidal, Nandudong Kubol. O nilang brother Elisio Paraiso lan Jusil Banwag mayong gabi inyo diha. Sa dimataling usab, among igsuon diha magulang si brother Titing Salusod, Banlan Brad Tata Balansi, nilang brad Gary Aranhuis, o nilang brother Turning Veli Hermosa. Brother Mike, akong ihatag diha kanimo.
0: Sa moment na nakadoog sa ngalan na nalipay kayo. Ingon si Ingon na yung banda. Nasugutan na gyud sa to.
2: Ay tuod sa Dumalian.
1: Dumalian.
2: Dumalian. Ang ato ang mga igsuon diha si Sister Lilith. Lilith Castillion. Uban sa mga igsuon diha dayon si kanang tigpaminaw nilang silingan si Ann Cañete. Mayong gabi eh.
0: Ato ra ba katong wala katong buti ko sabot nga yang bana daw nalipay daw kanang tanong
2: si si Sister Estela, no? Andiya sa kapisan, hapit na lingtan. Mayong gabi si Brad Bang Mamintas, no? Malipay kini siya kay sige kog paminaw Brad, pero ako malan. Wa man dadunggan ako. Pero kag atong gapo nagkita mi, ingon na siya wa asawa niya nga lalipay gyud kayo. Kay na mention yang pangalan. Mayong gabi dia igsoon. Brother Mike, ako yang tagdi kanimo.
0: Mga Mamintas family ha sa tanang mga taga kakapisan, Karator family. Bro Mer,
1: amen. Salamat og naygon ang Ginoo, mga higala og mga kaigsuonan namo, mga suking tigpaminaw aning programang Dapigs Kamatuoran. Kumusta mo, kumusta? Dayon ako pong padangat ang mga pagpamusta labi na gyud sa Des Lapuyan, no, diha sa kuang asawa nga nabilin karon sa balay. Kung ugangan, Sister Grisel Minusa og Sister Nori Paglinawan Minusa. Og tanan lang mga kaigsuonan diha sa Tiguha og sa Sayog o bisan pa diha sa poblasyon mga igsuon. Kay sige man po nato ni kumusta ni sila. Ako ang ipadangat mga pangmusta karon kining mga dapit nga wala kay ma-mention ato.
0: Kana ba?
1: Kining sa Margo sa tubig, kumusta mo diha mga igsoon? Atong niaging Domingo, diha tagikan, diha ta nakatigom, pero wala na to sila natimbaya, no? Nang karon mga igsoon, timbaya na to ang Margo sa tubig. Kumusta mo diha, Bart Adolfo Sinadhan? Panimalay ni Bart Adolfo Sinadhan, Sister Perlita Sinadhan, o iyang anak na si Brad Lalang Sinadhan, o kauban pod ni... Nalimot ko sa magulang nga, Juan? Kinamagulangan Bart Adolfo Sinadhan, si Michael, Bart Michael Sinadhan. Kumusta mo diha mga igsoon, panayon yun sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan pa diha sa Gipos mga igsoon, ni Bart Antonio Lantixi, o ni Brother Jit Alchumbre. O yun man sa iyahang kapikas nga Sister Iris Alchumbre. O Lantixi Alchumbre. O ni Sister Teresita Salahit, kumusta mo diha mga igsoon sa Gipos, naglaong tanga. Mahinayon ang inyohang paglukat o permit alang sa toang public o house to house gaspil mga igsoon. Okay, balo lang mo sa toang GC mga igsoon. O bisan pa niya sa likod, kumusta tong igsoon diha, Brother Nelwin Lagon? O gingon man ni Brad Albano Tonggos, kauban sa iyahang pamilya. O sa toang igsoon diha, Brad Gurio Salcido, kauban sa asawa o mga anak usab mga kaigsoonan. O diha usab sa Gaka Dinas, mga gabayan family.
0: Sa kung ikon, Salcido?
1: Salcido.
0: Kana, kana si Brad Igsoong Salsi na matay sa tabi na, Salsido gano'n na siya.
1: Salsido?
0: Kanang Salsi.
1: At ikon sa kana ni kana, okay. Brad Gorio.
0: Oh, Salsido din.
1: Oh, Brad Gorio diha sa kuan, liquid. Oh. Ada sa lukuan, no, Gorio Salsido.
0: Oh, Salsido. Kaya short lang doon sa restro, pero Salsido gano'n siya.
1: Salsido gano'n. Oh. At ikon sa ni Brad Gorio ka.
0: Oh. Sige,
1: continue. Oh, diha sa Sagaka Dinas, mga Igsoon. Kumusta ang mga kaigsoonan diha, no, Gabayan family. Kumusta mo mga Igsoon? O gusan pa sa kuwang uyuan o gayaan diha, no? George Maang, kaoban ni Sir Naomi Maang, o ni Marjon Biton, o mga pamilya ni Auntie Naomi diha, kumusta mo mga igsoon? O ni Brother Edilberto Ukang diha sa Ligarda Dos, o ni Bad Rulan Romero diha sa Kinakap Dinas mga igsoon, kaoban ni Sister Milly Romero, o ni Brother Ramini Alpad, kumusta ka Brother Ramini? Og ni Bibi Miparano mga igsoon. Kumusta mo diha sa Sagakan Dinas sa Kinakap og diha sa Ligarda Dos. Kumusta mo mga igsoon? Bisan pa diha sa bensin sa Sagon. To mga igsoon, dugay na tang wala ka balik sa bensin sa Sagon mga igsoon. Brother Boning Romualdez, kauban siyang asawa Celia Romualdez og Brother Bonram Romualdez, kauban sa mga igsoon pa nato diha, ang pamilya ni Bert Boning. Kumusta mo mga kaigsoonan? Og bisan pa diha sa Dumalinaw ni Bad Libby Tampugaw, kumusta usab si Brother Pablo Miral? O, ilang mga pamilya, kumusta mo mga igsoon? Kumusta mo diha sa Dumalinaw mga kaigsoonan ko? Uban pang mga kaigsoonan nga wala na to mailhi ang mga ngalan ba? Pero naong rin mga nailhan, kumusta mo diha sa Dumalinaw mga kaigsoonan? Sa uban pa pong mga dapit, tanan lang mga kaigsoonan rin sa Distrito 2. Kumusta mong tanan mga igsoon? Salamat sa Ginoo, Bert Michael, katong atong miaging unsa tong adlaw. Huybis man siguro to, Bert Michael. Ando na tay gipahigayon nga pintakasi, no, dito sa Dumalian. San Miguel. Ngod kay ato ang gitabangan tong mga tigulang dito mga igsoon.
0: Oo. Oh,
1: okay. Gi-refer tong tigumanan sa una sa Dumalian. Dayon dito sila gipapuyo.
0: Okay. Okay na ron na human gyud ang
1: oh, napay kulang dito. Apoy gabason karon pizza unsi balikan October
0: 11. October pizza
1: unsi. Dito mi mutikom di pagahuman ana magabas. Gabason sa atong igsoon tong maong kahoy kay aron itiwas og dapat atong puntawan na pantawan na lang. Salamat, kumusta lang mo tanan mga igsoon?
0: Romer, katong igsoon atong tag San Miguel ba katong sa boarding house kasi nga ato ni sister.
1: Aw, Sister Nilda Kalubag. Kumusta ka diha Sister Nilda Kalubag? O diha sa Mati San Miguel. Same time na ato mga igsoon diyang batan o nagboard, no. Ilang Brad Jerby Banken nati og si Brad Jan Paul.
0: Lakin.
1: Naminaw to sila karon.
0: To sa Wali.
1: Ato sa Wali. Okay. Si Brad Aso da ito to adito.
0: Sa so, Bromer na atay kini. O sani ka murag surprise mga suwintig pamina og mga igsoon. Okay, maora po pag-abot pagbalik po sa ato ang hinigog mang igsoon nga kanhi atong kauban sa mag-aawit. Marilain kundi li Sister Bimin Ausiho.
1: Amen.
0: Niyang iusiya nga sa di pa magsugod ang wali mo awit siya.
1: Amen. Sige.
0: So amo usiyang tagahigayon mga suhintig paminaw og mga igsoon, no? Tambay kamo diha samtang ang ato igsoon maghalat usab sa alawiton alang sa pagdayeg sa Ginoo.

0: ang lakang sa pagpanaw ko.
1: Ibabaw ninyo walog sa luha.
0: So, ang ato ang awit mga suhintig paminaw, no? Maglaom ta nga doon na mo'y nakuhang pagtulunan.
1: Mao'y lamat sa tao.
0: O, mao'y lamat sa tao.
1: Ang tanan lamat, Rada Imran.
0: Amin. Kanang lamat ba nga, nag-assume ka, bro, mer ba nga? Marami ito, damgo, nag-assume ka, ah, dato kay ko sa akong damgo, God. Pagkamata ni mo. Sus, di man dahi tinood. Sige, nana.
1: Mao'y lamat.
0: Mao'y lamat sa tao. Ang lakang sa atong pagpanaw nining kalibutan na. Pero kung mutuo ka sa Ginoo, away, lamat-lamat. Kasiguruhan may madawat ni mo sa Suhintig Paminaw.
1: Amen.
0: Busa mo rakat to mga Suhintig Paminaw, no? Bisan pa ang atong mga mag-awit. Kagihapon, walay lain, akong Osbon. Sister Bimin Ausihog, ikan sa Iglesia sa Tabina. O sa gihapon, ayang kauban, si Brother Janjan Gilia. Ikan sa Iglesia sa Pagadian. O ang gitares. Si Sister, si Brother Lim Minyusa. Gikan usab sa iglesia sa Labuyan.
1: Amen.
0: So sa di pa kami padayon sa unahan, Brookmer. Ang ihatag na usab nimo ang ato ang panahon sa pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, Ginoo, ikaw gidamon daygon og pasalamatan. Salamat kay sa imong tanang mga pag-atiman alang namo Ginoong Jesus, bisan sa paghatag nimo kusog, kadasig og maayong panglawas usab Ginoo. Aron kami magkapadayon sa mga bulaton imong gisangon alang namo Ginoong Jesus. Basta ni kagabion, kamoy amo ang tugyanan, bisan pas mga pagpadayon na mo, pagpadayag sa pulong sa kamatuoran Ginoo, nining mo ang istasyonan. Kalami ikaw, Ginoo, yung magagiya, usab alang na mo. So, tanga angay na mong isulti o Ginoong Isus. Nagis mong balang Espiritu, Ginoo. O kinangitugyan o isalig na mo na kanin mo, Ginoong Isus. Man ang pagdihog ni mo, huwag ay mundugo ang mong kinahanglan. May magahinlo sa tanang mga kinahilad mong bahin sa mga hunahuna.
0: Amen.
1: Sa pas o pagbati o sa mga desisyon.
0: Hallelujah.
1: Dali mo sa'yo, pinastaghang mga paagi, Ginoo.
0: Praise the Lord.
1: Panang imundugo, may nagahinlo, nagaputli ka naman pag-usap.
0: Amen.
1: Sa tanan naman pagkabuhaton, ang imundihog, may amo ang
0: hallelujah
1: masinati, among kikinahanglan o Ginoong Sos. Aron dili kami mamulong, nga amo lang, Ginoo.
0: Amen.
1: Kung dili ang tanan, magsukad, ginya ka nimo, Ginoong Sos. Sa amo kinangisalig, itugyan naman ka nimo, Ginoong Sos.
0: Amen.
1: Hallelujah. Amen.
0: Sa gihapon kay inyong ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Bro, mer no?
1: Amen.
0: Sa gihapon, itong tagaan o higayon, mga suhintig paminaw nga nagkasubaybay, tungkol kay, di na tumalikan naman sa mga utana, bro, mer.
1: Yes, tinod.
0: Itong tagahan kay pila na po kapanahon nga wala takahatag o higayon sa mga pangutana, bro, mer. O nining panahon na, itong basahon ang pangutana ayhan ato tagaan og katubagan. Amen. Bro Vince,
2: ang pangutana sa usa ka igsoon, Brother Mike, Brother Amen. Mer nga taga Midsalip, na praise the Lord, bro. Na ako pangutana. Ba, kabahin aning pulong sa Mateo 12 versikulo 31. Kabahin sa gingon ni Hesus, bahin sa pagpasipala sa espiritu. Yes. Nga dili gayud mapasaylo. Unsa nga pagpasipala ni? Kay bisan unya ba nga wa ko kabalo og nakabuhat ko ani nga wala ko masayod.
1: Yes.
2: Unya mao ni ihang pangutana, brother.
1: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon og mga kagalaan labi na sa pangutana. Atong hatagan pud og pagtagad ang mga pangutana. Ngon kay may ubay naman ni Brother Michael. Tong mga pangutana atong miagi ato ang gipadayag katong mga kalabutan sa pagtulun-an gikan sa Apostolis. Dayon nining gabion na ato asang hatagan pod og pagtagad ang mga pangutana kay ubay-ubay naman ang pangutana. Ang pangutana sa tong igsoon taga Midsalip kaning kalabutan aning pagpasipala ba patok sa Espiritu Santo. Unsa daw ning maungsala kay basin daw Hinoon og magpasipala sa Espiritu. Sakto pod. Sakto pod ang iyang pangutana. Tumala sa Biblia, Mateo 12:31 ato daw basahon, Brother Vincent.
2: Mateo 12:31 busa sultihan ko kamo.
1: Kana?
2: Nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala. Apan ang ang pasipala batok sa espiritu, dili gayod pasayloon.
1: Padayon.
2: 32. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayod siya pasayloon.
1: Ja.
2: Bisan niining panahon na karon, uni adtong kapanahunan nga palaabuton.
1: Nganong nakasulti man ang Ginoo ana ngadto sa mga tao tungod kay ang bersikulo 24 ana kun imuhang imuhagong basahon ang Ginoo manggon ilang giakusahan ba nga maong nakahingilig nga yawa kay naa niya ang espiritu pod
3: sa
1: yawa no ato talaw man 4.
2: Apan sa pagadungog nini sa mga Fariseo, sila miingon.
1: Ayon.
2: Kining tawhana. Nagapagula sa mga yawa pinaagi lamang kang Bilsibo. Ang punuan sa mga yawa.
1: Ang atong Ginoong Hesus giakusahan sa mga Fariseo nga nagapagula siya sa mga yawa na itong mga giyawaan, pinaagi ni Bilsibo ang punuan sa mga yawa. So, ilahang giakusahan ang Ginoo, kanis si Bilsibo, mauman niya ang yawa. Satanas ba? O na punuan sa mga yawa, Bilsibo. Unya, giakusahan nila ang Ginoo nga mao nakapagawas siya mga yawa tungod aning punuan sa mga yawa, kanis si Bilsibo. Mao na nga, mingon ang Ginoo nga magsultig pasipala batok sa anak sa tao pasayloon. Pero ang pasipala batok sa Espiritu Santo dili gid sa pasayloon. Niining panahon na karon o ni atong panahon nga palaaboton. Dayon ang mas klaro anak Brad Vincent ato ang tan-aw ng ubang referensya sa Marcos Kapitulo 3. Kaya nangutana man itong isog unsa man siyang klasiha sa pagpasipala.
2: 3.28.
1: Kaya maura man na siya gihapon nga konteks.
2: Sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo.
1: Oh.
2: Nga ang mga tao, pagapasailoon sa tanan nilang mga pagpakasala.
1: Dayon.
2: Ug sa bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitukon, apan bisan kinsa nga magapasipala batok sa Espiritu Santo, dili gayod pagapasailoon.
1: Dayon.
2: Inunua, pakasadun siya sa sala nga dayon.
1: Uyaw na, kay sala na nga dayon. 30.
2: Kay sila na nag-ingon, manugod, aduna siya'y mahugaw nga espiritu. Okay ni hinungdan de Brother Mer.
1: Ato ang ipamabaw pag yun. Para mas klaro pag yun sa Marcos 2:3-28 sa Gipadayag version. Timanin ninyo kini.
2: Kana.
1: Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanang daotan nilang sulti. Apan ang tao nga magsultig daotan batok sa Espiritu Santo, niligid mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala nga niligid mapapas. Kuya ning sala ah. Gisulti kini ni Hesus kay may pipila man good ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Sa kining pasipala sa Espiritu Santo, brother o sister nga nangutana, kana bang ang Ginoo imong akusahan nga giyawaan? Parehas ilang gibuhat tong Parisyo nga ilang giakusahan nga ang Ginoo giyawaan. Pero ang giingon sa Ginoo ang magsulti pasipala batok sa anak sa tao o pasaylo pa. Nganong mapasaylo man tungod kay atong panahon na wala pa siya moagis kamatayan sa cross. Kaya ang iyang kamatayan sa cross, mao man toy pagwala sa sala, pag-iris sa sala sa tanan nga musalig niya, nang mutuo niya. Pero human ato, human siya namatay sa cross, nahimo man siyang nabanhaw siya, nahimo siyang espiritu nga naghatag sa kinabuhi, sumala sa record sa unang Korinto 15:45. Humana ang iyang kamatayon nito sa cross, dahil nahimo na siyang espiritu nga naghatag o kinabuhi. Basa God, Brad Vincent.
2: Unang Korinto
1: 15:45.
2: Sa ingon ni ini, ang kasulatan nagaingon.
1: Kana.
2: Ang unang tao nga si Adan, nahimong binuhat nga buhi.
1: Kana yon?
2: Apan ang katapusang Adan, nahimong espiritu nga maghatag og kinabuhi.
1: Amen. Musa ang Ginoong Hesus, nahimo na siyang espiritu karon nga naghatag og kinabuhi. Tanan nga mo pasipala, batok sa tong Ginoong Hesus. Dili na gid siya mapasaylo. Musa man ang pasipala, kanang imo bang akusahan nga ang Ginoo giyawaan? Mao na siyang klasiha sa mga sulti. Pareha sa gibuhat sa mga Pariseo, maingon sila, sa man si Jesus ang giyawaan man. Mao na kapagula siya ang mga yawa kay gigamit man niya ang si Bilsibo nga punuan sa yawa. Ilahang giakusahan ang Ginoo nga giyawaan. Karon pong panahon na kun ato pa nang buhaton nga maingon ta nga kato si Jesus giyawaan, pasipala na sa Espiritu Santo. Nahimo naman siyang Espiritu Santo karon. O dili na na siya mapasaylo. Kay ang Ginoo dili naman pagkamatay adto sa cross. Katong pasipala sa wala pa siya na namatay, mapasaylo pa to kay mo agi pa man siya sa kamatayon sa cross. Kay mo man toy pagtubos na to, pagpasaylo sa mga sala, pero sa dihang nahimo na siyang espiritu, mga kaigsoonan, muna ay delikado kung imuha pang sublion tong gisultis mga Pariseo nga giyawaan ang Ginoo kana pasipala na sa Espiritu Santo. Nga dili gina siya mapasaylo. So mao na siya sister og brother, ang iyong pangutana unsa man siyang klasihas pasipala? Kana bang giakusaran nimo ang Ginoo ang giyawaan? Kana mo kag unsa man ang Ginoo ang giyawaan man? Kana mo ipasipala batok sa Espiritu Santo kay bisan kanus-a ang Ginoo di gina pwede mayawaan. Kay ang Ginoo gina siya. matarong gina siya. Di na pwede na to ingnon nga giwaan ang Ginoo. Parehas gibuhat sa mga parisyo sa 3:30 ingon diri gisulti kini ni Jesus kay may pipila man God ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Basta, perting klaruhan ni kayo mga igsoon nga ilang giakusahan ang Ginoo nga giyawaan, basta unsa ning pasipala batok sa Espiritu Santo, parehas gibuhat sa mga parisyo nga ilahang gi akusahan ang Ginoo nga giyawaan ba. Mo nang karon pong panahon na dili ta pwede musuon sa ilahang gisulti batok sa Ginoo kay basig ma kita Hinoon mo'y maigo ani. Oh, mo na mga igsoon, kitang mga magtotoo, dili kita pataka sa ato ang mga sulti. Tungod kay kun unsa ra bay atong gisulti diha pud na hukman. 12:30 size mga igsoon
2: sa
1: Mateo. Sumpay anak Brad Vincent.
2: 12:30 size nag-ingon. Sultihan ko kamo.
1: Dayon?
2: Nga sa adlaw sa hukom, ang mga tao maghatag unyag husay.
1: Kana.
2: Bahin sa matag pulong. Nga walay pulos nga ilang ginalitok.
1: 30 city.
2: Gay pinaagi sa imong mga pulong, aga matarungon ikaw. Ug pinaagi sa imong mga pulong, pagahukman ka sa silot.
1: Busa kining pasipala batok sa Espiritu Santo, mo nay precaution na to. Karon bisag kinsa na, basta mo pasipala ka batok sa Espiritu Santo, dili gyud ka pasayloon mga igsoon. Mo na si sala nga di gid mapapas sa ubang huban, sala nga dayon. Unsa man to siya? Kanang imong ingnon nga ang Ginoo nayawaan ba? Oh, binuang na kasi pasipala na siya mga kaigsoonan. Dunay ubang hubad nga interpretation, pero wala kayo'y klarong basihan gid sa Biblia, kanang verse to verse gid nga basihanan. No, naamay maingon nga kanang pasipala batok sa Espiritu kanang sawayon nimong administration sa lokal. Pero wala kay supporting verse ana. Ang naagi supporting verse kanang ang Ginoo gyud imuhang i-mention nga giwaan ang Ginoo. Na imo bitong isulti nga giwaan ang Ginoo, kana mo ipasipala gyud batok sa Espiritu Santo. Mao ginay mas klaro nga gisulti sa Biblia. No, kanang akusahan nimo ang Ginoo nga giwaan, parehas gibuhat sa mga parisyo. So kana lang sister, ato ang ikatubag ani ato ang imong pangutana, unsa man ang klasihas pasipala batok sa Espiritu Santo. Mao na siyang pagsulti o pagdaot batok sa Espiritu, pag-akusar sa Ginoo nga giwaan, mao na ipasipala batok sa Espiritu Santo mga igsoon. Ni Robert Michael, nakaigarugang? Okay na? Amen.
2: Ang okay.
0: Mga pagsulti na bro Mer sa kana katunang murag highlight sa muna kayo nga termino katong ipaambit nimo no.
1: Yes.
0: Gihatagan jog bio sa atong Ginoo no nga mao ni ingon ani. So sa laing ug gamit kag ubang translation murag pagsultig ko ani ba? Pagsultig dili maayo. Katong kang Pablo. Wala ko na itaw nga naa sa Espiritu Santo nga moingon nga si Jesus matinunglo.
1: Amen.
0: O kana siya mga apil sa pagpasipala. Kanang moingon nga matinunglo paunta si Jesus.
1: Yes.
0: Daghan man mga pasipala bisan sa ubang mga sikta gay na ubang mga pasipala sa atong Ginoo.
1: Pasipala. Bantayan na kayo gyud.
0: Kanang si Ginoong Hesus ingon ani kana si Kristo. Nagaito ni Saysay nga si Kristo daw katong gibutang-butang nga istorya bagi buhat-buhatan. Kay ingon ko nga pasipala no, nang mga pasipala.
1: Oh, daghan pasipala. Dili lang kay sa pagsultira Sister O'Brien. Kanang maingon ka nga naamay naman poy relihiyon pod nga nagtuo Brad Michael nga si Hesus kabayo. Kanang ka na? Kana pasipala na.
0: Pasipala man.
1: Pasipala na batok sa Espiritu Santo. Dayon ang Ginoo ko no nangasawan ni Maria. Kana pasipala na.
0: Pasipala na siya.
1: Blasphemy na. Blasphemy against the spirit na niya naapoy relihiyon pod nga pagkatao daw sa Ginoo may anhi si Jesus duha yang asawa si Maria ug si Marta. Kuana mga igsoon, pasipala
0: na. Pasipala na
1: kay ang Ginoo dili na to isipon nga ang Ginoo parehag tao nga mga sawa. Ang Ginoo dili na siya mubati anang mga unod-unod mga butang, tawhanong butang tungod kay ang yan lawas gikuan tog umol to sa Espiritu Santo lalang to. Dili to lawas nga prestong lawas nga mangandoy ta anang mga bahina. Ang Ginoo wala. Ang yan lawas way lama way sala ang yan lawas mao betong ang kamatayon di gani makadunot niya.
0: Mo nang wala maagi siya og kanang kuan Romer kanang
1: amen.
0: Kanang term nga pagtandog og bayi.
1: Oh.
0: Kay pinasahi siya.
1: Musa pasipala na inana nga mga panghunahuna, pasipala na batok sa atong Ginoo mga kaigsoonan. Kanungog ko ana nga ang Ginoo nang gipangasawa niya si Maria, then naapoy relihiyon nga nagtuo nga si Jesus daw yang asawa duha.
0: Balipod.
1: Si Maria ug si Marta. Amo na nakadungog ko anak nila na
0: ko. Gimo na nilang atong ginung mananapaw.
1: Oh, giana ba? Mao na pasipala na mang kaigsoonan. Nay kana maiunta nga ang Ginoo giyawaan. Pasipala na kay mao ginaghisgutan diri sa atong gibasa. Dako na siyang pagpasipala batok sa espiritu. Dili na siya pasaylo. Kuyaw kay na.
0: Kuyaw mo gani mga tudlo, bro Mer. Kada yung ingon nga si Kristo kuan. Kana na ang kuyaw na mga teaching, kana related man na bro Mer og teaching no?
1: Oh, pagtudlo.
0: Ang pagtudlo kana na ang ingon ana. Labi na gibutang na gyud sa ilang relihiyon nga gihimong pagtulon-an nila.
1: Kana mo yung delikado.
0: Na. Nagidugang nagpagtulon ang Biblia.
1: Kana mga tao bitaw Brad Michael nga wala magtuo og Dios, then tungod kay wala sila motuo ni Kristo, ilahan na lang yaga-yagaan, binuangan. Mm. Kana di pasipala na batok sa espiritu.
0: Romer, kana na ang kuan Romer? Follow up question. Kanang kuan panahon sa Bernie Santo bro? Kanang gibuhat at mga kikigalaan bro?
1: Ah, oh, blasphemy na. Kanang pag sumay-sumay?
0: Suhid-suhid ba?
1: Blasphemy na siya.
0: Doon na himot ko sa gibuhat sa tawhanong pamaagi, makakuan ba nga murag ikaagi lang itong kahimuot? Kuan ay magbunal-bunal sa ilang likod unay, dayon na ganito isa nga nagpasan o cross, gibunalan din gitagaya ni inom.
1: Mm.
0: Kato ba? Murag pasipala, no?
1: Pasipala, gyapo na siya.
0: Pasipala siya kay murag bugal-bugal ba?
2: Tinoon,
0: bugal-bugal. Bugal-bugal mo na siya? Awat-awat?
1: Ang kanang pasipala, di lamang sa to ang pagsulti, bisan pa sa to ang mga buhat nga bitaw ko na bang gisumay-sumay ni mga Ginoo. O dili na mao. Naay kasi nati ana Brad Michael nakadungog ko ana sa Marasalapuyan ni nahitabo nga ang mga kaigsuonan na may gibautismuhan Brad Michael.
0: Mm-hmm.
1: Moto nga nasa suba nya na apoy mananggiti nga nakita man sa dito nga mga Kristiyano nagbautismo.
2: Dayon.
1: Di pag naog po niya sa nahuman siya panangot, ang iya pong sugong, iya pong gibutismuhan do suba. Iya pong gibutismuhan suba ba ang sugong? Kaya iyang gisuhit-suhit ang giawat sa mga Kristohanon. Patay ba yun? Patay yun ang maong mananggiti.
0: Pasipala ang maguna,
1: Bromer. Pasipala na.
0: Ang punto ko diha, Bromer, pasipala, ang explanation na sa Espirituhanon. Sa panahon ni Apostol Pedro o Pablo, nganong namatay ito siya, tulang tagagamay pong kuan, si Apostol Pablo, sa diyang naglutos niya ang iglesia sa Jerusalem, ang Dios mo inibatig sakit.
2: Mm.
0: Tungod kaya ang mga tao sa Dios Blumer, naman ko na kinabuhi niya.
1: Mm.
0: Kanang sa episode 3:17, humaan mo to, mapuyo ang Dios sa kasing-kasing.
1: Yes.
0: Mula niingon sa unang Corinto 3:16, kung dunay mo laglag sa templo sa Dios, laglago niya. Masaga ni.
2: Unang Corinto 3:16, wala ba kamo masayod, niya kamo templo sa Dios? Mm. O nga ang Espiritu sa Dios, nagapuyo diya sa sulod ninyo. Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan, o kanang temploha mao kamo.
1: Amen.
0: Kato bro, merong maunang iyang gisumay-sumay pa relate ra gyapon to sa pasipala.
1: Yes.
0: Maunang mauto iyang gidangatan. Tungod kay nag-assume siguro siya nga sama ni Pablo wala ra siya una-una atong paglutos.
2: Mm.
0: Wa siya kabalo ang gibati og kasakit ang atong Ginoo.
1: Yes. Pareha pud sa nahitabo sa una Brad Michael. Dito gini sa bang dapit nahitabo sa San Pablo ni nga nahitabo pod. Amuan ning kasi natian dito sa dihang nagwalita dito dapita sulod sa tulo ka bulan dunay midangat na 40 ka mga kalag ang midangat. Karon kay nagbautismo mi dito sa maong suba aw sapa man to kay di man kay dako. Karon kay namo po nakitang batan-on gayaga-yaga man siya nga ang gipabautismuhan mura dog mga baki. Dangtag mga tulo ka adlaw. Kay kaning batan-on mahilayon man na disco dito sa Pigas Barangay nya usop na sa unang mga jeep bitaw Brad Michael nga naay mga kabitanan diri sa kilid.
2: Oh.
1: Dito man siya ning sakay din pag pahunong ni ana sakyanan wa pa gani ni hunong milayat na siya unang ambak ba ang iyang tiil na lamon bitaw na sa ligid sa atras nga ligid sa maong jeep amo to nga nalatayan gid siya sa ligid ang iyang forma pagka nalatayan sa ligid murag gid siya baki patay gid siya mo na higalag mga ikson kining basta mahisgot ng itang Ginoo, pulong sa Ginoo, ay giyog pasipalahi. Ay giyog yaga eh. Kung magyaga-yaga, magaling ka, kadig yun malikayan, ay giyog bugal-bugal ang Ginoo.
0: Kay... Bisan lang, Kuan Romer, bisan pa ang iyong katawahan.
1: Oh, bisan pa ang katawahan niya.
0: Katong gi, paambit ni mo mga kasinatian. Dahil katong kang Kuan Romer, apil man tong kang Elisio ka ba, teka?
1: Oh, kato.
0: Si Elisio, binuangan sa mga, gipasipalahan siya, taong upawon.
1: Ang propeta si Ginoo.
0: Oh, propeta. Binuangan. Kunis-kunis niya sa mga oso.
1: Oh. Busa kaning pasipala batok sa espiritu, giingon diri mga igsoon sa kaning kuan. Bato nga versikulo 31 to no sa Mateo.
2: Mateo.
1: Giingon diri, therefore I say to you, every sin and blasphemy, pasipala, tanang sala og tanang pagpasipala, kanang blasphemy, every evil, tanang daotang sulti, abusive.
0: Correct.
1: Pag-abusar ba? Iabusaran nimo ang Ginoo. Injurious speaking, na makapasakit bitaw sa pagbati sa Ginoo, or indignity against sacred things will be forgiven people, but blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Dili gid mapasaylo basta sukuan mo guna og sa Tagalog paglapastangan, no. Muhang giabusaran bang Ginoo, gasulti kag mga daotang mga butang batok sa Ginoo, dili gid na mapasaylo. Mao na igsuon sa nangutana. Unsa man ang sala, kana pagsulting binuang,
0: di maayo,
1: imong akusaran ang Ginoo nga, giyawaan ang Ginoo, kana mo'y number one yun. Muna, kita mga igsoon, mag-amping sa itong sanultihan, kay sumala sa 36 o 37, kung unsay ato ang gipamulo nga walay pulos, maghatag-tag husay. Di lamang sa side sa mga tagawas, bisa nato. Kaya ang atong sinultihan, dapat pa ba itong sinultihan, kanang makaayo ba? Kanang ingon bitaw sa episo?
0: So, angay sa gayon?
1: Angay sa gayon, episo 5. Mura na anas 39, Bert Vincent. Episo 5, atong tanawan ha.
2: Episo 5. No,
1: kaya ang sinultihan God sa mga balaan, dili na ng mga binuang.
2: Mm.
1: Okay, dili. Tris.
2: Episo 5, versikulo?
1: Tris.
2: Apan ang pakigilawas o ang tanang kahugaw?
1: Kana?
2: O kadalo?
1: Kadalo,
2: Ayaw gayud ninyo kini paghisguti.
1: Dili gid gani paghisgutan.
2: Sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan.
1: O katong mga sulti, mga paghisgot nga dili angay sa mga balaan. Dili gid ipasulti gani ni Pablo. 4.
2: Ayaw ninyo gawia ang kalawayan.
1: Dayon.
2: O ang sulting binuang.
1: O kanang mga sulting binuang.
2: O ang mahilas nga katistis.
1: O kanang hilas ang mga siaw-siaw, yaga-yaga. Dili na pwede. Dayon.
2: Mga butang kini nga dili angay.
1: Unsa may angay na ay?
2: Kung dili himua hinuo ninyo ang pagpasalamat.
1: Kana mo'y angay na tong hisgutan, mga pagpasalamat. Sa 5:19 anak, mga pagsultihay kamog mga salmo. Basta Brad Vincent.
2: Bag sinultihay kamu ang usa sa usa.
1: Muna ang nga isultis mga Kristwanon, mga magtotoo.
2: Sa mga pulong sa mga salmo.
1: Kanang mga pulong sa salmo, ato ang hisgutan.
2: Ug sa mga alawiton.
1: Padayon.
2: Ug sa mga awit nga espirituhanon.
1: Padayon pagyon.
2: Nga managawit ug managtugtog, nga magadayig sa Ginoo uban sa bugos ninyong kasing-kasing.
1: 20.
2: Nga sa kanunay magpasalamat kamu sa Dios.
1: Amen.
2: Amahan tungod sa tanang mga butang.
1: Dayon.
2: Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo.
1: Amen. Busa mo nay angay nga isulti, angay nga mugwa sa baba sa mga Kristohanon, mga kaigsoonan. Kay basin og sa ato ang pagsulti, makasalahin noon ta sa Ginoo. Mao na nga angay gyud nga ang atong mga sinultihan, atong bantayan.
2: Amen.
1: Og ni David pa, si David sa Salmo 141:3. Bisan si David, nag-amping siya mga inisturihan.
2: 141:3. Butangan mo o Jehova.
1: Amen.
2: Huwag bantay ang akong baba.
1: Butangan mo o Jehova, huwag bantay ang akong baba.
2: Bantay ang pultahan sa akong mga ngabel.
1: Oh, tanawa. Basta ang atuang baba mga ikson, pabutangan o mabantay.
2: Mm.
1: O ni David pa, kay kanya itong baba, dali rang masipyat.
2: Tinood.
1: Dali rang maligas.
2: Mm.
1: O bisag magtotoo na ta, pero kung dili ta makamatikod, masipyat na sa ito ang mga sinultihan. Muna ang Ginoo nagi si precaution, bantayan yun ang ato ang ngabil, pabutangan o bantay. Dugangi, Vincent, 32:9 sa Salmo Gyapon.
2: Salmo 32.
1: Oh. 32:9 sa Salmo.
2: Nag-ingon.
1: Oh.
2: Ayaw kamu pagpanig-ingon sa kabayo kun sa mula.
1: Padayon?
2: Nga walay sa labutan.
1: Oh.
2: Kangkansang ulo ug baba, sarinda ug bukado. Pagapugngan aron dili sila magaduol nganha kanimo.
1: Busa ang dili daw ta managingon sa kabayo kun sa mula nga nagkinahanglan og bukado, rinda ba. Kay aron nga naay busal ang iyahang baba, no inana mo na nga si Santiago, manto ka ni Santiago sa Kapitulo 3, bantayanan ang nila. Kaya nila, musulting panalangin, musulting pagdaot, pagtunglo. O muna, ang sinultihan sa Kristohanon, katurag yung mga pulong sa Ginoo may ato ang angay nga isulti. Mm. Pagsulti og mga pulong nga angay sa higayon.
2: Amen.
1: Manang salamat kayo sa Ginoo mga Igsoon no. Sa pangutana kay pinaagi pos pangutana di natabangan unta matagusan nato.
2: Amen.
1: Salamat sa pangutana mga Igsoon.
0: Next.
1: Sunod pangutana, Brad Vincent.
0: Sunod pangutana, Brad Vince. Ato deng oras mga suheng tigpaminaw, alas 7:54 na nining kagabion.
1: Naglaom ta nga natagbaw ang nangutana ato.
0: Lagi.
2: Kining pangutana, Brother Mer, Brother Mike, mangidyo tiod-tiod na ni, wala na to natagaan og pagtagad. Usa ni ka Sister Gyapon, iyang gipaabot nga pangutana dinhi sa kahanginan nga amin mga igsuon. Kining pulong bahin sa magtiayon ba? Mm. Diri sa unang Corinto City, versikulo 10,
1: yes, ugunse.
2: Mm. Pangutana lang. Ang bana nabautismuhan. Pero wala nagkinabuhi. Mm. Hantod nagbulag sila sa asawa nga magtutuo. Na magtutuo nagikan pa bata pa. Mm. Dili gud unta sugot ang asawa nga magbulag. Pero ning biya gud iya bana. Bisan unsa istorya sa iyang bana ngadto sa iyang asawa. Wa nay respeto. Unya karon daw gusto mangayo pasaylo iya asawa. Pero dili na musugot iya asawa kay sige na niya gibuhat nga kadaaway ngayo pasaylo magluhod.
1: Ah, iya pangutana. Iya pangutana brad nga iya habang dawatog balik unsa iya pangutana?
2: Oh. Iya pangutana nga siguro kaning iya hambana dili ni magtutuo kani anto.
1: Oh,
2: dayon nakadangat. Dayon pero nakadangat unya wala nagkinabuhi.
1: Mm.
2: Unya hangtod nagbulag sila sayang asawa nga magtutuo nga gikan pa sa bata pero nya dili gud unta musugot ang ayang asawa Brother Mer.
1: Oh.
2: Unya magbulag pero ning biya gud ang iyang bana. Ang katong bana nga dili kani adto magtutuo nya nakadangat pero nakigbulag siyang asawa.
1: Mm.
2: Nya bisan unsa istorya siyang bana ngadto iyang asawa wa nay respeto.
1: Wa respeto dayon.
2: Oh. Unya karon daw gusto mangayo pasaylo iya asawa. Oh, iyang bana siguro ni.
1: Mayo kay mga nangayag pasaylo lang.
2: Mm, pero dili na musugot iyang asawa.
1: Mm.
2: Kay sige na niya gibuhat kada away. Pero ngayo iya pasaylo. Magluhod pa. Wala lang na pahuman iyang kwan.
1: Okay, ito basahon mga ison ang ingon niya verse. Unang Corinto City Jesus, Bert Vincent.
2: Mm. Ang unang Corinto City Jesus, nag-ingon. Apan kanila nga mga minyo na.
1: Kana?
2: Ang akong tugon, dili hinuon ako ah. Kundili iya sa Ginoo.
1: Sa mga minyo na, mga minyo na.
2: Maunga asawa, dili gayod magbiya sa iyang bana.
1: Ang asawa, dili gayod magbiya sa iyang bana. Ngayon?
2: Apan kung siya mubulag man gayod,
1: kung ang lalaki mubulag yod,
2: kinahanglan magapabilin siya nga mag-inusara.
1: Ngayon?
2: Kundili man, kinahanglan magpakiguli siya sa iyang bana.
1: Dayon.
2: O nga ang bana, dili gayod magbulag sa iyang asawa.
1: Oh, vice versa ba na siya, no? Mm. Dusi daw, panayin pas dusi.
2: Ngadto sa uban, ako magaingon, dili ang Ginoo. Nga kung kita adunay igsoon, nga may asawang dili magtotoo, o kini siya buot ra nga makigpuyo kaniya. Kini siya dili gayod niya pagbulagan.
1: Oh.
2: Og kun ang usa ka babayi may bana nga dili magtotoo,
1: parehan niya.
2: Og kini siya buot ra nga makigpuyo uban kaniya. Kini siya dili gayod niya pagbulagan. Padayon?
1: Dili gayod bulagan. O di aras sa kutob.
2: Amen.
1: Ang iyahang gisayt nga bersikulo diri sa City James, din iyahang gibase sa iyahang kasinatian. Nag-ingon diri alang sa mga minyo, doon na ako'y usa ka sugo nga dili akong kagalingon, kundi niya sa Ginoo. Ang babaeng minyo, kinahanglan dili mubulag siyang bana. Kung mubulag siya, kinahanglan dili siya magminyo pag-usab, o ka makiguli siya siyang bana. Kung ang bana, kinahanglan nga dili makigbulag siyang asawa. So, ang insakto, gid-unta nga kaminyon, dili gi sila magbulag.
2: Ginoon.
1: Oh, bisag unsay mahitabo. Karon, ang iyahang bana kay dili pa to magtotoo pero nakadangat, then wa pud magkinabuhi og mag-away sila. Ngayon magtaayo na among gani panahon nga mag-away. Dayon imbulag iyang bana ba no?
2: Mm, ibulag gid iyang bana.
1: Dayon karon mibalik.
2: Magigbalik na pod.
1: Nangayog pa sa ilo, nagluhod pa gyud. Awdi, kana kay nangayog pa sa ilo, dawaton gyud na siya kay bana man. Sa kun saon. Kay ang Ginoo bitaw, sa Mateo 18:21, ningon si Pedro, kapila ba nako pa sa iluang akong igsuon Ginoo?
2: Tinuod.
1: Kapito ba? Ato dang tanahon. Brad.
2: 18:21.
1: Oh.
2: Unya miduol si Pedro og miingon kaniya.
1: Dayon?
2: Ginoo. Hangtod ba makapila makasala ang akong igsuon batok kanako? Og pasayloon ko siya. Makapito ba?
1: Nangutan na si Pedro kon hangtod kanusan niya pasayloon ang iyang igsuon nga makasala batok niya.
2: Kapila ka.
1: Na siya makapito ba? Siya itubag.
2: Si Jesus mitubag kaniya. Wala ako magingon kanimo nga makapito.
1: Oh.
2: Kundili kapituan kapito.
1: Bot pasabot kapituan kapito. Bot pasabot nga kanunay mo pasaylo. Sa nakasala. Labi na kayang bana kay mas yano ra kay niya pasilon kay iyang bana. Busa alang nimo sister nga nangutan na kalabutan ana niyo hang personal nga kahimtang. Ang labing maayo na may misunderstanding ning magtiayon dahil ang imong bana nang ngay man nimo pasaylo di, labing maayo pasaylo on kay bana man. Ang gingon diri nga kung makigbulag manggaling siya mumulag manggaling siya pero kinahanglan pabilin siya nga dili magminyo. Pero kay makiguli man siya ang iyang bana makiguli man o ang bana kinahanglan nga dili makigbulag siyang asawa bot pasabot makiguli di naran niya ang katungon iya habang dawaton kay iya manang bana kay ang kasulatan good sister kung mabasit tag prinsipyo sa Biblia ang magtiayon dili gid pwede na unta magbulag-bulag
2: tinuod
1: di gid na pwede magbulag kay og mag inana manggaling anong gamin niyo mamo
2: muna
1: nga magbulag ra man day mo dapat na sa ulitaw pag nalaga gi klaro gid ay Brother Michael no
2: tinuod
1: okay ini kamin niyo na diha nang problema mo na nga alang sa mga naminarong mga batanon klaruha gid ninyo kay para dili na mo mag mahasol pa ini kami niyo na kay magbulag-bulag naman niya ay. Sa Biblia, sister, nga nangutana, ang prinsipyo sa Ginoo, dili gid siya sugot anang magbulag. Malakias 2:15.
2: Malakias 2:15 og wala ba siya maghimo o gusa?
1: Adari atong masahon, Brad Vincent, kay mas yano masabtan ng gipanin version. Wala ba ka mong hiusa sa Diyos sa lawas o sa Espiritu? Sa kaning pagkamagtiayon, dini basta-basta kay gihiusa sa lawas o sa espiritu. Unsay tuyo niya ni ini aron makabaton kamo mga anak nga tinuod nga katawhan sa Dios. Busa pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa pagkasal kaninyo sa batan-on pagabo. Nga naman dili ko gusto nga magbulag kamo. Busa ang Ginoo dili siya gusto anang magbulag. Nag-ingon ang Ginoo ang Dios sa Israel. Diha basahan Brad, disay sa
2: 16.
1: Malakias.
2: Kay gidumtan ko ang pagbinulagay.
1: Gidumtan ko ang pagbinulagay. So dili gid pwede nga ang magtiayon magbulag.
2: Tinuod.
1: Inana kay mibulag iyang bana dayon ming uli man nangayo mapugpasaylo di naran ni mo sister ang katungod nga pagdawat niya kay mo manginang bana bisan pag unsaon. Ato bangas Ginoo bana mangina nimo. Ato bangas gobyerno imo manginang bana.
2: Bana.
1: Aw mo na nga ang ingon sa Biblia gidumtan niya ang pagbinulagay. Mana nga nindot og mag-uli na lang pud mo sister dili na magbulag maglagyo kay
3: labi nag dili ra dagway na mangulan ang ulata
1: oh.
3: Wala ra mangulata
1: wala yung mga physical dili mangulata ba dili mang og sa kuan pa dili mamukbok no
3: sini binoy ko na ba Benz Mateo wa mo koy rason diha bro meron mambulag bisag sa hinungdan gawas kung nakikilawas ang imo ang
1: tinaw kana ra bang kikilawas
3: oh gidaw
2: disnoy binoy bi og magaingon ako kaninyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa,
3: diha, bulag.
2: Gawas yes. Ko nang hinungdan mao ang pakighilawas.
3: Kung pakighilawas mo hinungdan, pwede ra ka mabulag.
2: Og unya mga asawa siya aglain. Nakapanapaw siya.
1: Yes.
2: Og ang mga asawa sa usa ka babayeng binulagan, nakapanapaw.
0: So ang punto diha mga suking tigpaminaw, labi na sa nungutana, wala ra ba na kanak kay mo balik, Romer, nangay pasaylo.
1: Oh.
0: Gawas lang makita.

0: Ana, labi na gitambaga na ka nga. Ayaw na. Ma, ingnan pa hinong kag na. Di man kapatuo sa una, ingnag magtutuura. At tumakas gawas. Subot ipasabot, pwede mo bulag kung hinong na pagkikilawas. Then kung wala rana, then ang ipasaylo, bro, mer.
1: Yes.
0: Pasaylo ni mo.
1: Pasaylo, on.
0: Oo. Oh.
1: Labi na walay laing maura nang kanalihok mag-away sila bulag
0: din bulag din
1: okay. Nadala ra man sa mga laod-luod ba
0: oh wala no
1: sultihan po niya bugat bugayo
0: oh
1: onde si bat then pag human na pod magbugnabog na na balik na pod kay magiuli wala yung reason nga din niya dawaton
0: Okay.
1: Gawas lang kung nunay na ilain iya pa na then manikbas mamukbok makaong sa ikuan murag valid siya nga
0: reason murag valid ra nga reason
1: kana siyang kana ganing wala lang kagionsa na yon king bulag labi nag tanaw nga medyo minus minus og income din imuhang bulagan bisan pag maadto ka sa abogado katawuan ra ka sa abogado maingon ra na siya nga kani inyo ang problema wala man ni 99% wa ni libros balaod mana ra na kay ang sa legal kung maadto tag legal valid na siya kung pananglit imong asawa imong gikulata imong asawa makigbulag anay punto na
0: kay
1: mandapat man mandapat man ka pero kana lang problema lang nga, financial assistant, kanang ang imong sweldo, gamay ra, dili na reason nga ibulag ni mo. Samot, nag-addo ta sa Biblia, supak ay na sa balaod sa Ginoo. Nga kana karonster kay nangayo magpasaylo ni mo, di, ang among ikatambag, mas labing maayo nga imong dawaton tungod ug alang sa Ginoo.
0: Dahamang na itabo na bro, mer, akong papasang nagmama, kahit tabo na lang, bupan ni akong mama, niuli silang kuan barangay.
1: Oh.
0: Labay panahon akong papa ni uli pod. Mutambag pod ang mga inahan nga. Ala apa sa tong mga asawa dito? Kaya ini kalinaw linon apason pod niya mo kuyog pod akong mama.
1: Kay nangutana man ang sister, siya man gyoy magtotoo daan. Da sa pagminyo ninyo nakabalo na ka nga ang kining kinaiya sa mga taong di magtotoo ina na gyud.
0: Nakadangat man pinaagi siguro.
1: Nakadangat pinaagi man niya. So, ikaw maoy sulundan ana.
0: Pwede kay ikaw ignon sa imo ang kuan, sala man imo nang ingon ana kay mo man imong gipili.
1: Oh,
0: pwede kay ignon ana.
1: Kini laging sa batan-on pa tambagan sa mga mugula magtuman sa gusto.
0: Tuman man.
1: Mo resulta na gyud lagi inig maminyo na.
0: Mm.
1: Pero kay ikaw may magtotoo sister, naa nimo ang tanang pailob.
2: Sinoon.
1: Kung binaldi nga pailob, kung kulang pa na dugang ipagyod.
0: Binukaga.
1: Binukaga or unsa ba niya kay imuha man ning gituyuan nga namin yung kagtagagawas.
0: Oh.
1: Kung wala siya ay laing bay, nga nang di man nimo damaton. Kung di po siya bang, di lang po siya bang ngulata nimo, di sa man dapat, nga nang dili man damaton. Nga nang nga ay magpasaylo.
2: Unya og mangulata, brad?
1: Ah, og mangulata, naan niya ang katungod. Pero dapat, di gid siya maminyo.
0: Oh, mo ay kuan.
1: Kaya ingon niya, kung makikbulag manggaling, mubulag manggaling, ang kinahanglan dili siya magminyo. Magpabili siya ang inusara.
0: Ang kang Pablo nga teaching, kung mamatay, pwede na magkamang itaglain.
1: Oh, kaya ang kaminyoon,
0: nabugkos.
1: Nabugkos man ka kon buhi pa ang imuhang bana.
0: Roma, bro.
1: Sumala ni Pablo
0: sa Roma.
1: Sa Roma.
0: Dos?
1: Ah, City.
0: City. City dos.
1: Okay.
0: Ug tres.
3: Roma, City, dos. Tungod ni ini, ang babaeng minyo gipasakop sa kasuguan. Ngadto sa iyang bana. Samtang magabiling buhi ang bana. Apan kun mamatay ang iyang bana, siya mahigawas na gikan sa kasuguan, mahitungod sa bana. Sumala niini, siya pagaisipon nga mananapaw, kun makigpuyo siya glaing lalaki. Samtang buhi pa ang iyang bana, apan kun mamatay ang iyang bana, mahigawas na siya sa maong kasuguan. O kun mamana siya glaing, dili siya mananapaw.
1: Mawagin na siya. Ang usa ka bana o asawa ba, unya na mahimong gawas nun nga maminyo sa lain, kung pananglit, wala na siya ibana, wala na siya asawa. Kanang ipahuway na ba? Namatay na. Mauna nga, mauro ba na yung common karon, Brad Michael?
3: Tinood.
1: Mauna yung nahimong common nga sitwasyon sa mga magtotoo o nahimong problema sa iglesia lokal. Kay pag di magkasinabot gani, gamay butang, bulag, ngitaan pong lain, tipo na pod, problema kay sa lokal ng inana.
0: Ang ending pag pangita sa ikaduhan aragya pong batasana.
1: O naragya pong batasana.
0: Ang kasagaran sa kaminyo on bro mer or sa minyo labi nag batasan-batasan lang jud labi na og maabot ang panong pailoban nimo ngadto mahupay ra pod. Pailob ra may
1: pailob ra man.
0: Kinanglan. Paubos pailob kung mahimog muhila ka sa agis pa pailob na lang.
1: Kay kaning ilahang nasabtan ako sa pangutana. Ang kaning ilahang mga away-awayan gumikan na ni sa mga misunderstanding mga kinaiya. Kaya kanang maingon nga musulti, wala na yung respeto, moro man na. Pero kung ano gani, third party na gani hisgutan,

0: aw dili dili katungod na niya nga dili siya madawat kay naamay third party. O, pero og wala lang, wala po yung mga pagpandapat ang bana, maura nang hinig mag-away mo, magbulag-bulag, dayon, mga inapagpasaylo kay makikbalik. Ang giingon rapat niya nga, kung mabulag siya, o kirag mabulag, pero kinahanglan, kung makikuli magganing siya, dawaton po ni mo imuhang bana, kay imo ng bana. Mm. Muna, inana, sister, no, ang panlang ster, kanang inyohang kahimtang ka nun, depende ra mga gulat ninyo, unsa ninyo pagsulbad inyohang problema, kay makabumay magtiayon. Ang importante nga kun inana dawaton nimo siya tungod og alang sa Ginoo. Tungod og alang sa Ginoo kay naaman nimo ang tanang pagsabot kay ikaw may unang magtotoo. Angay jud kang makasabot sitwasyon sa imong
1: wala mo kay mabasol na imo lang tinuyuan.
0: Hindi pu ka makabasol na lain kay ikaw ra man poy nagkuana na. Nagpili ana. Mao na lang na Esther.
2: Labi na gitambagan kas mama, lola.
0: Oh.
2: So si hagyod lang. Day. Ana. Karon kay nagbuot man gyud sa mga elders, maigsuon.
0: Yes, tinon.
2: O ay di nang tagagawas ha. Unya kay mutuo man gyud ka sa imong gusto di. Mo na hitabo. So, iampo lang na nimo sa Ginoo ang dugang tambag na mo ana. Iampo nimo sa Ginoo imong bana o nasa tanan. Gawas nga nagampo ka, ang problema man lang pud lagi og nangandoy tang mabag-o atong bana o atong kauban kita mismo. Mo na yun sa ka problema kay ang giingon ni Pablo diha o Pedro kanang sa unang Pedro province.
3: Oh. Tres,
2: uno, may tungod sa mga asawa nga nakabanag dili magtotoo.
3: Mm.
2: Oh, gawas lang ikaw ang pukas Ginoo niya sa imong bana dili makita nang imo ang gawi, lisod na.
3: Mm, tres, uno. Ingon mo nusab kamong mga asawa.
1: Mm.
3: Magpasakop kamo nga mas tinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana.
1: Mm.
3: Aron nga kun aduna man kanilay wala magatuo sa pulong, basin pa makabig sila sa walay sulti, pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa.
2: Sa ato pa. Oh, dos.
3: Dos. Sa diha nga mapaniid nila ang inyong matinahuron og maputli nga kagawian.
2: Sa to pa, doon na sila mapaniid. Kanang mapaniid ba, sister?
0: Yes.
2: Nagpasabot, bisag tagagawas na siya, inigmahubog, istorya ra siguro, wala po ka dapati.
3: Oh, kayo
2: dayon, ba? Oh, pailub ka, dayon, magtuto mga kayo, ikaw may nakabalos ka matuoran.
0: Yes.
2: Dayon, ipakita nimo ang imong dubling nga kanan ang pagpailob bisan og na siya gibuhat ingon ani kay na may gipamit ang magulang bumir ba.
0: Yes.
2: Napoy ingon ang kahimtang ba dayon nakita siyang ba napailob ra mangyud siya bisan og buhatan siya ani dili mangyud.
3: Kagabi
2: gipamit. Oh, gipamit ka gabi eh. Gidiasig sa mga batan-on.
0: Yes.
2: Oh, yang people mangyud sa tabi na enjoyment kapud karong adlaw.
0: Hmm.
2: Ang ending yang ba nakita sa iyang kun di mangyud kung asawa ingon ani kuan mangyud, butan mangyud.
0: Pailob ra gyud.
2: Oh, pailob mangyud siya. Nakadangat. Nagamit pa si Ginoo ang iyang bana nga usag mo.
3: Pitugo,
2: na. Dapit sa pitugo, usa ka elders siya noon. Sa to pa, nakadangat siya sister uban sa mga pag-ampo. O sa Ginoo din uban po sa iyang pagkinabuhi. Ang problema lagi nag-ampo ka, unya ikaw nga asawa.
0: Yes.
2: Ang imong kinabuhi sa Ginoo, wala niya makita.
3: Mauligi,
2: basig tibaran po kayo, mo nang nangluod siguro.
0: Oh.
2: Hilayas-layas. Dahil nakita agyod niya nga, pagkauli na, pagkabugnaw na sa ulo. Ayun, nakaila na siya nga, di agyod ay mo yung solusyon eh. O balik na po. Ingon na basing naamugod po yung sakit nga isto nga makapangpangluod po ta ba o sa lang termino?
0: Oh, tinawad.
2: Murag mo kayo nga po ta, glami ha po na ni ikuan oy kay murag wa naman ta ilha nga labi nagmuingon po rin ta sa Biblia, ako goy ulo o. Nga wala mo ko ilha nga ulo, ano murag ko ano kaya?
3: Mamao sila, ani brad, kay Molag eh, nakadanga to, pero ang babae nga magtotoo, miagi pa o kulata, punog-unog. Kay niya, tungod kay naman si Kristo, pailiw brad siya, luhod rin sa kanunay sa Ginoo.
2: O basin ka haog. Nakaila na to, ako magod po rin pinilian.
0: Tinawad.
2: Luhod lang yun sa Ginoo.
0: Ang contract.
2: Nakadangat yun, bro, Mer.
0: Namay, kaning sumpay na to ang kaning sa City Teresi. Kaning version kong basaw na, kung ang usa ka babae nga Kristohanon, maminiyo usa-usa ka nalaki nga dili Kristohanon, parehan niya. Apan, miuyon ang maong nalaki sa pagkigtipon kaniya, kinahanglan dili makigbulag ang babae sa maong nalaki.
2: Ayon.
0: Ang Kristohanon na yun makigbulag.
2: Mm.
0: Kaya ang bana nga dili Kristohanon, dawaton sa Dios, pinaagis pagkahiusa sa iyang asawa. O ang asawa nga dili Kristohanon, dawaton sa Dios, pinaagis iyang pagkahiusa sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili pa ingon ini, may sama ang ilang anak sa mga pagano. Apan, anang kahimtanga, dawaton sila sa Dios. Basta importante na ay sister nga, inanang, mambana mga ikpasaylo yung wawang po'y laing sala maura mo nang ilahang misunderstanding dawaton dahil na mo kay ginawat naman na sa Ginoo
2: Ginood
0: klaro dahil kayo na nga version dari sa City 13 o 14.
2: Kaya mga gipabot nga mga tambag igsoon, murag tagunta na lang ni, waman din kabalo sa pure ninyong sitwasyon diha.
0: Pamantang kabalo sa side sa Lucky Brands.
2: O, maglaumi nga na sabta ni mga among tambag nga mahaom sa sitwasyon nga ingon ani kung maabot ang panahon nga basig ang amo katong punto bro mir mga wala ray lain.
0: Yes.
2: O, dayon basig na sa punto nga load-load na, or dawaton.
0: Oh,
2: ang among mga tambag nga unta masabtan nimo sa side kay bisag wa mi kakita sa kuan nimo.
0: Yes.
2: Naglaom pod mi nga bisag ang alami mga tambag din nga murag or gitapik nga wala mahaom sa sitwasyon basig pipila lang pod ang imo ang gihatag nga view. Kay kana kun nga pangunta na bro, bes muraman og lahi mo iyang example sa lahi nga kuan ba person.
0: Mm.
2: Oh, pero ang amang tubag murag nimo na mo na kuan.
0: Okay, kita so, dili patawan sided bird my game. Iwa mangunta ka balo sitwasyon sa oh, bana pod. Mm. Maot man ang one-sided ta. Ato ah, unsay gingon sa Biblia, mauro pa itong itambag, okay. Inasig.
2: Mauna nga, katuamong tambag, basig na ay mga sitwasyon ninyo diha nga nakuan to, nahaom to.
0: Yes.
2: Nga mo pong ipamulong diri. Aw, salamat sa Ginoo kong makatabang, maglaumi nga natabangan po ka ato ang among pipila nga gitambag nga pinasika lagi hapon sa kasulatan. Then bro, mer, murag, 1 minute, oh, wala lagi do, alas 8. 15
0: na.
2: 15 na yun mga suking tig paminaw na. Sa kihapon katong alawiton kaganihang ang lakang sa pagpanaw ko usakad to ka kung sa itong igsoon tawag talang mo may request no kay mo pa yung pagbalik pod so sa kihapon ang atong katapusan ng alawiton bro meron dili mawala
0: amen
2: so continue ragyapon siya mga suking tig paminaw sa kihapon tambay ka mo diha samtang nagprepare usab kami diri mga suking tig paminaw.

0: ang pagbalik sa Ginoo, doon na kayo mo i-title ato mga suhingtig paminaw.
1: Amen.
0: No?
1: Doon na gyud.
0: Kinanglan mga damta kay ang pagbalik sa Ginoo doon na gyud kaayo.
1: Amen.
0: So sa gyapon ato mga mag-awit, si Sister Rose Ann Canoog gikan sa Iglesia Smith Salip. Sa gyapon ang ato ang iyang kauban. Si Sister Gisa Tumagad gikan sa Iglesia sa Tabina. Og si Brother Janjan Gilia gikan sa Iglesia sa Pagadian.
1: Anak ni Bert Charlie.
0: Anak ni Bert Charlie, nakakangkas ngalan ato
1: ba? Wa puta kabalo sa ngalan to. Kalimot ta.
0: Charlie, usa pin Bert Charlie.
1: Brother Charlie.
0: Sige lang. Wala ka pangutan na sa ngalan mga swingting paminaw, no? Ito sa atong sa sunod, atong ilailahon.
1: Charlie, Ramagot.
0: Oo,
1: basta ka. Pedro, wala kong balong kung sa'yo abli, no? Pedro, Pablo.
0: Hindi nga nang lag Pedro nga, saan eh? Simon kay?
1: Oo, Simon.
0: May abli, no? So, og ang, og sa uban pa, si ang guitarist, si Brother Lee Minyo sa Langgihapon, gikan sa Iglesia sa Lapuyan. So mga suking tigpaminaw, no? Wala naman tayo panahon alang sa pagpambit. Sumadto na ta sa mga pagbasa, sa mga nag-comment. Bro Mir, Robins, akong ihatag ninyo ni Bro Mir ang mga pagbasa.
2: Bisan pa kang Crystal Zid o kay Maningo. Yan sa dili pa, bisan pa sa atong igsoon dya sa Beats, no? Bala ni Nanay Josabit Daes Tangaro. Sabihan na lang manang, no? Si Sir Jean Tangaro Bataluna. Bansiambana nga si Brother Alan Bataluna. Og bisan pa kang Alfred Algar dia sa Tabina, na siya sa barangay Mabuhay karon. Bisan pa kang Sister Jimalyn Grantun. Amin, mayong gabi mga igsoon. Watching from Argao. Sa Region Sibin area, Visayas. Bisan pa kang Brother Sinina. Bro, congrats no. Magong minyo. Roel. Bro Roel.
1: Kasal
2: naman sila. Kasado na. Bisan pa kang Brother Rafid Dinggal. Amen bro. Dayon kang ZR Sibuyan. Bisan pa kang Sister Marlene Sakarias Banghula. Bisan pa kang Sister Lydia Dumaog. Kang Sister Diana Bakwaha. Kang Brother Rooney Saga Dalaygon ang Ginoo. Bisan pa naasya karon sa Iglesia Lokal sa Carmen Bohol. Amen. Kumusta diha igsoon mga kaigsoonan diha sa Bohol. Og bisan pa kan Sister Jezebel Ebero Maglangit. Kan Sister Aribado Quinijin. Kan Brother Gifty Cabrillos. Kan Brother Alvaro Galito. Kang Leonila Lobiranis Pahis Gerbolingo. Bisan pa kan Sister Amay Romo Brangan Emilio, no? Ani mo ni nangutana. Bisan pa kang Nancy Siliana diya sa Iglesia sa Cagayan. Kang Brother Efraim Yanko Kadilinya diya sa San Juan Sikihor. Kumusta brother? Nang Brother Vicente Gapol. O diya sa Lasi nilang Sister Sarah Batlag. Nilang iyang bana si Brother Vinancio Batlag. O bisan pa kang Armando Ulitres Culiamar. Anak kini ni Brother Pedro Culiamar. Kang Ryan Mata. Anak manini ni Brother Marcial Mata bro.
1: Okay. Ryan.
2: Niya naara po ni siya sa Tultulan. Kunya atong pagbisita na mo sa Tultulan, usap po lang tanin tumong.
1: Natultulan, Rabah.
2: Oo, natultulan. Nasa Tultulan. Bisan pa usab kang Porfirio Tubal, kang Ramil Binano, kang Salig Arnae Salvador, diya sa Iglesia in Bacoor, Cavite. Amin. Kumusta diya sa mga kaigsoonan sa Luzon? Purihin ang Panginoon. Bisan pa kang Bing Sumagang diya sa San Juan Sikihor. Kang Nins Moon Pulinar diya sa Church in Cotabato City. Kang Brother Bethlehem Sabayton, Church in Usamis. Bisan pa siyang anak na si Brother Jumar Sabayton. Ubahan nilang Sister Lorna Villalon. Kumusta diha Sister Lorna? Uban sa imuhang pamilya nilang Brother Lil Villalon. Kang Sister Mirasol Aranjuez diya sa Dimataling. Kang Brother Sofonias Gahuman.
1: Nangumusta siyang Brother Piala.
2: Nangumusta siya. Amin mga kapatid. Kang Kristo, Jesus. Nangumusta ko palihog ni Brad Fredo Opiala. Na nakauban niya po sa pagdapig sa kamotoran. Amin. Pagdapig yun. Bisan pa kang Alex Cabrillos. Bro Boy De Los Santos. Kang Bro Pipi Pandak. Kang Bro Gil Batoy. Kang Bro Joel Ragas. Kang Bro Rolando Badiang. Kang Alex Cabrillo Senior o sa Junior, kang Margie Cabrillos, kang Zifte Cabrillos, ya, bisan pa kang Boy Pasage, o bisan pa kang Hannah Lizar Reliab, kang Godion Valenzuela, Church in Valenzuela, abing family, kang Margie Balambao Suaner, nakasunod ka Brad.
1: Amen. Ni Junadel Kulango, o ni Jilly Orlasan sa Church in Coronadal City, ni Rusmik Bakya Carion, ni Yasmin Salip, ni Alberto Rubio Palarao, Analisa Reliab, Homana, JB Kumayas, sa Sultan Kudarat, ni Aquino, Abner Ribeiro, kumusta bro? Gabel Tumanda niya sa Mactan Lapu-Lapu, o yung anak ko ni. Mirasul Aranuiz, Ricky Akain, niya sa mga Nortin, no? Agotalak, Elmer Tomo Kayari, akong sangay, nasa Ninoy Aquino ni. Cassandra Wen Bilotindos, diya sa Iglesia Di Mataling, og ni Elizabeth na Basilia Di Cafe, sa Church in Maramag, Bukidnon. Ni Nora Kubol, si Kuya Kababat, diya sa Church in Salog. Og ni Kanisya Kaliaga, sa Church in Alabil. Ni Jill Polinar, Kaburnay Edgardo, o ni Padaw Ponce Arnel, diya sa Church in Tarlac. Og ni Don Romantic How, ni Lucina Kalimpong, ni Richard Manlangit, og ni Sabas Kublan, Brad Sabas Kublan, o diha sa Quezon, og ni Suponias Gahuman, ni Irene C. Inigo, og ni Jais Rofo, og ni Mira Grace Aranuiz Didasi, og ni Rolisa Kailan Bayubay, ni Chris Loy Gasyong Mugot, ni Rajid Yuya, og sa ko ang hindi kong mag-resell P. Menu sa Tarok. Doon ay pag-mention ni Lirami Lintiha Alzonado. Kumusta mo mga isoon? Charlene Bacos. Og ni Stephen Paipa. Ni DC Mitaras. Ato ang isoon na diha sa kung ano. Lapuyan. Og ni Rinalin Panjag Antigal. Ni Ray Alcacupas sa Iglesia Samis. Ni Ryan Cagas. Og ni Marcela Lagunsay. Rebecca Unito ni Yasmin Salip. Og ni Joel Jamito sa Iglesia Samis. Remark Bitangkor, Dries Pagadian. Maribik Talusan. Og ni Juanita Bitangkor Sampak Pangan diha sa Church in Josepina. Ni Ima Hernani Antika. Og ni Porferia Tubal. Ni Ricky Daligdig diha sa Church in Tungawan sa Pangasibugay. Musta rin mo diha mga igsoon. Ni Rebecca Unito sa Mid Salip, Sigapod, Dominga Maghanoy, Dorimon, ni Aning Gila, o ni Il Capitan Cornelio, diya sa Tabina. Kumusta mo mga igsoon?
0: Amen.
1: Mora to?
0: Amen. Mora to ang mga nag-comment, mga swingtig paminaw, no? Salamat kayo sa atong mga kaigsoonan na nag-share usap sa atong live. O sa atong mga kagalaan na nag-subaybay, uban sa pailob. Salamat ka ninyong tanan mga suking tigpaminaw, ilabi na sa atong labaw makagagahom, mga mga hatag na itong tinguha o kadasig.
1: Amen.
0: So, ano mo kami laing panahon? Tanto sa sunod, di ganyan lang mga suking tigpaminaw. Robin, sa kong ihatag ni mo ang katapusan sa mga pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat yun o. Salamat na ikaw gayon nagahuwad sa mga pulong dinhi sa kahanginan. Maglaom kami nga makahatag kini usab o katabang alang sa tigpaminaw Ginoong Hesus.
1: Amen.
2: Salamat nga ikaw gayod ang magahikap usab sa mga kasing-kasing.
1: Amen.
2: Makuhaan og mga pagtulunan alang usab sa pagpainumdum sa mga balaan.
1: Amen.
2: Nga mga pulong imong gikuwad makahatag kini katabang sa tatagsa aron usab mga makahimo kami sa pagpadayon diha kanimo.
1: Amen.
2: Salamat sa mga pulong nga sa mga pulong nga mga espirituhanon nga imo gayong gihuwad ingon nga ikaw mo.
1: Amen.
2: Ang among kaalam ug kahibalo. Salamat nga niining tanan imo gayud nga gisangkapan bisan pa sa mga pulong ni mong Ginoong. Bisan pa usab sa istasyonan Ginoong. Niini nga tig dumala niini.
1: Amen.
2: Pa usab magapanalangin kanila.
1: Amen.
2: Tungod kay usab nga ikaw usab puni kini nga gigamit Ginoong Hesus aron sa pagpalapnag sa pulong Ginoong Hesus. Aron tanan nga mga nagpaminaw og nagatuo diha kanimo mahimo nga imo usab silang tinawag. Busa ang imong tuyo o kabuton nga mausa gayod kami sa imuhang panimalay nga maong iglesia o mausab imong balikan. Nining kagabion, ikaw gayod among pasidunggan. Pinagis imong ngalan o Ginoong Hesukristo.
1: Amen.
0: Lord Jesus. Wala mang kami laing panahon. Hangtod sa sunod, higayon lang mga suking tigpaminaw sa mang takna o sa mang istasyon lang gihapon. Sa gihapon, kininyo bus nga lagad, Brother Michael Tamayo, kan sa iglesia sa Tabina, kung mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbogi, kan sa iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Taroque, kan sa iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit o magaingon. Dapig sa kamaturan.
1: Amen.
3: sunod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan, padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag ug pagpalanog sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios.
4: Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo.
5: Efeso 4:15
4: hinunoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo.
3: Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay, uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan.
4: Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag sa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
3: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
4: Dapig sa Kamatuoran.
3: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
4: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Taruk, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
3: Daghang salamat ug kami magingon, Dapig sa Kamatuoran.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Wala ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Mga kaloko, get your tickets ready! Dahil narito na po ang third batch of Lopapa Premio! Good evening, Lopapa players! It's the last Sunday of the month, September 27, 2026. This night might be the night that you all have been waiting for dahil ngayong gabi, bibida po ang Super Lotto 649 at ang Ultra Lotto 658. Kaya naman, tune in lamang po kayo dito sa IBC 13, DITV at sa aming mga live streaming channels at sabay-sabay po nating alamin ang mga winning combinations tonight. At syempre, ang mga kasama ko po sa pagbibigay ng saya, excitement at prizes. Hi Ashley, good evening!
1: Hello Tan, and good evening sa'yo! Good evening din sa lahat ng nakatune in sa atin ngayong gabi! This night will be super and ultra exciting dahil gaya nga ng sinabi ni Tan, bibida ngayong gabi ang ultra jackpot na hindi pa nasusungkit as

0: unang magbibigay sa inyo ng excitement and prizes, ang Super Combination. At dahil wala po tayong jackpot winner sa ating Super Lotto 649 last Thursday, tonight's jackpot prize is 25,462,206 pesos and 59 centavos. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 po ang makikita ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang ating pipiliin. So good luck, Super Lotto players! And our first number is 9. Lotto winners, ingatang mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyain ang mga yan. Remember, kailangan ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 10. You can win 50 pesos if you match the 3 winning number drawn for the Super Lotto 649 draw. For our third number, we have 41. 1.2 million pesos ang paghahatian equally ng lahat ng makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. Our fourth number is 38. 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers, the lucky winning combination. Our fifth number is 8. Isang bola na lamang po ang hintayin natin para makumpleto ng Super Million Combination. Sana lucky number niyo na po ang mapili. And for our sixth and final number, we have 26. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 9, 10, 41, 38, 8, and 26 in any order for the jackpot prize of 25,462,206 pesos and 59 centavos. Susunod na po agad ang Ultra Pa Premio after this break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 6:58 po tayo ngayon, ha? Ma'am, guarantee letter niyo po.
3: Cover na po lahat ng PCSO.
4: Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra Lotto players, narito na po ang pinaka-aantay ninyo. Wala po tayong jackpot winner sa ating Ultra Lotto 658 last Friday.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na
4: iyahayin ang lawa.
3: Magrapag yun ko atang mga guloy yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako lang duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule. Ilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Daghan man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Malarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
9: Dili.
8: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
10: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
11: Pwede ko. No. Banda.
8: Bati asa ni mong naumuhilak. May uy, masakang sa tanin mo.
11: Isamot ka ba ti imong naong ganihilak ka ba jigaw?
8: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo, dugo!
8: Na... silang ko.
12: Imo na ko checko. Pero bakas ni anak ko dato na gud ka.
8: I'm sorry palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
12: Unsa?
8: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana way lain kun dili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
8: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita.
4: wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
13: Jacob.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Abot na migmati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Lair na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, bitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag alang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre ato din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya ug to inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Kumusta? May nga daw ka natutalaan. May buntag, may ngoto, may ngapon, may gabi. Mayo pa yung kanlaon. Ngayon na sa inyo, igala sa kanina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabbiana. Nga itong bida sa
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
0: Pampower mo na yung mga pampower na mo, mga igala. Grabe na ka ng kapuyo na may niya marijuduka-duka na. Imnala din na mong Paragis Bilabila Herbal Coffee Lagsik na yun. Layo rang dos minutos. Okay, bueno, mga igala, shout out time. Shout out niya sa sitio Martisan, Punod Pinamungahan. Si Mayoki, si Alamsna, James Brackett, Jong Lee, si Gilbert Alidon Serna. Gika ni Pedro Pungasi. Huwag yung man sa itong manager Leo Nilo Tarillo, si Judito Flor Samong, Sua Jose Family de Saliti, si Rihur Buda, huwag yung man si Doktora Genevieve Balaan. Okay, gika ni Bisay Founder Bangag Selong Wailan nga itong Writer Director Oji Kumpok Rakasa. Okay, so ato na yung inumduman na nangagi nga nagpalayo sila si Bogart og Lalat aron dili makita nila ni Jigo nga mabalak-on kayo tungod sa linalang sa kagabion. Samtang sila si Don Arturo og Donya Maria Picat miawit sa malipayon kayo silang tanan. Sa laing bahin dito sa ospital sa mga duwindis, mabalak-on kayo si Haring BBT kay wa may epekto nila mga energy drinks. Uy, kuya og makatog og madayunan ang hari. Bueno, ingon-ining na itamon. Niya na nalisumpan nga ito. Sige, lanon, burbod o bibingka.
2: Nakabantay ka na?
3: Nakabantay mo lang? Kabantay, uy!
2: Makatog yung ko ini. Huwag mamatay.
3: Unsa?
2: Muhilak tagdako. Ah!

0: Unsa? Suspended na usab si Congressmanos Kiki Barsasa?
1: Oh, mahal na ay nagtara.
0: May sobra na cute sila.
1: Ngalong ilakinggi mo sa Congressmanos?
0: Kay buot nilang tabunan ang ilang mga hiwing binuhatan. Mahadlok sila nga may yagyag ang ilang kadautan o kakurap. Pinaagi ni Congressmanos Kiki Barsasa ug sa uban pang mga matarong nga maihap na lang.
1: Pagkadako na o kasalanan sa katawhan, ang mga namunuan iningingarian, mahal nga rin na tara.
0: Gusto ka?
1: Ang mausap lamang kining tanan kung ikaw na unya ang mamuno ni ninging karian rain na tara.
0: Si Bathala lamang ang makatubag niya ng tanan, mga mahal ko.

0: Abang muda dia Arturo. Buat ni aku magdaun sama kita tahu. Bagi buruk aku pemilih. Ikau si mami Maria Pikat pun aku.
1: Pangando juga ni esok serta aspek katu ikan. Nahatagan ang katumanan. Oh, tagang salamat, Lord.
2: Ingon man siya ba ko, Arturo? Diego.
3: Utana! Utana dahil mo! Utana dahil mo!
4: Nasabto ko'y!
0: Sige, unsay kalainan sa utot ug sa politikong kurap.
3: Ang mga utot, mauaw sa kabaho. Pero ang kurap nga politiko, bisag natibahuan ang ilang kakurap, maupay isog.
4: Ganon, kamay magkayong sweldo ang ubang mga teacher?
3: Kaya dili sila priority sa gobyerno. Mas priority nilang hatagan o intelligence fund ang ubang bugo ng opisyal sa gobyerno kaysa mga teacher na nagtudo nga mabright ang mga bata.
5: Diego,
0: ano ta ka?
5: Nakabantay ka? Nawa, lagi sila sa lalat o Bogart.
0: Wa ko kabantay. Wa, tuon, asa man to sila?
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Nagwaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad. Mao na ito dahil napasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
9: Uh-huh.
8: Gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako ba siya gigo na asin man dahil ito na nabuo. Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako. Two lines man pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Aha.
8: Kailang tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
9: Oh, sige. Oh. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Gakit.
7: Bungsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di ka katulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
11: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
12: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
11: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabeng kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
12: Unsa may gibati nimo? Sakit imong hawak ana?
11: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
12: Sa pa murag magpangita na ka.
11: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gid siya.
12: So karon gimintin na lang nimo.
11: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
7: Usa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Uy, wa ka tutok ba sa higanting biting?
1: Unsa? Sa? Uy, wa siguro kay nahiluman, wa may kisaw.
4: Kanahan ra ba tong duha? Mga kanaan yung kayo?
5: Tingali og, ni pahuway lang. Og, ni pungko. Maong dili makita tungod sa nagliundok ng mga bulawan o brilyantes.
1: Oh, tingali.
15: Asa na ay sila?

0: Unsa po, guard?
1: Ligi, mamuha ang mga bulawan o brillantes din eh. Kabantay ka na, dayong sipat na palayo.
0: Nayapag ka, Bogart? Wa ba ni mo mapati ang gisulti nila kanina?
1: Ngayon sa?
0: Nga makamata kinihiganting bitin o pangtokbunta.
1: Tokbun? Ati na may taboy.
0: Nga naman?
1: Managang na palayo din eh. Kabantay ka na?
0: Sa matadagan? Naibaw di ikaw asang gawsanan din eh.
1: Wa?
0: Mao ka. Naaraman di ay na. Pidasan ni mo, Bogart, uy. Naong ramagyan nag-ayon ni mo ang imong barog, uy.
1: Paunsa?
0: Pag uwas kalibutag utok, no? Di ay ka. Walagi ka kasaw.
1: Ang sa ilong.

0: Bogart!
1: Lala!
0: Asa mo?
2: Bogart!
0: Asa mo kumakain ng hanap, oy?
2: Lala! The enemy!
3: Oh. Oh.
4: Here I am. How do you do?
3: Ala! Kanta-kanta pang kanahan!
5: Oh, nganong naaman mo diha tayo sa loyo sa higanting bitir?
6: Nag-unsa man mo diha?
2: Nangita sa bitin hi.
5: Pasindig na! Niyaki waman! Ah! O nung may pahuway sa big kaniyot? Ikapuloy mo kayo!
7: Oh, ni pahuway giday sila.
0: Sayo ito mula lahat, Bogart, ha? Dili tayo kay dini kung maabutan tayo sa gabiun. Kaya na ay mga ninalang sa gabiun nga manggawas.
5: Nanay!
2: Tatoy!
0: Gusto, maukin yung atong buhaton.
7: Onsa man, Diego?
3: Baitigaw!
0: Magtinabangay tagpangita sa doka magikwan. Alang nila ni Lalat o Bogart.
7: Sige!
0: Liyok ng tanang! Magdali!
2: Sige!
5: Kanit! Tamsa!
0: Nga naman, Bogart!
5: Kanit, Digo, makuha na itong Magic One ba? Asa man ta, agi? Aros ako magagawas na rin huwag baka palayo. Kamantay, wala!
0: Hindi ko matubag, oy! Kay nawa ang mapadi rin ako.
3: Mapadi, ay?
8: Ako, mga tubag ko.
2: May noon!
0: Ako, Sam!
5: Oh, much better! Kabantay mo na! Much better! Kabantay mo na! Ha? Anya, asaman!
2: Tubag, oy, Hercules! Ang tukoy! Tubag!

0: si Anan Nebres na biktima sa dengue. Alos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
2: Ingon ana paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad ni mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula.
5: Oo.
4: Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Oo.
4: Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas. Nga, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02.
2: Radio Bagting.

0: mo sungasong sa mga kusog ng mga pagbundag sa ulan. Samtang sa pikas bahin sa mga balita o impormasyon, halita na rin sa mga nathitabo nga kalihukan kagahapon, nga nahimong nagmalampuson mga kabagting o kabalkadas, ini ang may kalabdanan sa takbo para sa kapayapaan, malampuson gipahigayon sa 1CMO, Mahigalaon Batalyon kagahapon. Bano sa baninang nila mga partners, mga kabagting o kabalkadas, nga mga ahensya, og diin na nakigakotay og diin na ninghatag og dako kapag tagada alang sa nasangpit nga kalihukan. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Loonyut Lirazan. BBC
1: Live Report. Malampusong gipahigayon kagahapong adlawa, September 27, 2026, ang simultaneous Run for Peace o takbo para sa kapayapaan pinagi sa pagpanguna sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Batalyon 1CMO Regiment sa Blue Oval Provincial Government Sports Complex, Dao Pagadian City, Isip Kabahin, sa selebrasyon sa National Peace Consciousness Month. Ang mga kalihukan ang gipangunahan ni Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, uban sa ubang military units sakop sa 1st Infantry Tabak Division sama sa 1st Cavalry Battalion Armor Division, 53rd IB, 9RCDG, G7, G6, 901st CDC, 1st Field Artillery Battalion, Runner Enthusiast og ang Radyo Bagting and Bell FM News Team. Sa mensahe ni Lieutenant Colonel Dakawi, dili lamang kini simpleng fun run, apan nagsimbolo kini sa panaghiusa og kalinaw para sa tibuok komunidad. Kay baluan nga sa tibuok bulan sa Setyembre, gisaulog ang National Peace Consciousness Month sa pagpanguna sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity kon OPAPRO. O kagahapong adlaw kinigi sa ulog sa Tibuok Civil Military Operations Regiment sa Tibuok, Pilipinas. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: Ayun, salamat sa nasangpit nga kalihukan nga nagmalampuson mga kabagting o kabalkadas. Bansa maayong panahon kay paghahapon na o pagkagabi sa mga dapit o ibang lungsod, grabing mga pagulan nga nang sinatian mga kabagting o kabalkadas. Sa pikas bahin sa mga balita, tabugtang at usab sa kausaban sa plitihan. Agoy, nga magsugod karong adlaw mga kabagting o kanibitaw mga kabagting o kabalkadas. Kini may kalabtanan sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag nga muusbaw plitihan sa bus, muusbaw sugod garong adlaw. Ani ah ang detalye sa mong mga balita. BBC
2: Live Report. Muusbaw ang plitihan sa mga public utility bus kun PUB sugod karong adlawa, September 28 tuig 2026, subay sa bagong fare adjustment nga giaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Alang sa city buses, ang ordinaryong pamasahe sa unang 5 ka kilometro musa kagikan 13 ngadto sa 15 pesos, samtang ang succeeding kilometer mahimong 2.49 pesos. Sa air condition bus, ang unang 5 ka kilometro mahimong 18 nagikan sa 15 pesos ug 2.98 pesos kada succeeding kilometer. Samtang sa provincial buses, ang ordinaryong pamasahe sa unang 5 ka kilometro mahimong 12 vagikan sa 11 pesos ug 2.20 pesos kada succeeding kilometer. Ang succeeding kilometer sa air condition mahimong 2.45 pesos, ang deluxe 2.60 pesos, super deluxe 2.70 pesos ug luxury buses 3.35 pesos. Gipahinumduman ang mga pasahero nga susihon ang updated fare guide ug mangandam sa bagong pamasahe sa ilang mga biyahe sugod sa maong petsa. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
0: Unay mga kausaban mga kabagting ug kabalkada sa katong mga tigbiyahe tig sakay. Oh, sa mga bus nga nagbiyahe dinhi sa atong dapit sa Pagadian City, sa Buanga Peninsula. Kini ang mga kausaban o kadtong maong report ni Bagting 28 mo mga kausaban or nandugang. Oh, sa mga kanabitang nangutan na aprobado to sa LTFRB og lakit na usab sa DOTR. Og kadto ang inyuhang masairan nga first 5 kilometers ang ordinary adunay existing fare is 11, ang final fare sa ordinary kay 12. Mao to siya mga kabagting og kabalkadas, ha. mga giyat sa inyo hang mga pagbiyahe ni ining adlawa sugod kay magpatuma na og kanang adjustment sa matag pletihan. Sa bigas bahin sa mga balita, anita sa mga report sub, ay hitang mag-commercial break sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay, top 5 most municipal o municipal most wanted person na dakpan sa suminot. Ani ang detalye sa maong kasayuran. BBC
3: Live Report. Nadakpan ang 50 anyos na lalaki nga top 5 municipal most wanted person. Pinagi sa pagtunol sa warrant of arrest pasado alas 6:14 sa gabi ng September 26, 2026 sa Barangay Poblacion, Suminot, Zamboanga del Sur. Ang mga personahe sa Suminot Municipal Police Station, kauban ng Clarin Municipal Police Station, na may mipatuman sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court 10 Judicial Region Branch 15, Osamis City, Misamis Occidental, nga ito September 10, 2026 tungod sa kasong Acts of Lesser Business, nga doon ay kalabutan sa Section 5B sa Republic Act No. 7610, nga doon ay girekomendar nga piyansa nga 180,000 pesos. Ang dinakpan, anana sa kustodiya sa Suminot MPS, alas sa tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bella FM o Radyo Bagting.
0: Alas 5:22, mga kabagting o kabalgada, sa mga report usab ni Bagting 28 tong pabalikon, may kalabutan usab ni ining report gikan sa Zamboanga, Sibugay. Kining LGU kabasalan employee na dakpan sa bybas operation sa Naga, kanhi barangay Kagawad, arestado sab sa titay. Ang mao mga balita pinagis report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Siya kote ang duha ka individual ato sa operasyon sa Zamboanga, Sibugay, diin o siya ka 42 anyos nga empleyado sa LGU kabasalan nga giilalamang sa alias Nel, human malambigit sa ilegal nga droga ato sa bybas operasyon sa Purok Uno, Barangay Aguinaldo, Naga, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa Naga Municipal Police Station, giklasipikar ang suspek isip high value individual sa illegal drug trade. Samtang sa laing operasyon, arestado usab ang usa ka 47 anyos nga kanhing barangay Kagawad, inalambigit usab sa ilegal nga droga dito sa Purok Santan, Barangay Poblacion, Titay, Zamboanga, Sibugay. Ning kasamtangan ang duha kadinagpan ana-ana sa nagadaiyang police station alang sa pagbahamtang og tukmang kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:23 na commercial break. Una. 106.3
4: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Set Living
6: Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itlayin ako. O niya, tinuol magig siya diay.
6: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman. Living Testimonies.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Ano?
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
12: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
17: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
18: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero
13: kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
14: Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pagpunayahari ang lawa. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2 FM Radio Magbating.
18: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
0: Round 2 na sa itong pagpanaguban mga kabagting o kabalkadas din ipaghapon sa paghatod sa mga balita o impormasyon nga doon ay kalabdaran ang katawahan sa lakbayan, lalawigan o ganait nga mga dapit. Kining atong tulumanon of course ang gipaloyuhan kini sa maayong kabubuton sa makanunayon gayod nga pag-abag huay kahumanan mga kabagting o kabalkadas. Ini ang pagpaloyo sa ato ang sponsor mga kabagting og kabalkadas labi pa kadto mga mahiligon kaing mga pay pero di na gid pwedeng mga pay kay gibawalan na sa mga commercialized kaayo nga mga imnonon mawar kining gitawag na tog kape. So ani ay mga kape nga para kanimo nitong naguol kay di na pwede lagi makapangapi kay acidic na or diabetic baka ha. Ania ang kape nga para nimo mao kining Sad Banyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro natural kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kay paglaban kay produkto kini sa Sad Marketing Incorporated. Basta Sad Marketing tatak magaling. 106.2 FM Radio Magbating. Samtang kung ugaling kamo po diha mga kanabitaw nahutdan na sa inyo mga tubil pareha na mo nahutdan na ginig tubil nahutdan na manugaling mo tubil sa inyo ang mga LPG o di baka gusto mo papalit o brand new o di baka gusto ninyo nga ulipan na ang iyo naandan kay gusto mo mas paspas o dili mo magka langay-langay. Pero gusto kag dere ras pagadian o guban pa nga mga branches kamo adto kay duol ra ania ang kinibitang Petron Gasol Station. Ang Petron Gasol Station alang nitong gusto magpatubil o palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol Main na may mutang sa tapad lang ni siya sa Sancha kinibitang duol sa tagadsa na ahaman to ara. Dool na niya sa Dibim o nasa Santiago pagadian. Ikaduhang branch namin mutang sa Duterte Street, Gatas o dool sa Shell Gasoline Station o sila usab exclusive distributors LPG Fiesta o gano'n yung mga branch nga namin mutang dool sa SMC College o gano'n na po yung mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o Ingon Man, Tukuran. Kaya ninatas itong mga bulyadas, mga balita, round 2 itong pagpanaguban kay ubay-ubay kini mga kabagting o kabalkadas. Ito pagkasairan ni Ining Buntaga. Unaw na ito mga natalagikan o samba sa itong mga kaubanang reporters o nga nakuha gikan sa mga sikbit ng mga probinsya. Kaya importante kini mga kabagting o kabalkadas ha. Dito man ni sa Dipolog, tiaw mo na 1,581 kasako sa giingong illegal nga mineral ores na sakmit dito sa Dipolog City. Ano ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
18: BBC Live Report.
19: Nakuha sa mga otoridad ang 1,581 kasako sa gingong illegally sourced mineral ores sulod sa tulo ka wing van trucks nga gipugan sa Dipolog City Port Barangay Galas. Base sa inspection sa MGB, DNR Penro, Maritime Police ug Philippine Coast Guard, nito September 26, nakita na ang 542 kasako sa unang wing van, 515 kasako sa ikaduha, o 524 kasako sa ikatulo. Sumala sa representante sa kargamento, gikan sa Minahang Bayan sa Dumingag, Sambuanga del Sur ang mga mineral ores, wala kini ore transport permit o OTP sa panahong gibiyahe padulong sa Cebu City. Gisilyuan sa mga awtoridad ang tulo ka wing van o gidala sa Provincial Engineering Office alang sa temporaryong kustodiya, samtang nagpadayon ang investigasyon sa MGB o guban pang hingtungdan nga ahensya. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Ayan, mo ito yung accomplishment sa mga otoridad diha sa Dipolog, mga kabagting o kabalkadas, kaning mga ingon-ini ba, nganong makalusot, nganong makakuan man, maka, sa ingalan ni, makahimo man, o nga, kanabitaw nga naman tayong mga nahinungod ng mga lakang from permiso, permit, pagtugot, kung saan na siya pagtransport, kung saan na siya pagkuha, mga kabagting o kabalkadas, no? O, makapila di ka, lungsod ang giyagyan, hangto, dahiha siya masakpan, mga kabagting o kabalkadas. Aha man na yung nag-agi. O, asa man na yun na ang mga gipang-agian, wala din mga checkpoint dito sa mga lugar. O, kaya dito na lang mga ginabot dito sa Dipolog, mga kabagting o kabalkadas, sa mga hinaota, ha? Sige, mahuanaw na po daw aso ni. Magpadayo ng investigasyon ni ni. O gadiin, mapanubag ang mga adun na gayo kakuhan, mga kabagting o kabalkadas. O gato mga nagpaloyo. Dili itong nagpaatubang, apil na dito nagtakilid. Kaya di man tanang nagpaloyo, nung man na mas kilid, ang uban po na nasa tubang. Di lang ni mo mapahadi lang pahalata. Alas 5:36 na mga kabagting o kabalkadas. Anita sa dugang pa mga balita kay report ni Bagting 29. Cherry Lonyot Lirazan, may kalabutan po ninin sin 504 ka armas gisurrender dito sa Sulu. Kadaghana ba? O ganin, ito ang sayra ng report ni ini pinaagin ni Cherry Lonyot Lirazan. BBC
1: Live Report. Voluntaryong gisurrender sa nagrayang lungsod sa probinsya sa Sulu ang 504 kaarmas isip kabahin sa hiniusang paningkamot sa mga lokal nga panggamhanan, komunidad o security forces alang sa pagmintinar sa kalinaw o pagpugong sa armadong panagbangi. Sumala sa 1103 Infantry Brigade, 199 niini kaarmas gikan sa 8 kalungsod sa 1st District sa Sulu, nagilangkoban sa Patikol, Hulo, Indanan, Maimbong, Parang, Talipaw, Haji Panglima, Tahil o Pangutaran. Lakip sa mga gisurrender ang tulo ka mortar o lain pang nagkadayang high-powered firearms. Ang kalampusan gilang resulta sa padayong kooperasyon sa militar nga sakop sa 1103 Brigade ilawom sa 11th Infantry Division nga gilangkuban sa tulo ka batalyon sama sa 35th Infantry Battalion, 41st IB o 100 IB, lokal nga pangagamhanan, mga opisyal sa barangay o mga residente. Nahisagop kini sa mga inisyatiba sa kalinaw o siguridad nga may sangpot sa ceremonial declaration sa Sulu ubos sa stable internal peace and security concepts condition niyatong September 24, 2026. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Dagan salamat, Bagting 29. Samtang sa Pikas Bahin, lalaki nga gipusil patay sa wala mailing suspitsado do sa Alicia Sambuanga, Sibugay. Ang detalye ni Ineo sa binagi sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuwa. BBC
2: Live Report. Patay ang usa ka hamtong lalaki human gipusil sa wala pa mailhing mga suspek sa Prok 3 Barangay Concepcion, Alicia Zamboanga, Sibugay. Alas 12:30 sa udto ni adto Sabado, September 26 to 2026. Sumala sa initial nga investigasyon sa Alicia Municipal Police Station, nagbiyahe ang biktima uban sa iyang anak sakay sa usa ka Badja Kawasaki nga motorsiklo padulong sa Imelda. Dihang gisundan sila sa usa ka itom nga Skygo nga motorsiklo nga mao'y gisakyan sa duha ka wala mailhing mga lalaki. Pag-abot sa maong lugar, giduol sila sa mga suspek na may tumaw, gikan sa likod ug ang back rider kalit nga may pusil sa biktima samtang nagbiyahe. Bisa nahulog na ang biktima gikan sa iyang motorsiklo, padayon gihapon ang pagpamusil sa mga suspek sumala sa iyang anak. Ang biktima nagkaangkon og daghang samad pinusilan sa iyang lawas nga mao hinungdan sa iyang kamatayon base sa post-mortem examination nga gihimo sa Municipal Health Officer sa RSU Alicia. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan og madagpan ang mga responsable sa pagpamusil samtang wala pa usab matino ang motibo sa insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagting. 106.7 Bell FM.
20: Radio Magbating.
0: Dunaw sa pagpamusil gihapon dito sa Zamboanga City, mga kabagting og kabalkadas caretaker nga gipusil patay. Og diin na to ang sayran ang report. Pabalik ko sa Bagting 29, Cheryl Lirazan.
21: BBC Live Report.
1: Patay ang usa ka farm caretaker human gipusil sa wala pamahiling suspect sa may sitio Baluno, Barangay Bungyawa, Zamboanga City, alas 5 kadlawon kagahapon, September 27, 2026. Gilang biktima nga si Arnold Santos Oliverio Minyo ug residente sa Birano, Barangay Dulian, sa nasangpit nga syudad. Sumala sa initial nga imbestigasyon, nakadungog og buto sa armas ang iyang asawa ug sa pagsusi niini, nakit-an ang biktima nga nagbuyod ug naligo sa iyang kaugalingong dugo gawas sa usa ka payag, kundi kini natulog. Girespondihan gilayon kini sa kapulisan sa Zamboanga City Police Station 3 kung manakadawat og report sa maong panghitabo. Padayon ang makuting investigasyon aron maila og masikop ang suspect og masuta ang motibo sa pagpamusil. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa DLFM o Radio Bagting
20: 106.7 Radio Magbating.
0: Sa bigas bahin sa mga kasayuran, dinipot na sa Zamboanga del Sur, mga kabagting og kabalkadas, kadunay SLI, nadakpan sa gipahigayong drug-by bus operation sa Bayog. Nag-standby si Bagting 17, Florenzo Fima.
21: BBC Live Report.
22: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa 23 anyos gagilang street level individual human nga nadakpan sa kipahigayong drug by bus operation sa Barangay Dipuri Bayog, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyong posisyon ang duha ka sachet sa gigatapang shabu o uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kining gibalhog na sa Bayog Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Samta sa pikas sa bahin, inisyal lamang kini gumigay kay hantod ning kasamtangan na wala paghihapon nakahatag o kumpletong detalye ang PNP Zamboanga del Sur. Mahitungod kini sa giingong unom ka mga individual nga nangalandig sa Balay Tambalanan, human kining nabanggaan o single or sakyanan dito sa may Barangay Libertad, Aurora, Zamboanga del Sur niadtong September 26 sa gabi pa kini nahitabo. Gingon nga lakip pa sa biktima ang usa ka magtutudlo nga giilang si Roya Supat. Then isip pa resulta human kini nabanggaan naglisod matud pa sa pagbarog o pag-ingon man sa paglakaw ang nasangpit nga magtutudlo, hinungdan nga gibati kinig tumang kabalaka kung makabalik pa ba kini sa iyang pagtudlo tungod kay lagi nahimo naman kini nga dunay bunog siyang kalawasan. Nasayran nga si Supat or kini magtutudlo laki pa sa mga tumatabukay nga diin na kini ang aksideng nabanggaan sa usa ka sakyanan gumikan lamang kay ang driver natong tungura gingong impluensyado sa ilimnong makahubog. Bagting ni Shade Florence Ofima sa BLFM o Radyo Bagting
20: 106.7 Radyo Magbating.

0: Oday nakaparat mga kabagtingong kabalkada sa kainang magmanihong kung tinuod man ugaling. Giingong nakainom sa ilim ng makahubog niya nagmaniho delikado kayo kana. O duhar man ay padulungan gyud man makauli ka nga safe o di ba ka mabalintong ka. Ba? Mga kabagtingong kabalkada sa banya dagpay napay mga sakay, dunapay tay mga kinabuhi nga nakasakay. So kinahanglan nga mamahimot ang responsable dita magpabida-bida kung nakainom ta magpuyo. Oh, day magsige gatik-atik na magmaniho-maniho. Gayon na ninyo pa-drive pa ka ng mga nak-impluensyahan na sa ilim nung makahubog o sa pag mga impluensya niya nga dili na makatunong nga dusdalan. May lagi ikaw lay maginusara nga matikangkang nyo maangin pa ng kinabuhi sa uban nga napay mga damgog tinguas kinabuhi. Orbida. Samtang sa pikas bahin mga kabagting ng kabalkadas, mga kapulisan o sa Region 9, nagkasakmit na ining 2.8 million nga kantidad sa gipalusot unta nga illegal nga sigarilyo. Kaya napugnan sa mga kapulisan itong Biyernes, September 25, ang tinguha nga unta nga paghatod o pagpalusot ni mga sigarilyo nga nagkantidad o 2.8 million gikan sa Indonesia padulong sa mga retailers sa saka Sikbit Lamang or Daplis Dagat sa Barangay Timan sa lungsod sa Liloy, Zamboanga del Norte sa Region 9. Sa taho, niyanang nining adlawa, September 28 ni Brigadier General Elmer Bagay, Direktor sa Police Regional Office 9, ang nasangpit ng anti-smuggling operation ang misangpot ngito sa pagkasakmit sa 45 ka mga dagko kayong kahon sa imported nga sigurilyo. Ni nagkantidad ginig 2.8 million o gaabag ninis pagpahigayon sa hiniusang operasyon sa mga ginsakpans Liloy Municipal Police Stations o mga operatiba gikan sa nagkadausap nga unit sa Zamboanga del Norte Provincial Police Office. Gipahigayon ang operasyon base usab sa impormasyon gikan sa mga lokal nga opisyal sa maong lalawigan o sa mga lehitimong distributor sa mga sigarilyo gawa nga kining gama sa Pilipinas. Labat malabot matod pa kini sa planong paghatod o kontrabando sa mga negosyante sa Liloy. Uno pa ni Ragay nga ilahang gipapasa sa Bureau of Customs ang mga na-confiscate ng mga imported nga sigarilyo aron nga kini may pailalom sa tukmang disposisyon. Gikumpiska usab sa mga kapulisan ang gagmay nga sakyang pandagat nga gigamit sa paghatod ini mga illegal nga mga produkto gikan sa Indonesia. Namiyagi paskadagat ang sakop sa teritoryo sa lalawigan sa Tawi-Tawi Sulu. Agit gini na diskita eh ditong dapita no. Anya nagnaka hingpit kini siyang nakadunggo sa usapod ka baybayong lugar sa Liloy o gagibantayan sa mga local executives o mga barangay tanon. Very good mga barangay tanon o barangay executives ng dapita. Okay, nasakpit kining mong nasangpit nga 2.8 million yung kantidad sa buot usab nga kung buot usab nga ipalusot ng mga illegal nga sigarilyo. Oras mga kabagtingog kabalkada sa alas 5:47 na.
1: Nang paminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
10: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
11: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: 106.2 Radio Magbating Ping. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5.53 na, kabagting o kabalkada. Sa guwangatuang gihulat ka update ticket sa merkado, may kalabdanan o sabgini sa mga presyo sa utanon o glamas. O, karon nga kamo diha, mamahimong kompleto o kanibitaong makadagino ta kung galing lamas lang upong ang kay daghana, may magdag-restaurant kay parteng daghana. O, kaya rin dili mabtanog kadaot. dinaryo na depende na ginas budget mga kabagting ang kabalkadas. Na natong sayran po ni nga tong market girl kay mahiligon po kayo ni siya og lamas. Dapat magluto ni siya kompleto og lamas. Last detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay. Good morning, yang!
1: BBC Market Report.
12: Yes, mayong buntag, Bagting 27, silabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita direk karon sa may merkado publiko particular mismo sa may gulayan nga bahin. Ni mga oras sa ito, ito lang kasamtangang presyo sa lamas. O tanon, karon natong sayran, una kita sa mga lamas, Bombay, 140 ang kilo, white onion, 300 ang kilo, ahos, 140, atsal, 150, luya, 100, kamatis, 100, sibuyas, dahunan, 150, limon, 50, siling halang, 350, siling haba, 150, biasong, 200, o sa tanglad, 600, sabang kilo. Sa utanon, sayote, 50 ang kilo, talong, 60, okra, 80, batong, 80, ampalaya, 100, kalabasa, 40, bagyo beans, 180, petchay, 150, Chinese pechay, 90, carrots, 120, patatas, 140, bisol, 70, pipino, 80, opo, 60, radish, 120, patola, 60, repolyo, 120, oxaletus, 350 ang kilo. Sa kamunggay, alugbati, sa loyo, tinangkong, og tanglad, jisang bukos, samtang parasari, pakbit, chopsuy, 50 o sabang kilo. Mau ka to, kasamtang ang presyo, salamat sa tanong din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Dari Lika, kaya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Radio Bagting. Salamat sa nasangpit ng mga reports. So gagantong mo mga balita at sa gado sa mga kabubuton sa vitamins plus iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, ang makapalantip sa salabutan ng maing vitamina. Araw pa bato ka ng pagkamalimtanon sa mga bata ng may edad na. Nagod kang Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet, alang usab sa 13 anyos pataas. Nagod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamagini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit sa nagkaniyang butika o pharmacy sa inyong dapit. Alas dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-179-7351. Onya kining maong produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ginamausap kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Manang safe na safe. Alas 5:50 sa isnam mga kabagting og kabalkada sa pagpadayon sa pagtunol sa mga balita og impormasyon paghihapon. Eh, 5:56 na anhita sa mga update ni. Update labot ni ining pag-uswag o pagpa-oktaba sa Barangay Sangguniang Kabataan election na nagihagit kini ngadto sa Korte Suprema o gumikan kay gi-question sa National Citizens Movement for Free Elections ko NAMFREL sa Korte Suprema ang subling pagpa-oktaba sa 2026 Barangay og Sangguniang Kabataan elections kon BSKE. Kini sumalapa usa ka unconstitutional usupak sa batakang balaod. Puno pa ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia nga gipaabot na lamang nila ang clearance sa council aron nga paghikay og petition for certiorari sa Supreme Court. O gadiin na sumala pag ipasabot pa niyang hugtanon ang pagbabag nila sa pag-oktaba sa nasangpit nga pinili ay gumikan kay nakasupak sumala pa kini sa tawhanong katungod sa mga katawhan nga mabutar o mamili o mga mangulo silang barangay. Ipunting niya kini sa mga siyampa kahigayon sa pagpaliban sa nasangpit o sa pagpa-oktaba sa nasangpit nga piniliay. Una na usab nga nagpadayag sa pagdismayang NAMFREL sa pagpa-oktaba pagbalik sa BSKE. O tayo mga update ginaguban, mangod nga mga barangay officials nga wala naging na uyon na iskatawhan. Wala naging sila kauyon sa serbisyo pero napayuban nga nakauyon. Okay lang nakauyon tanan. Niya kaya na may uban nga wala na dyan kay gusto naging pailisan. Kaya nga doon ay mga uban po nga mga tao nga dismayado, mga kabagting ng kabulkada. Pero doon na po yung mga perting isiha, katong mga paborpon nga mo extend or malugwayan. 5:58 na mga kabagting ng kabulkadas din sa tuwang pagpanaguban. Kini nga itong tulaman o nasab, ang gipaluyuhan uban sa pagpahinumdom niya Oh, nga to sa mga mag-uuma, nga doon ay mga concern about sa irrigation sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City mo. Adto, kung nagaling nga doon na mo pabor mo makanis Pagadian City, aron makapadangat mo sa inyong mga concern. Pero kung namos lagyo, pwede sa Facebook nila sa NIA sa Buanga Peninsula. Pwede sa R9 at nia.gov.ph o di ba ka sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. Aga, di ba ka sa ilang telephone number nga 947-4014, area code is 062. Di ba ka, makapadangat po sa inyong mga concern, mga kabagding o kabalkadas. Again, ang said Kugon Herbal Capsule nagpaluyosab, makatabang kini sa problema sa UTI kan urinary tract infection, prostate cancer, lakit na usab ang constipation kan maglisod sa pagpagula silang hugaw, o daghan ng kaayong natabangan ni ini kay basta Kugon lawas pas Kugon. Ang buntag usab sa itong mga kugihan, ginagpadangat sila mga mensahe karong buntaga, ito na naisugdan sa pagbasa mga kabagting o kabalkada sa panang resulta sa draw kagabi is 216. 216. Ayan, maing buntag day. Maing buntag sa mga kugihan kayo na itong mga nagpadangat sa mensahe Merly Templado sa Lumad o mamonita sa Cecil Calderon Tilaon sa Kulumulavin. Kana, kukuluga hapon ma. Pero ni Agir, hapon ko. Vanix Mucha Abamunga o Aljo na Mukatkat Respagadian. Maing buntag. Teresa Lascunya. Lakip na si Rosali Saludos Daliripin. Jesseline Bargayo o Jenny Relativo o Pitoy Hida Tristan Wyatt o Nori Amor og Amy Basay Lahi. Ayan, maayong pagpaminaw dari po sa Picas Bay. Dondon Tormes, Rosalie Saludo, Daliripin, Johnny Cuba og Aljon og balik ng uban isa Aisa Maghanoy. Oh, Dios Baroy, thank you so much guys sa inyong makanunayon kaayong pagpakiguban ni kanamo. Nanwa na miigong oras sa pagpadayon pa pero adunay pulong nga nagkanayon para kaninyong tanan o para kanatong tanan. Mga kabagting og kabalkada sa itong ibilin nga ha kaninyo dinis tong pagpanag-uban. Now, sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, he remains faithful for he cannot deny himself. Again, salamat guys sa inyong pagpakiguban ka namo. Hangtod sa sunod higayon po. Maing buntag, oras, alas 6. 106.0 Radio Magbating.
13: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Saint Cecilia,
14: pray for us.
13: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
13: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the
15: name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
16: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagdig Bell FM, alas 6:00 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

Entah ke bani kuning yo hang adalah syetri ke bagdi ke belgadas. Masa ke oras ke tulung manawan adalah sepag hisgot semangat hisgotan atau karung buntaga. Nga maka pa good news baka hadig maka pa bad news alang sa tuang mga sa kuingting paminaw, no? Bad news, gumikan kay adunay pag uminto sa tuang aplitihan. O good news tungod kay half day lang ang duty karon sa mga government employee, sa mga estudyante, no? Half day lang karon. Ako pa pang good news nga to ang hisgutan kabag di gabalkadas. Diris tuntulman nun ang bagtingan sa katawhan. Alas sa iyo mga mahinungdan ng pabagting o di bagha mga katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614 at ang usbon kabag di gabalkadas sa 0938-2077-614. Muna itong text line, alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di magkaha mga katuyuan. Radio Magbagting. Alam, sige, plaster na mga bagting reporter. Mga bagting reporters, mga sugid kapito. Padawat kong report. Tapos plaster na mga sugid di kuminaw. Kaya gumiga na sa'yo. Kaya ito ang topic ko karong buntaga, no? Bahin sa, syempre, sa nung ikaingon, pag-usbaw sa plitihan, sugod na karong adlawa alang sa mga dipaseroang sakyanan alaing kalbaryo na usab alang sa tuwang mga commuters nga diin dunay usbaw giingon matud pang dulan sa 50 pesos no ang dugang nga plitihan kabagdig kabalkadas sa tuwang mga dipaseroang sakyanan. Muna ginigingon nga musamot na gini ang panawagan sa ato ang mga baw-baw operators or tricycle operators sa pagadian nga usbawa na usab ang minimum dire no nga himuon ng 20 pesos gikan sa 15 no ato ay pabati ninyo unya

atuang mga tinunan. So manghinao ta, no? Manghinao ta kabag tigabalkadas kay half day lang man, kay doon na may memorandum gayod, no? Nga gipagawas gikan sa Malacañang kabag tigabalkadas, gikan sa buhatan sa presidente nga nag-ingon, no? Nga half day lamang karon ang trabaho sa tanan nga government. Oh. Mao ni ang giingon ha. So sa tuwang mga magtutudlo kay half day ra pod karon, di ba? So pursuant ni siya kabag tigabalkadas sa memorandum circular number 136 nga pinitsahan no September 16, 2026 nga gipagawas gikan sa Office of the President, no, nga isuspenso ang tanan nga mga trabaho sa gobyerno lakip na sa Department of Education sugod sa launa sa hapon karong adlawa aron nga hatagan og kahigayunan ang tanan nga mga DepEd employees og lakip na usab ang mga estudyante ug atopang uban nga mga empleyado sa gobyerno nga magsaulog, no, sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Sana all Kainang Pamilya Mahalaga, pero basin unya og lahing pamilya ang kauban na niha, daoy. Ha? Basig lahi nga pamilya ang kauban na niba. Dito mga on sa above si Live. kinahanglan nga inyohang kuanon, banon ha, ang inyohang tinuhod nga pamilya, dilitong saibit nga pamilya. Kainang pamilya mahalaga day. Oh, kinahanglan nga tarungan ang disyo sa kinabuhi kundi mo putlag tumoy. Ako'y pamilya paghuman masakpan ako kung banang ing kakabalog half day karon paghuman di mo uli a putlag tumoy ni Giulia gilaglag. Wait daw. Oh, kainang pamilya mahalaga day karong adlawa. Alang sa tanan ng mga empleyado sa gobyerno. Amo na nga ko na kining tarungan na inyo hang desisyon sa kinabuhi. Nga mo pag pagkaalas 12, oh hinay-hinay na mo paghipos sa inyong mga gamit. Kay pagkalauna, uli mo sa inyo ha, pag-celebrate mo nitong dapita. Suroy mo, harapit mo, suroy. May nalang ba, no? May nalang kabag de gabalkadas nga malipay ang inyohang pamilya, nga inyohang gikauban, nga Lunes na Lunes kayo. Oh, mauna, nga kini ang gikuan ha, pursuant sa Memorandum Circular 136. Oh, mauna siya. Klaro ni siya. Oh, samtang giingon kabag de gabalkadas, no? However daw, katong mga offices o diba katong mga units nga syempre, doon na magiging mga panahon nga dili pwede ni ane samot na to bitaw nga mga naas mga emergencies. Oo, katong mga dunay mga naas sa hospital, diba? Lisod po, magkuhan sila, kinibiyaan nila ang pasyente kung galing nagtinga ng pasyente. Kaya, mukha, kuhan na sa, i-extend sa iyong gininhawa kay family day ka ron. So, dili sa ginalabiyaan. So, padayon, no? Looy na niya ang nasa mga hospital kay nga naman. Tungod kay, dili exempted ni ining kainang family day kabagtig bulkadas, no? So, ang applicable ni siya katulang yung naa sa mga dili na wala sa balit ng balana nagtrabaho, di ba? So muna kabag de gabalkadas nga kinahanglan, no, mao matud pa kini angayang sundon karon sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno nga wala sa mga kining nagtrabaho sa balit ng balana. Oh, bahala lang gud og magkuan ng modha magtabi-tabi kula moy kaunon, no, kay pitos ang inyohang kining panudlanan. Pag-utan na lang mo, paglaway, kanina na lang mo isawin ninyo. Importante, kaoban yung pamilya, di ba? Ana, ragod na. Dili na to himuong komplikado ang mga butang kabag de gabalkada, sir. Dili na to kabuton ang usa kabutang nga pautanaw na to. Di na to kayang kabuton, ha? Kung saan lang ko'y makakuan, kining kayang ma-afford sa pamilya, kayang ihanda. Ang importante lang yun kay makaoban ninyo ang inyong pamilya nga mangaon, no? Mangaon nga kanang nga kinahanglan pod nga kuan, oh, kini bitong magdunga di kay magsanta iya ra gihap og pangaon kabag de gabalkadas. Ngano magsanta iya man? Ay dad, mga anak naglikay sa hugason. Oh,
Diba?

0: ingon ana ang mga bata kay dili unya na ko mukaon kay busog pa ko dito ang resulta kay naglikay sa hugason. Amin di ako malahi mukaon may muhugas. Astilan. Bitaw. Alas 6:16 na tong oras. So kain ang family day karon kabagtig kabulkadas ang importante diha makauban ra gyud ninyo ang inyohang tibuok pamilya. Gawas lang natong mga OFWs ang inyohang ubang pamilya or di ba ka ang ubang pamilya kay nagtrabaho sa layo pero kung ugaling nara mo nag-usa dihang dapita dugol na mo na sige panguli mo sa inyoha oy oh dito mo pagsaulog sa kainang pamilya di ka dito mo musaulog sa laing pamilya nga dili inyoha kastilan. Alas 6:17 na kabag di gabalgada sa katong programa hatod ka nato sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine. Si Dr. Janine Aliponso sa Pediatrics. O galas dugang kasayuran pwedeng mutawag or mutext cellphone number nga 0935-596-6752 0935-596-6752 Camp Health Multi Specialty
1: Radio Magbating. Mula ban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingnan sa katatawhan.
0: Alas 6:18 na itong oras, kabag di kabalgada, sa samtang laing hilisgutan na ito karong buntaga o nakabantay mo atong nag-trending o nag-viral nga video, kabahin bitaw niya itong Osaka punong barangay ba? Oh, kato bitaw nagligid-ligid siya taman kabag di kabalgada sa murag bata nga pagka niyang lipaya nga katong gipirmahan na ni PBBM ang postponement sa barangay o sangguniang kabataan election. Oh, nag-trending ni siya taman kabagdig kabalkadas kay mura magini siya og bata ang mga kanabitong giilugag dulaan galigid-ligid og taman sa log kay dayto napagka niyang lipaya kabagdig kabalkadas nga sa hingpit gipirmahan na gyud ni BBM ang postponement sa barangay o sangguniang kabataan election nga unta magsugod na karong adlawa ang filing sa certificate of candidacy, no? Dunay uban nga naguol, dunay uban nga nalipay tungod kay padayon sila sa ilahang pagpangatungdanan. Ang uban nga naguol tungod kay nakagasto na kay lagi nagtanom-tanom na unta og sugod kay nagpakita nga mudagan nagkumudagan sa BSKA sa unta man postpone man sunod na lang pod bitaw. So doon na siya ipagpasabot kabagtig kabalkadas o doon na siya ipagpaklaro kung ano nga yaning nahimo nga nagligid-ligid ning mao nga ginang o ingon man nga daw sa lagi ilugag dulaan nga bata sa ato paminawon ang pamahayag sa mao nga punong barangay man ni siya kuha ko masayop kadali lang ha punong barangay ni siya kabagtig kabalkadas no. Punong barangay sa may Hanidapita? Oh, kadali. Ahan, may. Sa may Negros Occidental. Oo. Sa Negros Occidental, kabagtig kabalkadas, si ang kapitana sa barangay Libas Isabela, Negros Occidental. Kini siya ang nag-viral, no? Ang maong punong barangay, kay si punong barangay Brenda Pagapang Fernandez. Oh, daghan ang nalingaw sa iyang kining reaction. Aniya ang pagpasabot ni punong barangay Brenda Fernandez matungod sa iyang nag-viral nga video kabagting og kabalkadas.
1: Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katatawhan.
2: Ako si Brenda Pagapang Fernandez sa Barangay Libas. About din na sa video, dalawang lang, humulantutan yung akon, galing kayo nag-viral. About naman sa pagdugang, duha katuig sa amon pagpungko, siyempre nalipay kita eh, kay nadugangan, duha katuig ang amon pagpungko. Madugangan ang pag, ano namon, pagservisyo namon sa amon na sakupan. Kumbaga, malabutin namon, mga handong namon, mabili namon, plakadlaw sa amon barangay nga, may mga proyekto mo lang kami yung mga nani nga mabilin sa barangay. Sa bagay sa tatlo patuig nga pagpungko, daw natumang ko naman tani, bago na akong barangay hall, may solar lights na ang amon mga palibot diri sa amon barangay, bago naman amon daycare, amon dala nami naman. Isa na lang gid ang ginawa, ano ko nga, proyekto nga para ma-satisfy gid ko sa akong pagservisyo, ang rescue vehicle sa amon barangay. Sa una, Ginbawi, ang rescue, may rescue na di amon barangay sa una. Galing kay Ginbawi, wala tamay mo, pero handong ko gid yan mabalik na. Mga tagaan kami diri isang rescue, tungod nga sa bukid kami ya banda, dako gid yan handong ko nga, hindi man lang nga sa amon barangay. Gusto ko man makabulig man ko sa malapit namon nga mga barangay eh. Kaya iti, kung isa lang nila ya katawag nga mabuligan na sila, ang arata dahil nga may salakyan kita, araman ta Japon makabulig ka sa ila, makaapuyar ka sa ila. Di, amo lang na iyang handong kuman, pagmambal kuman sa mga kaupod kuman nga ba, kapitan, kina-extend kita, pakita natin sa aton pumuluyo. Nga namiun ta pagdaan pagserbisyo yatag ta sila ang ano ba ligasiya nga bisan matapos ang atong term nami lang wala sang ano nga malain nga ano nila sa aton ay ipakita sila ya ang mayo nga serbisyo pareho sa aton nga congressman kung dino sa aton nga mayor Miguel Angeloyulo nga ang serbisyo ya wala ya pili. Amuman kita ng mga punong barangay. Amo lang na, madangoy na salamat. Radio
0: Magbating. Sa moto kabag ni Gabalgadas, no, ang pagpasabot ni punong barangay Brenda Fernandez, kung nga no di ay nga inayon ato to siya, no, nga grabe niya yung taon pagkakaligid-ligid sa salog kabag ni Gabalgadas. Kisagot po yung tao, hindi limalipay, no, sumut na kabag ni Gabalgadas, no, kung ugaling tarong ka nga nangalagad diya sa inyohang barangay, di ba? Gawas lang niya itong mga barangay officials nga kinibitang walay tarong nga functions sa barangay. Kimurag ang mga tao, wag yung dalipay nga magpadayon sila sa pangatong danan, di ba? Duhara magay option aning kining eleksyon. Ayon man, duhara po ang nalipay kabagdig kabalkadas. Nalipay ang ubang mga tao nga makapadayon sa pag-alagad ang ilahang magipili nga mga opisyalis. O gingon man, wala nalipay ang uban tungod kay gusto na nailisan tungod lagi kay dili na maayo ang pagdumala sa barangay kabagdig kabalkadas. O di ba ka, walay tarong nga pagpangalagad ang ilahang mga unsa man, wala mga programa nga saktong na implementar sa ilahang barangay. Abin ako ba o gadirira sa tuwa dapit nga kinangugaling bitaw dili ka kaaliado kay bawian kag rescue vehicles, apil po dahil sa ilaha. Ha? Apil po dahil sa ilaha. Diba sa una, kinani po na nahitabo kabag di Gabalgadas, kung dili ka kaaliado, inangkwaan kag mga rescue vehicles. O sa ilaha po. Moto nga, usarag yun daw ang iyahang kining pangandoy. No? Nga sa dili pa matapos ang iyahang termino, ang mabuhat kabag di Gabalgadas unsa man kay makabato na sila og rescue vehicles kay lagi ang ilahang rescue vehicles kaniadto nga nanaunta sa barangay gibawi. Radio Magbating. Nagingon kun ihatag manugaling ihatag ayo bawian baskin pagdili inyohang kining kaaliado ang naglingkod anang barangaya. Radio Magbating. Kaya nga naman, di mo na inyuhang personal nga kwarta, kwarta man na sa katawhan, kwarta man na sa tanan, di ba? Maulaw po tao na, oy, nga kiniimbis ang kanang kining sakyanan kay magamit sa mga katawhan, ang nahitabo kabag di Gabalgadas unsaman, ang nahitabo moragihikawa ninyo ang mga katawhan nga magamit sa ilahang kwarta. Radio Magbating. Di ba? Angay mo nga maghingunana kung ugaling inyuhang kwartang personal gigamit o gipalit sa sakinan aron nga ginyuhang gihatag dito sa inyuhang kagrupo niya. Dili inyuha. Magbaton po tagkaulaw ay. Bitaw? Sa tanan nga mga incumbent nga mga barangay officials, o congrats, no? Congrats sa inyuha kay hangtod pa mo sa 2028, di ba? Hangtod pa sa 2028 ang inyuha nga pagdumala o gingon man kabagdig kabalkadas, no? Ang mahitabo ni ini, makapadayon mo sa inyuhang nga unsaman, inyuhang nasugdan nga mga programa nga wala pa nahuman. Pero katong mga kapitan, mga kagawad, mga iske, no, nga wala bitaw kayo nakapakita og mayong performance diya sa inyong barangay, hala sige, hunaot nga sa inyuhang duha ka tuig nga nahibilin, no, kay na-extend naman po yung termino, magpakita na mo og maayong kining pagdumala diya sa inyuhang barangay. Radio Magbating. Aron nga mga lipay na ang inyuhang mga katawhan kabagdig kabalgadas, dili kay imbes mag-implementar og mga programa labad sa ulo o problema na mahinon yung gihatag. Radio Magbating. Diba? So muna yung kabagdig kabalgadas, no? So muna nga tuloy na tuloy ang inyuhang pagdumala sa inyuhang barangay, no? Wala na yung question ni Ana. Pero manghinaot ang nanghinaot ang mga katawhan, no, nga kununsa man ang inyuhang kining mga performance kaniadto, good or bad man, hala sige, no, kun maayo ang inyong pagdumala, ipadayon. Pero kun ugaling ang inyuhang pagdumala sa barangay kay dili gani maayo yung performance, hala usba, no, usba ang inyuhang performance o ipakita ang inyuhang pinaka the best nga pagservisyo, pag-alagad, kay inyuhang gipanumpa kaniadto sa inyuhang pagpangampanya, anda man mong mualagad, di ba? Anda mong ihatag ninyo 100% ang inyong kusog aron nga mapalambo ang inyong barangay. Sa dihang gibuligan mo sa mga katawhan, gisaligan mo, gipiyalan mo, wara po din nyo gituman ang inyuhang mga pangandoy, ang inyuhang mga panaad, rather kabagdig kabalgadas. Anyways, itong pagbalik, dugang pang lisgutanan, diri pang ihapon, sa atong dulumanon ang bagtingan sa katawhan, alas 28 na sa buntag.
1: Punaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, Puriba ko, anak. Ang Kalin Panyawan Coffee, akong ginihintin kay high blood ko, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix. Ug siya ang natabangan.
7: Sigurado, gina. Kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing. Consulting Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
12: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nagkaroon ang tambag ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: 106.7 Rock Radio Magbating.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatao.
14: Rock Radio Magbating.
0: Alas 6:33 itong oras, kapag nagibalgadas, balik na dinis sa tulumano ng bagtingan sa katawahan. Isabihan paghihapon sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Atong tulumano na usap, hatod ka na ito sa Eliana Bivio College, the Builder of Future Leaders. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon kung galing doon may plano ng muskwilag kulihiyo o mukuha kurso sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT, Dog Baels, ay paglangan pa, adto na, bisita sa Eliana Bivio College. Pwede mo makapili sa inyong klase buntagon, hapunon or panggabi o gingon man usa kini ka pribadong tulungan apan barato lamang kayog tuition fee mo nang ay napaglangan no pa enroll or bisita na sa Eliana Bayview College.
14: Radio Magbating.
0: Ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula padayon sa giniabag sa tuntulmano ng bagtingan sa katawhan sa tanan nga mga mag-uuma kung ugaling aduna mo mga reklamo ay mga pangutana mahitungod sa programa sa NIA. Alas sige, bisitahan lamang ilang buhatan sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. O diba ka, tawag or text, cellphone number 0985-845-4566. Mauna ang ilahang hotline mas pero mas maayo nga matugin mo silang buhatan personally no kay aron nga inyong mahimamat inyong mahinabi kabag digabalkada sa ang regional manager sa National Irrigation Administration nga mao si Sir Nathaniel Juna Plaza.
14: Radio Magbating.
0: Alas 6:35 na itong oras, sa samtang may buntag di ay sa mga sokin di paminaw nato diri sa Radyo Bagding at sa Bell FM. Good morning sa mga naka-monitor karon na via sa itong Facebook page or Facebook Live Kabagdig Balkadas. Ato sa Dibayag may buntag, sila si good morning to Impalmado Tatsky, John Rambo sa Mindanao, sa Roberto Janon sa Barangay Nangka, Dinas. Good morning also to Tristan Gulay. Good morning to Aisa Maghanoy sa Baroy, Vanex Abamunga, Scarlett Lira sa Purukmanga, Pantad, San Pablo. Good morning, Romeo de la Cruz. Good morning, sir. Diyas sa may Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Hello po. Arnel Noval, good morning. Marley Templado sa Puruk Golden Flower, Lumad, Pagadian. and si Madam Juanita Sasal Cadron Telaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. O sa tanan, no, nga nagpaminaw karon, usa ka mayong buntag kaninyong tanan, kabagting o kabalkada. Salamat sa inyohang makanunayon nga pagpaminaw sa programa diri sa Kahanginan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Okay? So, walasay sa 36 na itong oras sa pagpadayon sa itong ilisgutanan kabagdig kabalkadas tungod kay musugot tag sa dili, prosugod karong adlawa, aduna na'y pagsaka sa presyo o kung sa pletihan rather, no? Saka sa pletihan sa tanan nga mga di pasayro ang sakyanan. Unsa man ni siya? Mga bus ba? Oh. Giingon, no, posible nga mukabat sa 50 ang ilpesos ang ilahang usbaw, no? Kabagtig kabalkadas. Kini human giaprubaran sa LTFRB ang hangyo sa mga operators, no, nga magpausbaw sila og plete kabagting og kabalkadas. Oh, magpausbaw sila og plete tungod sa kamahal, no, sa presyo sa produktong petrolyo, samot na ang krudo, di ba? Kunyuhang nga makita ang krudo kabagting kabalkadas, ningkabat na sa pila 106, di ba? Gatos ka pina ang presyo sa krudo, pero kung imo pong tanawo ng presyo sa gasolina, hapit na pod mag-usagatos ang matag litro kabagtig kabalkadas, no? So mo ni ang nahitabo karon nga nakahatag og kabalaka sa atuang mga commuters. Ngano man? Tungod kabagtig kabalkadas, kung imuhang sumadahon manggod, no? Kung imuhang sumadahon ang matawag taog kinsay apektado ni ining maong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, dili lamang ang mga ato ang public utility jeep, public utility van or public utility bus ang apektado ni ini, apan ang labing apektado kabagdig kabalgadas ang ato ang mga commuters. Di ba? Ngano man, kung imong munahunaon, ang atong mga commuters, dili tanan na kadawat o hinabang sa gobyerno or subsidiya. Kung imong ikumparar, ni aning mga kining dipaseruang sakyanan, nga nakadawat man ni sila o unsaman, subsidiya sa gobyerno. Di ba? Pero lagi, kaya ilang hangyo, giaprubaran man, sa LTFRB kabagdig kabalkadas, so walay mahimo ang ato mga commuters kundili, no, musunod na lamang gayod kung pila ang mahitabo nga dugang nga plitihan, diba? Ano makaingon kong almost 50 kung kana kung lagyo ang inyohang biyahe, ha? O kung lagyo ang inyong biyahe, nagay sa 50 pesos ang inyohang dugang. Pero kung ugaling duol ra mo, mo gamay rapod. O, muna planuhan, nagsaktaman di ana, kung nahadapit ang inyong ruta o asa mo padulong kabagdig kabalkadas. Kaysa kung nangikaingon, kung layo ang inyong ruta, no, sumukabat gyud og naa sa 50 pesos ang inyohang add-on sa plitihan. Pero kung duol ra mo, so ana ara sa depende ra, no? Depende ra kabagtig kabalkadas, dunay 10, madugang, dunay 15, dunay 20, pero dako-dako na biya na siya kung boto na hunaon, di ba? Oh, dako-dako na siya nga nga boto mo na hunaon kabagtig kabalkadas. Ang kining good, no, kining adjustment sa plitihan aprobado kabagtig kabalkadas, nga naman eh, nabalik man. Okay? Aprobado no sa LTFRB, no? Transport kini ang gipalahibalo sa atuang transportation secretary nga si Giovanni Lopez kabagtig kabalkadas, giingon nga giaprobaran ang rekomendasyon sa LTFRB to implement the public utility vehicles POV a fee adjustment that was suspended in March 2026, di ba? Atong March 2026 wala man ni sila nakapahidayon sa ilahang unsa man kining fear increase tungod kay atong duna sila subsidiya. Pero karon kapag mag sila kadawat og subsidiya, sumunin na hitabo kabag din kabalkadas nya magpa-increase sila sa ilahang pritihan, no? So ang mahitabo ni ini kabag din kabalkadas, no, para sa mga public utility bus o provincial ni siya. Ang existing fare kabag din kabalkadas, no, ang first 5 kilometers 11, di ba? Then succeeding niya maabot na og taaw na ay duga nga 1.90, di ba? Ang air condition kay naa sa kining ang yang succeeding kay 2.10. Katong deluxe ang imong kining sakyan 2.25, ang super deluxe kay 2.35, ang luxury kay 2.90, di ba? Mao ni ang existing nga plitihan, no? Pero sa kining final fare kabag din kabalkadas, final nga plitihan gumikan sa hangyo nila, no? So first 5 kilometers mag-add on ka og 12 pesos. Oh, so alang ni sa dili aircon, no? Ang succeeding kay 2.20. Mao ni siya ha sa ordinary pa ni. Pero kung ugaling air condition ang imong kining masakyan, ang succeeding kilometers nila mag-add on ka og 2.45. Kung deluxe ang imong sakyan, 2.60 ang ilang add-on sa succeeding nga kilometers ha. Og ingon man hangtod nga moabot og 3.35. So dako-dako og yon, di ba? So mao ni nga manghinaot ta, no? Manghinaot ta kabag di kabalkadas nga mahatagan ni og dak og tubag hilayon sa ato ang gobyerno, di ba? Mahatagan ni og dinalian nga solusyon sa tong gobyerno bisan pa man og muingon nga dili na to kontrolado ang kagubot sa Middle East kabag di kabalkadas kundi energikan or agianan ang Strait of Hormuz sa produktong petrolyo, di ba? Muna giingon nga presidente man ka, sa mangita kag pamaagi nga imuhang makutay ang uban nga mga nasod aron nga hapsay ang pag-agi sa ato ang supply sa lana diri sa Pilipinas. Oh, di ba? Oh, dara oh. Gikan sa 14 mahimong okay, 13 mahimong 14 na ang minimum nga pamasahe sa ordinaryo nga mga jeepney kada 4 ka kilometro. Samtang ang pamasahe usab, no, sa succeeding kilometers mudugang og 2 pesos, di ba? No? Para sa modern public utility jeepneys, di ba, namatay modern di ani, kaning 17 kabag di kabalkadas madugangan og 2.40. Mo na siya. So dako-dako kumot nimo sumadahon kabag di kabalkadas, dako-dako gyud, di ba? Dako-dako ang uminto sa plitihan nyatong ma sinatian sugod karong adlaw. So atong hangyo ba, atong tanahon ba, no? Ato ang sumadahon ang ugtaman, atong kwintahon, mao lagi. Apektado sila, pero sila ra bay apektado? Di ba? Apektado sa ta kabag di kabalkada sila binatong mga commuters na to, no? Mapugos maghapon og plate, naging wa may mahimo ang ato ang mga commuters, kundi liigaw na lang gid mo utong. O niya pagkahuman, inighatag ra maghinabang, may man yung ato ang mga public utility bus, public utility jeepneys or van, kay sila tanan makadawat man o gahinabang, labi na kung legal ang ilahang operasyon, gawas lang illegal. Kaya hindi mo makadawat o hinabang. Di ba? Pero ang makaluluoy kay ang mga commuters kay lagi, pag doon na hinabang, dili tanan hatagan, pili-pili lang man. O, yung kini atong tagaan, kay muna ang angayang tabangan. Di ba? So masabay angay buhaton. Mao ni ang usa sa mga pangutana sa tuang mga katawhan. Unsa bay angay ang buhaton sa gobyerno aron nga dili ang ordinaryong mga katawhan maoy magantos niining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo o pagsaka sa plitihan kabagtig kabalkadas? Radio. Diba? Karong mga panahon na, doon na kay sakyanan. Usay kay mulami na lang yung kayo, mayuntag, pwede mag-backline na lang.
14: Radio magbating.
0: Og dool pa lang bitaw ang imuhang trabahoan, kabagdig gabalkada, so dili pa lang ingon nga kining mukonsyon baka og muakbot pog isa ka oras ang imong baktas ayha ka makaabot sa imuhang trabahoan. Murag magbaktas na lang oy, maka-exercise pa.
14: Radio magbating.
0: Di ba? Tungod lagi sa kamahal sa unsa man. Kamahal kabagdig gabalkada karon sa gasolina, o di ba ka sa krudo? Ambot, kaya doon naman ito'y hugon-hugon nga doon ay rollback kabagdig kabalkadas, pero ang rollback daw kay pila. Sintabos na po ito sa gasolina, wala pa man po ito nakapagawas, no? Wala pa nakapagawas kabagdig kabalkadas o bagong update ang kuan, ang tawag ni ini, ang kining Department of Energy, no? Wala pa nakapagawas o bagong update kung doon na ba gito'y rollback o kay hugon-hugon na naman gito niya itong Sabado, no? Nga doon ay rollback pero sintabos ralagi alang sa gasolina. Bintaha alang sa diesel kay magdako-dako to ang sa diesel. Kada kung matuman ha, pero ang ilaha manggong gitanaw ni ini, unsa man, ang gitanaw nila kabagdig kabalkadas, ang paglihok ba? No? Paglihok sa kining supply sa lana. Oh. Kung ugaling matuman, no? Ana sa 7 ngadto na sa 7.50 ang rollback sa diesel, di ba? Then 50 ngadto na sa piso sa gasolina, no? Pero depende pahagi ingon nga depende sa resulta sa nahibiling trading day. Ato pa ning Sabado, no? Gi bana-bana. Pero wa ta magkabalo pag abot sa Domingo o karong adlawa. Unsay mahitabo, di ba? Hidayon ba ang rollback o increase ragihapon kabagtig kabalkadas, no? So, nining tanan, di ba? Kay na-approve naman ang usbaw nga plitihan sa tuwang mga public utility van, public utility jeepney o public utility buses kabagtig kabalkadas tabukta diri sa tuwang lokal. Diri sa syudad sa Pagadian. Tungod kabagdig kabalkadas, niyatong Biyernes atong nahinabi ang atuang paftuda president nga mao si Arnold Catalino kabagdig kabalkadas, no? Mahitungod kuno sa bay ilahang nga kasamtangan nga hangyo sa atuang mga operators diri sa Pagadian nga apektado man pud sila sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo labi na sa gasolina. Di ba? O gani ning ingon nga sagad sa mga operators na ngayo o ning hangyo sa 15th City Council nga aprobara na ang ilahang dugay nga hangyo kabagdig kabalkadas nga himo ng 20 pesos ang minimum nga pritihan diri sa dakbayan sa Pagadian nga sa kasamtangan anaa pa sa 15 pesos, no? Pero kung sa inyo ang kining lantaw dugay ra man sila kabagdig kabalkadas nga nangulikta og 20 pesos, di ba? Katong giingon kaniadto nga sabot-sabot lang kabagtig kabalkadas, di ba? Sabot-sabot lang kung pila ang maplite or pangayoon sa mga operators nato diri sa dakbayan sa Pagadian.
14: Radio magbating.
0: Ang tumungog tuyo ni ini alang na itong wala nakasabot kung ngano nga muingon, nga nganong muingon pa man ang ato ang mga operators nga himuong 20 ang plitihan, nga 20 naman ang ilang kulikta. Okay. Doon ay uban nga mupliti ragyapong 15. Wala sila question ni Ana, samot na kung muhangyog yun ang pasahiro. Pero kung makasabot mo nga mahal na yun ang gasolina, so nalipay sila nga mupliti mo og 20 pesos kabagtig kabalkadas.
14: Radio magbating.
0: Ang ilahang tumungog katuyuan nga maaprubaran or pirmahan na sa sangguniang panlungsod sa 15th City Council ang matawag tag mini bagong minimum nga plitihan nga 15 pesos or 20 rather 20 pesos aron aduna na sila'y bagong legal nga taripa nga maoy sundon sa mga pasahero aron nga wala nay magsigig bagot-bot diri sa social media nga grabe kamahal ang pangayong plitihan sa tuang mga operators kabagdig kabalkadas.
14: Radio Magbating.
0: So ito paminawon ang pamahayag pagbalik ni Arnold Catalino, ang president sa Baftuda, kung nga no nga ngayon na kabagdig balkadas nga i-implement na to ang 20 pesos nga minimum nga plitihan diri sa dakbayan sa pagadian.
14: Radio Magbating.
15: Karon, kapit naman ay nagyanan rin, dapat siguro hinagod tayo ng mayo kung pinag-present ang ipatuman. Kaya akong gumagat at hikal sa pagpupo na mo bisipito, dapat kung saan itubo karong mga adlaw nga ang gasolina ng bisipot po na, mukhang pinag ginig 20 bes.
0: Okay.
15: 20 bes ginagamong kita sa akin, dapat amon ni ibutan sa resolusyon ng 20 bes, pero amo lang kung nakita nga yun na kami mga nagpiktuan, kundili ang mga katawan, amo lang na siyang ibutan sa 20 pesos. Ngayon, mula pa kung isa ka kilometro, mukulo o 2 pesos.
0: Moto ang klaro nga pamahayag ni Arnold Catalino sa ang president sa PAFTUDA, di ba? Gingon gabag ni Gabalgada Espania, nga kung ilang gilanta o kwintaho nung taman, ang 20 pesos gani is gansira gihapon sila tungod sa kasamtangang presyo no sa petrolyo kabagtig gibalkadas nga unsa man nga anaa sa dulana sa mag-usagatos ka pesos. Pero gumikan kay dili laman sila ang apektado kundi nilakip na mga commuters, so instead nga mag 22 diri na lang sila sa 20. Pero kung na mulapas na ka sa minimum ang imuhang pila na kilometro, dito na mag-add on og tag 2 pesos kabagtig kabalkadas.
14: Radio Magbating.
0: Pero wala kay karong mga panahuna gumikan kay wala pa manggod giaprubaran sa tuang 15 City Council tungod lagi kabagtig kabalkadas sa rason, unang rason. Sa higayon matud pa nga kuno galing manggod no aprubaran nila ang hangyo sa tuang mga operators diri sa pagadian. Pag mubalik og barato ang presyo sa gasolina, dili na pwede or maglisod sila og pagbuhat na usab og bag-ong kining ordinansa or bag-ong balaod aron nga paubsan pagbalik ang plitihan. Mao man ni ang usa sa rason kung ngano nga dugay kayo na approve ang hangyo sa itong mga operators nga himuon ng 20 ang minimum nga plitihan diri sa dakbayan sa pagadian.
14: Radio Magbating.
0: Kay musugot kag sa dili kabagdig kabalkadas, no? Musugot kag sa dili kung galing aduna naman kuy balaod, lisod na gyud kayo na siya iri kini nga iripaso, di ba? Sumala gud, kanus aba nagsugod og 15 pesos ang plitihan gikan sa 10 pesos. Nagsugod ang plitihan sa 15 during sa pandemic, di ba? Naka-remember mo? During sa pandemic, nighangyo ang atong mga operators nga unsa man nga usbawan ang plitihan tungod kay alkansi sila kay sa usa ka nila kabiyahean duha lang ka pasahero ang pwede nila nga masakay gumikan sa social distancing, di ba? Unya ni atong higayuna, barato pa ang presyo sa atong gasolina. Nakapahimulo sila natong taman tungod kay gigrant no sa konseho ang ilang hangyo kabagtig kabalkadas nan after sa COVID, di ba? Back to normal. Dili pa kayong tantong mahal ang presyo sa gasolina. Ang pangutana, nabalik ba sa 10 pesos ang plitihan? Wala, di ba? Nagpadayon. Motong daghan nagbagutbot. Nga dili naman unta social distancing, pero nganong wala man na usab ang plitihan nga barato raman ang presyo sa petrolyo. Di ba? Atong balikon og tanaw, hangtod nga ning mahal o nagkamahal ang presyo sa gasolina tungod kay nagkagubot ang Middle East kabagtig kabalkadas. Nihangyo na pod, di ba? Ang ato mga operators nga pasakaan ang patasan ang minimum tungod kay alkansi sila sa ilahang unsa man sa ilahang kining biyahe kabagtig kabalkadas kay lagi mahal ang gasolina pero barato ang plitihan. So mao na nga ang nahitabo, okay, pwede sabot-sabot na lang. Hangyuan ninyo ang pasahero. Kung ninyong lantaw nga dunay kaya ang pasahero musugot o kigo. Pero kung sa inyong lantaw nga apiki gyud ang pamasahe sa pasahero, so dire na lang ta sa minimum, di ba? So, muna ka bagtig ka balkadas, nga hangtod ka ron, no? Dili gyud o wala pa gyud in tawo na approve ang ilang hangyo plus mingingon pa si Sir Catalino nga na-expire na ang ilang kining giduso dito nga hangyo sa 15th City Council. So muna nga kinahanglan kabagdig kabalkadas nga muduso na sab sila aron nga tun-an na pod sa mga konsehal og ayha magpahigayon gilayon og public consultation kung ugaling ang ayan ba nga magpatuman, di ba? Ang ayan ba nga i-implement na nga 20 pesos ang minimum diri sa Pagadian City nga ato ang plitihan. Pero sa gikaingon na ni Sir Catalino nga dunay inisiyatiba nga ato ang kining mayor nga hatagan matod pa sila og subsidiya, tuwa sila nakabalo kung pila gyud, 2,000 ba o pila o kadus apod mahatag, di ba? So hangtod ning kasamtangan mientras wala pa, so sabot-sabot lang gud ta, dili na po ta magpalabi o kining pamahal o pangayog plitihan kabagdig kabalkadas tungod kay sa gikaingon na nato, dili lang ang mga operators ang apektado kung dili lakip na ang mga commuters. Ang mga commuters nato sagad ang mga trabaho kung dili minimum, below minimum. Jutay ragyod kayo ang kining sweldo o above minimum kabagdig kabalkadas. Sagad kung dili minimum ragayon, naara sa below kayo ang ilahang sulan. So muna nga manginaw, ta sinabtanay lang ta, no? Total, mayaman mo, kay doon na mo yung mga hinabang nga madawat, no? Pero ang makaluluoy, kadto mga commuters, nga huwag din tayo madawat, maskin piso nga hinabang, gikan si gobyerno. Anyway, kabag ng kabalkada, so na ko yung oras, salamat sa papakiguban ka na ako, hangtod na lamang. Ugma po ang adlaw sa programang Bagtingan sa Katawhan, 87 kaadlaw na lamang, Pasko na gayon. Ako si Bagting, 17 Plano, maging hapo, maging buntag ka ninyong tanan. Huwag salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Are you planning to
7: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas City Size sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Kung na male category, ang first placer mo si Mark Lawrence Andrino gikan sa BCMT. Second placer ay Shamir Thomas gikan sa ZSNHS. Og third placer, Gamalando gikan sa BCMT. Sa 3KM female category, ang first placer mo sa second lieutenant Generos Magbanwa gikan sa first Cav. Second placer, Bless Devora Cuevas gikan usab sa ZSNHS. Og ang third placer, Princess Gonzaga sa 53rd Infantry Battalion. Sa 5KM male category, ang first placer mao si Mark Lloyd Talisik gikan sa ROTC unit. Second placer, Sydney Keith Gitalia. Og ang third placer mao si second lieutenant Delnar Kidas. Samtang sa 5KM female category, ang first placer mao si Syra Faith Lear gikan sa ZSMHS. Kona ZSNHS. Second placer, Corporal Eunice Jane Coraya gikan sa 1CMO Battalion. Og ang third placer, second lieutenant Claudine Colantro gikan sa G7. Gipaklaro ni 1CMO Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi nga dili lang kini basta dagan apan manifestation kini nga ang tanang partisipante nagpakita sa ilang suporta alang sa maluntarong kalinaw sa komunidad dili lang sa Zamboanga del Sur apan sa tibuok nasud.
1: Importansya nito, itong Run for Peace or takbo para sa kapayapaan, actually we are celebrating the National Peace Consciousness Month headed by our OPA crew. And dito sa area natin, sa First ID headed by our First AMO Battalion, in coordination also, this is a simultaneous activity of the Civil Military Operations Regiment headed by our Brigade Commander Brigadier General Marces T. Gayat. So lahat ng CMO battalions all over the Philippines are now conducting this kind of activity in support sa kapayapaan, which is the National Peace Consciousness Month. And hindi lang ito basta takbo, but then it is also a manifestation that all the participants na sumali dito is manifest their support to the peace, to community, at yung pagsuporta sa long-lasting na kapayapaan, hindi lang dito sa Zamboanga del Sur, but then all throughout the country.
2: Sa lambigit gihapon nga balita mga kabagting ug kabalkada, alayon sa pagsaulog sa National Peace Consciousness Month, nagkikiyo sa kaghapong adlaw September 27, 2026 ang 1st Civil Military Operations Regiment sa simultaneous run for peace isip padayong pagsuporta sa kalinaw ug panaghiusa dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ilawom sa 1st Infantry Tabak Division gipangunahan sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion ang nahisgotang aktibidad pinagi sa pagpangulo ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi uban ng mga personahe sa maunga unit. Ato sa kalihukan, gihinabi sa Radyo Bagtingan Bell FM News Team, si Lieutenant Colonel Dakawi din siya nag-auhag sa mga katauhan sa ilang area of responsibility sa Zamboanga del Sur o sa Zamboanga Peninsula nga padayong suportahan ang peace initiatives sa gobyerno.
3: Your message na lang po para sa mga Zamboangans and of course your area of responsibility here in Zamboanga del Sur.
1: To our kababayan here in Zamboanga del Sur and sa Zamboanga Peninsula, let us continue to support the peace initiatives of our government para magtuloy-tuloy at ma-sustain and finally mag-gain talaga natin yung tahimik na pamayanan dito sa ating bayan.
2: Kahibaluan nga gisaulog ang National Peace Consciousness Month matag bulan sa Setyembre ubos sa pagpanguna sa Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity CON OPAPRO diin ang maong kalihukan kabahin sa panawagan alang sa padayong panaghiusa o kalinaw sa tibuok nasud.
0: Nagsubmiter og administrative complaint ang tulo ka leader sa simbahan na batok sa pipila ka opisyal og personal sa Department of Education kon DepEd General Santos City og Sarangani tungod sa ilang giingong pag-apil sa plebiscite sa proposed joint venture sa Socotico 2 og Ignite the Power. Gidawat ang reklamo sa DepEd Regional Office 12 og sa Schools Division sa General Santos City og Sarangani ni adto pang Setyembre 24. Gipangalanan sa reklamo sila sa General Santos City Schools Division Superintendent Isagani Tony de la Cruz, Sarangani School Division Superintendent.

0: and attorney ni Lynn Frenalla og pipila ka school principal sa guban pang personahe. Giatubang sa mga respondent ang allegation sa grave misconduct, gross dishonesty, gross negligence of duty, conduct prejudicial to the best interest of service, o paglapas sa Republic Act 67130 Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sentro sa reklamo ang paggamit sa public schools isip voting over og verification areas. Ingon man ang pag-apil sa mga magtutudlo isip election officers sa Socotico to plebiscite. Matud sa mga complainant, gikinahanglan nga masusi kung gusto ba ang paggamit sa public facilities ug pag-apil sa government personnel sa maong proseso. Apan wala pa mapamatud-i ang mga allegation ug ang mga respondent adunay katungod sa due process ug presumption of innocence samtang nagpadayon ng imbestigasyon. Samtang ang kontrobersiya sa proposed joint venture, tali sa Socotico 2 ug Ignite Power, nagpaday rusab sa legal ug administratibong proseso. Lagi pa mga court challenge nga may kalabutan sa plebiscite.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, samdan ang 30 anyos nga si Jeffrey Ayunan Jr. alias BB Dots. Humanigipusil sa duha kaulang mailhing suspect na nagsakay og motorsiklo samtang nagbiyahi uban siyang pamilya sa National Highway. Barangay Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur, pasado alas 6:59 Huwebes sa gabi niya tong Sabado, September 26, 2026. Sumala sa kapulisan, gikan sa Kabakan, Cotabato ang biktima og sakay sa puti nga multicab uban siyang asawa og mga anak ni ang giduol sila sa mga suspect sa Tunggol Bridge o gipusil ang sakyanan. Naigo sa lawa si Ayunan o gidalagilayon sa hospital. Padayon ang investigasyon sa Pagalungan PNP o Philippine Army aron mailhan ang mga suspect o mahibal-an ang motibo sa maong pagpamusil.
2: BBC Balitang Nasyonal.
0: Paniguruhon sa Philippine National Police kun PNP nga aduna kini mga kagamitan nga magatabang sa mga pulis nga mas paspas ug mas angay nga moresponde sa bisan unsang tawag sa emerhensya nga moabot pinaagi sa Unified Emergency Hotline 911. Kini human ang sistema nagkatala og 96.51% nga efficiency rate gikan Enero hangtod Agosto karong tuiga nga maghatag og mas paspas ug mas epektibo nga tubag sa mga panginahanglan ug reklamo sa publiko. Sumala ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartatis Junior, kini magsilbi ng usa ka hagit para sa tanang pulisya nga makabot ang 100% nga efficiency rate sa pagtubag sa Unified 911 hotline. Gipasiugdahan sa PNP Chief nga ang matag segundo importante busa walay oras nga angay usikan sa pagluwas ug kinabuhi tungod kay kini ang gitinguha nga resulta sa katawhan. Ang mga prioridad sa pondo sa PNP para sa 2027 naglakip sa pagdugang sa kagamitan sa pulis ingon man uban pang mga kahinguhaan para sa pagtubag sa mga emerhensya.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, personal nga gisusi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang recipient sa Technology Assistance sa Department of Science and Technology kung DOST ngadto sa Novalis Steel Processing Center Incorporated sa Binian, Laguna isip kabahin sa pagpalambo sa mas innovative production sa mga negosyo sa nasud. Ang Novalis Steel Processing Center Incorporated usa ka kumpanya nga nahisakop sa sektor sa metal og inhinyeria nga nagama og mga piyasa sa auto ug pipila ka makinarya. Lakip sa suporta nga nadawat nini gikan sa DOST mao ang proyekto sa parts processing upgrade ubos sa small enterprise technology upgrading program kon set up og nakadawat og grant nga hangtod sa 3 million pesos. Ang setup nagtumong sa pagtabang sa mga negosyo sa pagsakop kon pagsagop sa angay nga teknolohiya aron mapauswag ang ilahang operasyon, produktibidad ug kompetisyon. Naglakip kini sa pag-angkon og teknolohiya, pag-upgrade sa kagamitan, pagbansay og technical nga konsultasyon. Kabahin niini ang pagduso sa Industry 4.0 nga naggamit sa digital ug interconnected nga mga teknolohiya sama sa automation, artificial intelligence, internet of things, robot Analytics ug data analytics aron mahimong mas epesyente ug inobatibo ang produksyon. Pinaagi sa mong programa ang DOST nagtumong sa pagtabang sa mga lokal nga negosyo nga makasunod sa paspas nga pagbag-o sa teknolohiya ug pagbalig-on sa mga supply chain sa nasud.
2: BBC Balitang Abroad.
0: Nagpabilin nga na po to sa baho sa mga patay nga lawas ang lugar sa Devigad, Nepal. Labisan pa usa nakabulan ang nakalabay human kinigiigo sa usa kahalapad nga baha. Padayon ang gihimo nga pagkalod sa mga baga nga lapok nga nagtabon sa mga kabalayan, negosyo ug mga nag-unang kalsada. Tungod sa padayon nga paglihok sa mga debris ug sediments, nangalimyon ang baho sa maong lugar. Sumala sa mga residenteng naluwas ang paghubas sa makamatay nga baha ang sinugdanan na usab sa bag-o nga kalisod. Bisan pa sa daghang nagpadala og hitkon na hinabang, apan gamay lamang ang mga relief goods sa suporta nga miabot kanila. Sa pamahayag sa Finance Minister sa Nepal, nagkinahanglan ang nasod sa kapin kun kulang $4 billion hangto sa $5 billion para sa kun para hingpit nga maayo og mabalik sa kaning sitwasyon ang mga dadaot nga infrastruktura og komunidad.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gidayeg ni Pope Leo XIV ang mga kabataan nga nitambong sa iyang misa sa Paris. Miabot sa sobra 700,000 ka mga katawhan ang ni-attend sa open-air nga misa nga gihimo sa special altar sa Palace de la Concorde isip parte sa iyang ikapat nga adlaw sa pagbisita sa nasangpit nga nasud. Una, kinigisugdan o sa kamotorcade ang gihimo kundi napuno sa mga katawhan ang kalsada sa Champs-Élysées Avenue sakay sa iyang Pope Mobile. Ni-attend sa misa ang pipila ka mga politiko apan una nga nakahinabi sa Santo Papa si French President Emmanuel Macron. Sa maong misa giagni sa Santo Papa ang mga kabataan nga ipadayon ang ilang pagsalig sa kahitasan ug padayon ang pagtuo para makadawat og daghang panalangin.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gipasiugda sa International Monetary Fund kun IMF ang mga reforma aron mapataas ang productivity. Madani ang pribadong pamuhunan ug mapalambo ang edukasyon, lakip ang pag-upgrade sa electrical grid, paggamit sa renewable energy ug epektibong pagpatuman sa mga balaod alang sa mas maayong business environment. Gilaw man sa IMF nga motubo ang ekonomiya sa Pilipinas og 3.4% karong 2026 og 5.1% sa 2027 bisan pa sa mga risgo sama sa global economic conditions, posibleng pagkunhod sa remittances, hinay nga public investment ug mas kanunay nga climate related events.
1: BBC Sports Balita. Malipayong mipadayag sa iyang kadaugan si Carlos Yulo nga gitawag nga Golden Boy human siya makakabot og duha ka bulawang medalya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya 2026. Kini misunod sa iyang kadaugan sa men's floor exercise niya tong Huwebes nga maoy nakatag sa Pilipinas sa unang gold medal sa 2026 Asian Games. Gipamatud-ana sa 26 anyos nga gymnast ang iyang kahibalong abilidad sa floor exercise og vault events men's artistic gymnastics nga gipahigayon sa Nagoya General Gymnasium. Samtang nakadaog usab og bronze medal ang iyang manghod nga si Eldro Yulo.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipaklaro sa World Contraception Day ang importansya sa responsibleng family planning, informed choices ug pag-atiman sa reproductive health. Di na dunay nagkalain-laing contraceptive methods sama sa pills, injectables, implants, IUD o condoms. Gipahinumduman ang publiko nga walay usa ka pamaagi nga angay sa tanan. Busa importante ang pagpakonsulta sa healthcare provider aron makapili og pamaagi nga nahiuyon sa panlawas, panginahanglan og reproductive plans. Duol lamang sa mga health centers, bukas centers o mga medical professionals.
1: All right, mga kabagting o kabalkada din ito sa Nasayod ka ba corner and of course Bagting 28. Nasayod ka ba nga sumad karong adlaw September 28, 1901 ipahigayon sa mga residente o guerrilla sa Samar sa pagpanguna ni Kapitan Valeriano Abanador o Kapitan Eugenio Daza ang usa sa labing malampuson o maalamong sorpresang pag-atake batok sa mga sundalong Amerikano sa panahon sa gubat sa mga Pilipino o Amerikano. Tungod sa pagpang-abuso sa US 9th Infantry Regiment, lakip na ang pagdakop sa mga lokal nga kalalakihan, pag-embargo sa ilang mga sundang o pagguba sa ilang mga gitipigang pagkaon hangtod nga nagkahiusa ang mga lumulupyo sa paghimo o sekretong plano alang sa ilang pagpanalipod sa kaugalingon o pagpanimalos. Nagpakaron ingnong mga babaeng nagsubo ang ubang nakigbisog o nagdala og mga lungon nga kunuhay adunay patay nga bata tungod sa kolera. Apan sa sulod niini, nagtago ang ilang mga hinagiban sa pagbagting sa mga kampana sa simbahan sa San Lorenzo de Martir. Gisugdan ang pag-atake samtang namahaw ang mga wala mag-armas nga sundalo nga nagresulta sa pagkahagba sa 48 ka Amerikano og pagkasakmit sa halos usa ka gatos ka armas og mga bala. Tungod sa maong kapildihan, nagpahigayon og brutal nga pagpanimalos ang militar sa Estados Unidos ubos sa mando ni General Jacob Smith. Gimanduan niya ang iyang mga sundalo nga himong Howling Wilderness ang tibok summer. Pinagis pagpatay sa tanang Pilipino nga nag-edad 10 anyos pataas nga makadala og armas. Apil na ang pagsunog sa mga baryo og tanom. Giilog usab sa US Army ang tulo ka makasaysayanong kampana sa Balangiga isip ilang war trophy human sa kapin sa usa ka siglo kon 117 years nga walay hunong nga pakigsabot og hangyo sa gobyerno o katauhang Pilipino. Opisyal nga giuli o gipawalik ang mga kampana sa simbahan sa Balangiga niadtong December 15, 2018 isip simbolo sa nasudnong dungog o kasaysayan na.
2: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Gikanselar ang duha ka concert ni Ed Sheeran sa Gillette Stadium sa Foxborough, Massachusetts. Tungod sa daotang lakad sa panahon sa Boston ug New England. Sumala sa tour promoter, gihimo ang desisyon human sa konsultasyon sa lokal ng mga opisyal ug garon unahon ang kaluwasan sa mga fans, staff ug tanan nga nalambigit sa concert. Ang mga nakapalit og tickets kwalipikado alang sa refund samtang ang pagkanselar nahitabo taliwala usab sa kontrobersiya sa iyang loop tour nga may kalabutan sa kanhiniyang supporting act nga si Macklemore.
1: Sa Bicas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Mawag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuana.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita. Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Untian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Naginom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
2: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasi kailan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. Tsaka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
10: Eric Ko, kabasarang gani.
8: Living Testimonies.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
12: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya utom inom na pugko 3 times idi kapi jud ko nga para dis pila dila please sa hiram process kuan ako 5-7
11: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
11: Radyo Magbating.
14: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
15: Pulso pagkatawhan. Pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
16: Mag-igala, kumusta may buntag niyo tanan? Adlaw karon nga Lunes, katapusang Lunes sa bulan sa Septyembre, September 28, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Inilamos na nag-una nga registration sa nakbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala. Elmer Bagits Baghanoy.
17: Inyasab sa ex-robot and mahigala ang kikuban ka din News Media. Oras nga tulumanon ang programa.
15: Pulso sa Katawhan.
17: So, bueno, mag-igala, kumusta may adlaw ka na itong tanan? Lunes na Lunes. Dunay klase, dunay trabaho. Uban pa mga higala kay dili holiday pero nindot na yung numero.
16: Kay pasaka.
17: Pasaka, dunay otso.
16: Negosyo, negosyo. Mama ni gamito nila, pasaka-saka.
17: Kay saka ang dos, inignaog ni mo sa ubos. Mga higala, sumpay kay gatuyok-tuyok naman lang.
16: Oh, gatuyok.
17: Tuyok-tuyok
16: ang
17: lang.
16: Ang dos, pina-straight. Pag tuyok ni mo naog, straight. Ang otso, magtuyok-tuyok siya kaya may putol.
17: May putol.
16: Otso, yun na balik-balik. Saka naman siya, naog naman, saka naman yun.
17: Madato ka, pagkasunod, mapubre, mapurdoy ka, madato na buga.
16: Parang yung ganang siro. Nagtuyok ba? Huwag yung kapaing nagtuyok.
17: Pero
16: ni siya, pa, liko-liko pa.
17: Pero kani mga higala, kuan rigod ni siya, ha? Kini
16: mga panghuna-huna na siya.
17: Mga tang panghuna-huna, tanghaga bagay po itawagan na, no? Kanang,
16: ambot
17: na naandan na to ba?
16: Ambot, wala man po na siya sa kuan. God, kanang sa Bible, iya, wala po na siya sa kanang nag-ingon jud ang kuan ba? Nag-ingon nga, umuni ang imuha, maswerte jud ka, madato jud ka, pero apilan niya po paningkamot.
17: Okay, just this ramang giyapon mga higala, gasigi ka og ganabit ang numero, kasigi kag tuo-tuo.
16: Sa numero?
17: Sa numero, mga higala nga, 8 og 0. Kaya, wa man kay gibuhat sa mong kaugalingon. Wa man kay gihimo, mga higala. So, kasigi rapo kag lingko diha. Kasigi rapo ka og hari-haray diha, mga higala. Bisan pa og sa kamilyon nga 8. Ang imo andalon, di malas ng giyapon ka.
16: Pulso!
17: O di malas, di malason.
16: Ginanglan, apilan yung trabaho kay nag-ingon pang bala ang kasulatan. Lihok tao, kay tabangan ko ikaw. So, yung dili ka mo lihok, sige na kag, wala kag si Juan Tamad lagi. Dito patungod siya sa kining punuan sa Bayabas, kay hapit na matagak ang Bayabas, kay hinog na.
17: Suskay.
16: Nag-relax-relax na, yan, may ulod.
17: Suskay, na may langgam dito sa babaw.
16: Na po yung langgam.
17: Ni Batog dito sa Sangas Bayabas.
16: Nakakaol yapon siya, pero mga salin-salinas
17: langgam. Sobra na.
16: Salinas langgam, kato mga tinusik.
17: Subot pa sabot, sobra na lang yun ang imuhang makabot mga higala. Kung gasigir po kag
16: Tuo-tuo, okay, lihok ba?
17: Okay, lihok diya mga higala. Ito lang gilakbitan kay 28 mga god ron. Meron 8 mga higala, pero direkta sa itong isgutanan. Mm. At tumiaging simana mga higala, medyo stricto na ang pipilag ka mga tulunghaan. Nirevis mo siya sa pagadian pag-inspeksyon sa mga sa entrance nga bahin kay...
16: Nag-trending man po ning umabot na po ning mga estudyante o yung magdadaman po doon armas mga eskwela.
17: Sauna...
16: Naunsa naman yung maangin niya yung mga kauban ba?
17: Sauna kay... Kanang magdalda ka mga higalag, mahait nga higiba, normal man na. Kaya nga no, kaniyad to mga higala, kada adlaw nga birnes, padaloon mang kaguna.
16: Kaguna kay manguna man mos garden. Manglampas po ka dito, dala kaglampas.
17: Kaglampas, da kaguna, da kagkutsilyo.
16: Da kagsundang.
17: Da kagsundang.
16: Ang katanda yung mga sangas kahoy, lisod mo, imong paakon.
17: Unya, dili pag yun na, habol nga imong dalon.
16: Okay.
17: Hait pag yun na.
16: Maikog po ka, awesome, di mong dadalang sundang nga, amol mo na, kayo, respetar mo na, di, imog yung bairon, dahil sa iyong balay, kayo maulaw po ka.
17: Pang-points naman na imong gidala.
16: Gidala mo, hait nga hinagiban, okay, dakop sa una, kay, sa una good, mga buutan pa ang mga tao niya, wapay mga adik-adik, karon nga, grabe naman kayo.
17: Pero karon mga higala, naunsa naman na yatong generasyon karon nga wa naman niya, mao mga higala, muna nga, stricto ang implementation sa entrance nga bahin mga igalas matag tulunghaan diri mismo sa ato ang syudad.
16: Okay lamang sa syudad sa pagadian.
17: Tibok nasod.
16: Abing gani, mas grabe dito katong mga nainihitabuan. Para ito sa Buanga City. O katong dito sa Visayas nga nainihitabuan.
17: Dumagiti.
16: Mas grabe dito sila ka-estrikto. Nga tanaw na ba ni mo ng Dumagiti? Nindot ba gina Dumagiti? Peaceful na nga lugar. Kana lang ganing... mo hay kas karsada nya mo paduol ka sa tungod sa pedestrian line mohunong gani na mga sakyanan kay paagyon kasi nyasan kag ano nga gina ana pero ngano mang dito magyud hita mo umikan sa trending karon sa mga kabaguhan sa mga kabatanunan naapay mga online games nga mga binuang
17: mga social media mga higala
16: naapag syabo nga nagtuyok-tuyok nang hagad na uban niya. Ambot ni mga tawahan na wala man ni sa panahon ni Digong Duterte.
17: Unya, gawas anang naa mga higala, atos na yung lakbitan kadali. Ni trending ning pagban sa social media ba? Pagban sa Facebook. Adisir ko nun na to, isgutan mga higala ning Ivan din Facebook. Kay Donar Batoy, usa ka kongresista nga miduso ining niya. Mas may pag-isgutan ko na to, pagban ining mga online games. Mga higala o mga sugal. Diyan mismo sa social media na yung mga application diyan mga higala sa online games kanang mga gubat-gubat ba na diyan mga higala
16: nagkuban diyan mga sikat ng mga politiko sikat ng mga artista ang makita ni mga muy ng hagan
17: may nag-endorse diyan mas may pagkana kuno'y una ninyong i-band ay hanyo i-band ng Facebook
16: kanang mo yung nahon ang tanan nga makita nga na ay nagdapig nangunbinsi nga moapil ni sugal kana mo'y tangtango na tanan sa nimita
17: ato mga senador mga higala
16: kana mo'y unahon
17: kana sa unahon ay sa nang nindot man sa impeachment pero ang output mangod sa impeachment mga higala ma-impeach ang vice president ang output ra niya dili siya kalagan o posisyon.
16: Subot ang malipay pas- raan na katurang mga gustong mudagan.
17: Subot pasabot mga higala personal o political interest ra.
16: Dapat naman po itong mga obang balaod kay hasula po ng inanaw.
17: Parihuan ng kono.
16: Parihuan ng NTC o. Ang NTC nagsige nag-istorya nga ayagid magpatuo kay daghang kay nangiladron. Nagina o muhinay bito ang signal sa tower sa mga telecommunications company. Naaday musulod diha nga mga hacker na musulod diha nga magpa-orin inon nga amuni kusugo ang muning ato ang tower.
17: Pero mangilad. Pero mo lagi na mga higala na ang NTC gamay po kayong pundo gibutang sa NTC gawas anang naa mga higala taman rapos pagpahibalo ang NTC kay wala may balaod. Wala may balaod mga higala pag band. Anang mga na, online dapat, games.
16: Kanang online games si mo una sa mga senador, sa mga congressman.
17: Ay, mga unahon mo sa mga senador o kongresista, mga higala, snasod Pilipinas. Kaya ang output ana, o ibutang na to, mabanda mga higala, online sugal, o online games, ang output anang naa, kitang tanan. No? tanan sa Pilipinas ang makabenepisyo ana.
16: Pero ano may mailad?
17: Wa na may mailad, wala na may kuan mga gala kay wa naman nga online games. Wa naman nga online sugal. So kitang tanan makabenepisyo pero maimpis ang Vice President ang makabenepisyo mga gala.
16: Katurang mga politiko nga gusto mudagan.
17: Katurang mga politikong pindihon nun. Kay og makadagan ang Vice President o Presidente this mudagan mo inkwintro mapildi man sila
16: kana mo ha. So unahon yun yung mga illegal
17: ha.
16: Og diri sa to ang lugar unahon yung mga illegal nga sigarilyo nga nagkatag kining mga illegal nga sugal damay daghang yapon ba kining mga illegal nga nagligya og syabo og uban pang mga illegal sa panginabuhi gani na gani illegal kana diayeng
17: magisgotag kolorom.
16: Kolorom.
17: Oh, illegal mo na.
16: Kanang bao-bao. Nagreklamo na nang naay mga franchise. So, ma-appeal sila. O katopong mga habal-habal. Ma-appeal po to sila. Daghan lagi mga illegal.
17: So, kini mga higala, ato nang isgutan ng kolorom ba? Okay. Kaniad to mga higala, nangitag pamaagi ang local government unit sa Pagadian sa pagsumpo ining kolorom kay once manggod nga mo improve ang syudad, mudaghan po ng kulurom kay nakita manggod nila nga maka-income yun. So, yeah,
16: ang problema ani kay nagsigig reklamo ng mga dunay franchise, kanang mga tricycle driver, kanang mga naibao-bao driver, mao sila nagsigig reklamo niya, why mahimo ang mayor kung dili? Mungita gid siya pamaagi, unsa kahimuon ani pamaagi para masumpo na ning illegal.
17: So
16: kan mga kulurom.
17: So kaniadto mga higala ang pamaagi kay butangan og cab number. Pintal ra man to kaniadto.
16: Na yung cab number. Number ya. Ay so unsa ono
17: nun. So kaniadto pintal ra man, pintalan ang motor og cab number. So nun man. So nag-upgrade. Mga higala nagbuhat og katong mug plate number. Steel.
16: Steel.
17: Steel na gyud mga igala.
16: Ini kadaan na to. Kay pintalan na lang pod, maialaan pod diha pod illegal.
17: So may tabo pagkasunod mga igala, kopyar gyapon. So sticker. Katong katong gibuhat nga plate nga cab number, papitlag sticker. Kay para makuan. Masuon lang gyapon mga higala.
16: Hangtod nga pintalan na gyud ang tibok motor.
17: Hangtod karon mga higala, hinahinay na to ni. Hangtod karon gipintalan na gyud ang tibook motor.
16: Orange.
17: Color coding na gyud mga higala. So, makita na layo pa nimo mahibaw-an na nimo og kini legal ba ni o kolorom?
16: Kaya kay bright man ang Pinoy. Ang nahitabo ana ni abang sa franchise. Dado ni ang franchise yang bao-bao dito sa pintal. Mapugos ang siyang pintal. Kaya na may franchise nga ipakita. O, na franchise na ko. O, mani akong numero. Gibutang na nako. Da, napahimo po siya dito sa shop. Di, pintalan ko po rin. Pagkahuman na to, after o pila ka isa ka bulan, dua ka bulan.
17: Pila ka bulan.
16: Uli man niya ang franchise. Kaya dili na siya mamasayro. Kaya inunta nga, mupahulay sa siya. Di uli. Di, ang dawatong pustag iya, ang franchise. Pabangan na po niyang lain.
17: Pero orange na motor.
16: Orange na mga motor. Dinhin na nabulabog na sila, nasakpan na sila. Kaya nagpapintal na yung uban. Nangabang ang franchise. Unya, giuli ang franchise. Kaya na siya orange nga color.
17: Ang uban po, gigipintalan nyo nila orange.
16: Gipintalan po nila sila yung nangunay. Pintal na
17: so,
16: mauni dinhin na nabulabog.
17: So, kopya gyapon.
16: Dinhin na na.
17: So, karon mga higala.
16: Nakuan sila na nabuki.
17: So, karon na napoy dugang nga pamaagi ang LGU. Ang LGU, wagyod ning undang mga higalag pangitag pamaagi para dali rin ma-identify o masumpo mga higala ng mga kolorom ni Remismo Sudan. So, karon ang gihimo, doon na siya'y improvise mga higala, customize nga nakabutang dito sa ibabaw ulo sa bao-bao nga nakapangalan og taxicale.
16: Ay magka taxicale kunya ang sa sud pod sa imuhang sakyanan ibutang talang bao-bao. Ang likod anan nag-drive din ha, bakanti mo na. Naa na dito ang plate number niya. Dito, kapilit na dito. Sa atubang pod, naa po dito, nakapilit dito atubang. Inigsakay sa pasahero, makita niya nga mo ni plate number.
17: So, tanaw na to mga higala, kay kinim pagkaplastada sa taxicale, dili man po ni kay katulang plastic bidong gi sumpay-sumpay gi akob akob. Kun dili
16: gihulma man
17: gid siya. Gihulma ni siya lahi gid siya nga disenyo.
16: Na isuga sa ilalom pero dili po kay dakong sumusuga kay ini man.
17: Na gid siya lahi gid siya nga disenyo. Dili ni siya common bitaw. Nga pwede.
16: Kaya huwag ka sumpay-sumpay. Pwede naman ka magpahimu na please sumpay-sumpay abe, sukda pari ha. Kato kay gihol mamang yun.
17: Naungin siya ay korb ang kilid, medyo bugdo ang atubangan.
16: Nga, why sinumpay yan?
17: Why sinumpay yan? Dahil nakasulat nga taksikil, mga puni nga wordings mga higala, mga font nga gigamit. So medyo lisod ni siya mga higala. Pero, o pananglitan, manggali nga sunon eh, dali rin siyang ma-identify.
16: Okay. Tama sinumpayan.
17: Dali rin siyang makita. Kaya
16: ang kulor po niya, o unsay marka sa tubang nga kulor nga orange, sa likod po na na.
17: Mo, good pod.
16: Dito gina sa kumpanya, gipahimo ni Dear Samiko.
17: Mo na itabang sa local government unit, mga igala, alang ining mga kulorom.
16: Nakita na rin ba na ito, no? Ipapilit na uban.
17: Na, daghan na ito mga nakita. Mga higala kay doon na naman ipamalit. Si Mayor sami ko nga ubay-ubay ni mga higala nga mga taxicle nga ipangbutang diya mismo sa ibabaw nga bahin atop mga higala sa kining baobao. Itong paminahon kadali sa daw ang interview mga higala sa to the president sa kinatibukan si Sir Arnold Catalino. Ingon man usab mga higala ang to the president's Murikay.
16: Okay. Lahapo po yung issue bahin si Lahapod God.
17: Ito paminahon sa kadali.
18: Usap na yung ipataon nga marka nga taksikil. Usap na sa city government niya tag wala bayad.
19: Kwa kita sir, tinuod gina sa city government niya pinagay sa Dawalandong Mayor nga si Mayor Samiko nga ang tanang mga legit nga namasero sa pagkadian taulan gini siya o taksikil para makita gina to nga ang pagkadian nagsugod na giyod o improve sa pamasero kay daghang kayong mga reklamo no nga dili na to ma-verify tungkol kay napayupan nga mga igsaw na to kanang inabuhi nga dili legit maunay naghimo o mayo ang atong halandong mayor nga taulan gig taksikil ang mga baw-baw para kung na mga reklamo dali kayo na ito ma-verify kay legit magod siya na namasayarog sa Pagadian City.
18: So, appeal na niya sa kanyang franchise?
19: Appeal niya siya, sir. Appeal niya siya sa franchise. Ang tauran kayo dyan eh, Queenside Tanan, OROCR, franchise, para matauran ka niya nga taksikil kay para ma-verify yun. Kung unsag yung mga movement sa mga pasayaro nga, dili naging sila musta kaya itong walay taksikil kung matauran tanan kay ang namasero sa pagkadiyan nga legit naging taksikil ang ibabaw nga magsigaw o magabi.
18: So walay tao dan eh dakpo na
19: na sir basta matauran na tanan ang 4,000 kabuk.
18: So ito sumusabi kayo sa training mo sir
20: sama sa gingon sa akong federated nga president. Mao mo ibinan mong gi pangayo kang city mayor nga matao dan tanan nga mga taksikil para ma-identify po na mo ang mga kolorom. Kaya ang mga kolorom, kung dili ni mo matawadan o taksikol, mudagan man sila sa syudad sa itong Pagadian City. O nga karon, matawaran ni sila o taksikol, ma-identify na mo ng tanan nga kolorom nga di na sila kadagan o sa city Pagadian. O ma-identify po na mo nga ang namastero diri nga sa lain-lain nasod nga musulod diri sa Pagadian, di man po sila kakuhan ng taksikol kung dili sila listrado diri sa Pagadian. Ngayon nga mo.
18: Problema bitaw ninyo nga ang uban nag-abang o franchise niya, nagpatintal o gurens niya. Pagkaman, gibawi ang franchise sa tagiya, kaya wala mo abang. Gusto mo ito?
20: Ang maunay problema nga kadakong problema na mo ron. Kaya ang uban, gibawi ang ilang franchise. Ang nga karon, ang gibuat... Ang nga karon, ang gibuat sa among empty pario. Dagpunon ang unit nga walay franchise, patubangon kang mayor ang tagiya sa... walay franchise o katong na franchise nga inaot nga may istorya nila kaya kung dili na ibalik sa katong na pinturana ipapintura naman ni mayor og balik ang ilang unit mao tong ila mao din ang gihisgutan dito
18: so moti sulbar
20: sa among kuan among problema dire kay mao may gadagang karon na yung mga orange na walay franchise.
18: So tan-aw ni mo sir magdagan ni sila problema no kay wa man sila i-franchise nagbayad niya isa man apiki para sa inyo ha
20: apiki po na sa mo kay mag gamay man among inkambod kung mudagan ng mga walay Francis God. Kay mas kusog pa sila mo mangitag pa sayro kay mga isog pa kayo sila. Muna ba advantage na mo kung naanami din eh. Inoot po sa mga citizen nga kung naamoy na muhunong sa inyo nga walay taxi call o walay franchise ayaw po mo sakay. Diri mo gud mo sakay sa nay franchise. Kay legit man eh in case nga nay mabilin sa inyong mga butang, ma tres man dayon sa among presidente.
18: Sa number no?
20: So, sa number man makuha kay ang sulod sa Baobao na may mga number na. Kay registra do naman sila gin sakto. Oh na na yung number na sulod. Mo na nga makuha ang number niya sa yang franchise.
16: So nabati nato no ang tuda presidente ha pasabot nga mao ni ni ang gihimo niya gani nangutan nata basig na ibayad ba basig mahal so libre di ito walay bayad ang imo na lang dito i-wire na lang niya pila may kantidad na ng wire oy mo gasto naman siguro ka na og mga 20 pesos makaabot na maka-wire para musiga lang to nga libre man ang pagtaod libre pod ang katong na imarka nga taxicle.
17: Okay, mao gyud ni mga higala, mao gyud ni ang tabang sa local government units pagadian alang ining mga lehitimo kay og di man gud tabangan mga higala makaingon tong legit nga mga nagbiyahe na unsa man ning LGU nga wa may pamaagi morga amang guru ni Slay gidawatan anay
16: narabayo mga politiko na yun nga og ako'y mamayor
17: masulbad
16: tanan, masulbad wa na bayad ng inana wa na sus mudaghan man siguro ang kuan wa na kuan libre na tanan
17: libre so
16: mudaghan ang mga illegal
17: so og mudaghan ma ang advantage ang this ato ni isgutan ha advantage
16: ang disadvantage mangudaya kay katong na agi franchise madismaya nagbayad gud siya nagbayad siya buhis so buhis na sa gobyerno pero naaman siya karibal. So, masmaya, siya wa sa malipay.
17: Ang may tabo ni mga higala, ang term biya sa usa ka politiko, tulo biya ka tuig. So, ibutang na to, sa unang tuig niya, implement niya nga, wala na ikon. Pwede mamasahiro tanan. So, halos tanan, mamasahiro mga higala. So, inigsunod tuig, kato mga lehitimo, nga gabayad og buhis, dili na tumubayad og buhis,
16: dili na to Mourinho.
17: Di na to Mourinho. Anong Mourinho pa man may nga gamay naman kay may kita. Gamay so, naman kay may income kay pwede naman daghan ng gabiyahe. Halos tanan na himo namang driver mga higala. So, kung dili to Mourinho, dili to mubayad og buhis mga higalas gobyerno, muubos ang income sa tax mga higala sa pagadian.
16: Kaya, kung masaligan usahay ang mga tricycle, mga kaubao, kay kung saan siya legal o dili, kaya naman po yung numero gibutang. O, pero mag-abot mo, maatlan nga mag-abot mo sa iyong kasugat, pwede naman itong numero sa akong body cam number.
17: Gawas anak mga higala, mugamay ang income. Kay,
16: mugamay yan.
17: Mugamay siya, kaya pwede naman daghana ninyo. So, og daghana kayo mo mga higala, mugamay ang income.
16: So, wala na eh, klaro, parehagod na ng samuling kayo. Napasangin lang na ba ng mga legit nga naigoy Frances diya kay naay nagbinuang din ha. Unya, magamit ang alan sa muri kay maamong sila.
17: Maamong tanan.
16: May
17: naota nga kini mga igala masolusyonan, sulbad ni ngayonan ni nga problema kay umitaw na nga hinahinag solusyon. Ang LGU pagadian, ang hita yung pamaagi mga higala nga masulbad guning kolorom kay mamahimo mo guning unfair mga higala sa lehitimo kay gabayad yun aslog buhis. Kada tuig na silang garinyo mga higala sa ilang franchise. Gabayad na sila.
16: Musunod lagi siya kung sa balaon.
17: Musunod sila.
16: May mamangudron kay sila mo'y mapagan, maamong sila, og na'y magbinuang magamit ang ilang pangalan.
17: So, manginaota nga kining nga pamaagi karon sa LGU mga higala, gibutangan og taxicle. Naapay, pintal nga taxicle sa kilid. Si Arog di ni madakpan ang mga kolorom. Ay, atensyon, gato mga kolorom ha, ay magkumpiyansa. Kay dili lang ang city traffic manakop. Apil na mga higala ang city PNP magpahigayon og random checkpoint na ay Kadlawon, na ay Buntag, na ay Udto, na ay Gabii.
16: Napoy hapon
17: sa matag
16: bisan asa nga lugar
17: diris pagadian.
16: Ayaw mong suon sa uban nga wala ni karatula.
17: Wala ni kon, wala ni checkpoint kun dili
16: random lang
17: parahon lang. Murag PNP personnel ba mo sakay ba Parahon lang, inig para, tanahon, visible, tanahon, pangutanon ang driver. So pag pangutan na, o di katubags pangutan na mga higala, akulorom ka, anya na masahiro ka, ada automatic impound ka, kabayan ka, manakpan ka. Hey, kung naisay ni spot, disadvantage gyapon spin pe. Kay og tan na kabantay mo nang takop sa LTO og naisay gamay gini ang sign ni LTO di gina makita.
16: Gituyo na nila, huh? Dili kalikoy.
17: Ah, di kalikoy pero daghan ba mangyong mulikoy.
16: Pagka-brian sa mga Pinoy.
17: Ato man yung isgutan, palapdan ng isgutan ng mga igala. Pero kamsa na ito sa oras o panahon. Ang tutok masamantak na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kanginan.
16: Kini silver buckets pag-anay.
17: Kini subscribe sa robot. Daging salamat sa pagpaminaw. Og may adlaw ka na itong tanan.